0: May budget hearing. Nag-umpisaw na di kahapon no budget hearing. Abo ro committee ginabuitan na kara. That's why nga hiktik kita na schedule kara. Good luck gid ha, Congressman Jess, sa pagbaga sa ita kamara waton nga 2027 national budget. Ira gid ha, Congressman Jess. Ira gid nga pag tan-aw kuwaton nga proposed 2027 national budget.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Noted po, noted. Kay Engineer Bernardo Biray Moises. Nagapangutan mo kung live kita sa IBA. Yes, nung Bernard. Engineer, live po tayo. Morning, Jet. November. Good morning, Madam May Villaruel. Pamilya Reyes sa Villaruel. O na, sa Capitol site. Wait lang. Approve, yes. Working for the people. Na. Automatic agi. Yan po si Congressman Jess Marquez. Pasensya gahapon ha. Huwag kumabasa o ibang mensahe. Ninili ni Pastrana. Pasensya gid. Happy birthday. Kahapon at sa birthday mo yata eh. Good day. Ano nung update sa COA investigation sa Romansha about sa fire truck? Yan po ang itanong nyo na lang kay Katudong Judel Rintilio. Kasi siya po yung nakatutok dyan sa pyrolysis machine aga COA about fire truck. Sa kanya nyo po itanong. Siya yung may hawak yata ng dokumento.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita ya sa pihak nga ba sa kabahaba man. Amat-amatan tagang. Kay Ernie Salvador, good morning. Una sa Balaktasan sa Madalag. Oh, good morning gid mga taga Madalag. Una kay Auntie Celia gali niyon sa Napnot. Nga nagahat ka na miton nga kari-kari. Kay kagawad Irene Gonzalez Selva. Good morning kuno sa mga taga Sitio Pigado, Bacausor. Pero bukod sa Pigado ra ha. Sitio man ang Rupigado. Pero bukon sa lahat mga Pigado. Salamat sa pagkaunit atong kagag, amigo. God bless us all. Thank you man, Tres Hermanos. Kay Madam Bilya Lucero Crispino, good morning. Mga taga-Alipotos naman siya. Matawai kagahon. Patamyaw akong sinakpan sa naging Banwa West naman siya. Alin sa inyong kagawad, Michael Solina. Sir Ed Sabal, happy viewing sa California. Kay Mr. Wilfredo Quales, good morning ko no sa Silverio family, sa Guangco Balete. Have a blessed morning everyone. Take life one day at a time. Yesterday is beyond our reach, tomorrow is beyond our control. So let's cherish the gift of today. Thank you Lord. Amen. God bless you Jet and your family. Likewise, ng Roland Guyo Tabor. Okay, nung Noel, una sa istansya. Kay Bungson Yo. Pa-shoutout daw sa mga taga-Ganson, Hamindan, Kapis, nga nagapamati man. Good morning, Meg. Issue agad. Kumusta mo lang, Ronga, MKWD? Kumusta na? Sa paliwanag lang baga na nakita, maservisyuan? Mayad. Paro andang kontador, kalasig, nadabayluhan, bisan, di kabagsugot, ay part kunot anang maintenance. Pero tubod, ay may halong tok-tok. Wa gilit maintenance until now, puro lang paliwanag. Ayor, anda nga ron nga mga plano nga ron. Kanukano ko pagin pinamatian doon. Nagkasakit yun ng dunggat, pinamati ko. Anda nga ron nga business plan. Improvement plan. Puro na lang plan. Happy viewing, Sir Mario Torreya, una sa San Francisco, California. Kay Vince Cristobal. Happy birthday daw sa nang inkampod kay Rupino de la Cruz Mateo. Long greetings rin pa sa Laguna, kay Vince Cristobal. Mayad nga gahon man, makagwapo. Ag sa tanang akganon nga nagapagamati. Ag ginagreet kay gidit, good morning kuno kay dating kagawad. Ag sanggunang bayan member, ag posibleng maging kapitat barangay poblasyon. Nga si Madam Buenjoy Villanueva Prince, ag kay Kennedy Sablaon nga nagapamati. Rina sa planning. Kay kagawad to be, Ariel Melgarejo man, o may kuno nga magpamati man haling kay makagwapo. Dating SB Longlong de Asis Anabas, kay Bliss Taharan, sa Taharan Pablit Kabatanga, rong greetings ay halin pa sa Hanlod Libakaw. Happy birthday kay Bianca at Makato. O aling kay Bless Taharan at Libakaw. Ma'am Salumi, Sulina, Sorilla Villanueva. A joyful Tuesday to all. God bless po. Thank you, Gid. Ma'am Salumi, Sulina, Sorilla Villanueva sa Rome, Italy. Kay Kapitan Bernabe Boy Aquino, sa Bacau Sur. Tristan Wyatt Gulay, Mayad nga gahon man. Bujang Inday, katimprano pa nagbugtaw. Madam Chili Timporasa sa Thailand. Gapangot talaga tako kay Curious Gid. Yowa sa overpass, ano parang project ito yung manami at mapuslan yun. Curious lang, Jet, abo abig hambag. Abo o galing, hindi ko matitermine kung siin. I-educate mo abig ako katulong yung Jet. Sa time ni Mayor Joris, ay abo ron. Children's Playground. Oh. Rayang covered court. O, oh, aron. Arong development itatun nga Kalibo Plaza nga makaron. May ongoing pagid nga improvement. Ruaton nga stage nga ron. O magtokaig to sa kwan. Puok. May police yun daton nga police outpost. O. Oh. Roka namin ton nga welcome arc sa kaano. Ha? Nga sa makaron. Huwag yapon matapos. O magtok sa nalook. Karon kabuabong project. Nakatiwangwang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Roaton nga krematorium ag sementeryo sa Babilo. Haron, kanamiton doon ang design. Ora ng gate nga 1.1 million, wag gihapon. Roaton nga Kalibo Public Market. O, haron gihapon. Kanamiton, haron ang design. Di gihapon magamit. Ag maabo pang iba. Abo, abo, mataki. Abo-abo matang project si Mayor Joris. Hindi yun natin mabato-bato. Pero kung kapamati si Mayor Joris, tao ibigot kopya Mayor. Kuhin mo mga project, mga drainage. Oh? Ano na mga drainage ngayon nga? Mga bagong ubrang mga drainage. Pero abo gihapon nga drainage gabarado. Haron sa kaya malustor ho. Mat sa udlot. Makagwapo, mat sa sip-on di karon dong drainage. Nag-guwa, sugod-guwa, sugod ng tubig. Kung nagtariwan nga daw, maga. Kahapot-hapon, basa guman. Daw sa sip-on ba ka? Nga nagasugod guwa sa ilong. Engineer Dave, gindiklag ba ninyo ron? Mat sa sip-on din yung drainage. Labas-pasok ang tubig.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung makita ninyo ron mga tungat na karsada, nga may nagahayag garon nga solar, nga ay katser o ay mayor dun. Eh di ko mabato-bato. Unless nga padahal akot kopya yat natin nga munisipyo ta kumpletong listahan ko ng mga proyektong na implementar. Mga ongoing ag nakatiwangwang. Ma'am Lina Mercado, happy viewing sa Sydney, Australia. Pa-shout out si Irel Dizena, Richard Dalaunan, Bart Bitoon, Woods Assis Francisco. Ano kay Dr. Jones? Madam Jeneline Vega, shout out ko no sa ga-birthday today. Sapo sa gumankon, Maria Vela Murias Reyes. Ag sa gumankon ko nga, nag-uli ya para mag-birthday sa among piloto nga si Marlon Dundon Balat Vega. Good morning, Gid, mga taga-numan siya. Paring Lionel Valencia, Lionel Valencia Vlogs. Good morning, pre. Kay Bata Dido Reyes, sa Bibiwing sa California. Kay Madam Haina Merced, good morning. Pag-greet kay Rodolfo La Chica Tugbungan Kawayan. Happy birthday today. Aling kay Madam Haina Merced. Chili Timporasa. Karon lang. Ginapadayuman ko pa Madam Chili Timporasa. At di ko pwedeng ihutik kay mo hasta nga ma-confirm ko. Ay ginapakonfirm ko sa tag-ana mismo ita bagay nga konsin my birthday party nga natabo. Good morning, Nung Jet. Si Katodong Rolly Boy kasayod karon kung wako ka na mahutik. Good ko tanay mo. Sayod na ron, sigurado kita ko. Sigurado kita ko. Exaltio Terencio. Kutan ay mau, sure ball. Sayid mo karon, may idea mo karon. Abo amigo, abo una, kaso di ko makita nga ginagamit o mapuslan. Tanawa overpass haron sa Idago mataga. Hugoros horos ro. Mga gatagabok siya kya nagtawo. May nakikita man akong nag-aagi si Babaw, in fairness, Dr. Jones. May nakikita man akong nag-aagi. may ikap pa nuna si Dagom nga nagbutang pa nga ni Sanat Barandilla sa ubos para gidigid para masaka gid nagatabok sa National Highway. Pero may bandon nga Rokalibo hay bisan papaano may ginatawag man gitang overpass. Rayong ikaiwa po yung overpass sa Aklan. Ayroon ang overpass nga gin-construct una sa Malinaw. Na tindahat Malinaw patabok sa anang munisipyo may overpass doon. Doon yung unang overpass sa Aklan. Rayong pangayawang overpass sa Aklan dayon sa Kalibo, ag unang overpass sa Kalibo. So manami man. Shout out sa Aba. Okay. Noted ng tinagubitan mong good morning kid. Good morning, Jujet. Pag-greet dong Paruhinog family. Oy, good morning, Jujet, sa Paruhinog family. Aga, halin doon kay Johnny Boy, Paruhinog. Kay Madam Marcel Mumbai, bagsik ni Juan, nagpima ko kami, Eki mo. Need ko mga connection mo kuno. Makabalik ako sa Aklan. Ah, okay, oh. Basi ko masako pa si bagsik ni Juan na arbitore. Madam Linda Tay, good morning, man. Una ko mangawa pa man maisog man si Arby nga ra. Nagmana man gili sa tiyo na nga gapani. Ay nako, makagwapo. Kay Will Andari Tambong sa mga Actoda members, Actoda Transport at Actoda Co-op. Good morning gid. Una kay Johnny Boy sa minyo. Good morning gid. Bao, nakapabatsyag ka Madam Idol Rugan Laurente. Good morning sa tanan. Matsa abong manami nga isyo makaron. Ang magabit mga tao jet. Yamawang ko nung nag-ayos at Kalibo. Kaya na-curious man lang ako. Kaya palakpakan na ton si Mayor SB lang atong yaw-yawon. Tanan man may manami man nga ginobra sa banwa. Nag-umpisa nga magnami atong nga banwa panahon ni in fairness man ha, sa mga nagaging mayor. Nag-abo man nga project panahon ni Mayor Ibaldo. Abo man mga project. Mas kapin nga abo nga proyekto. Nga, gana-implementar ka to bisan kontrapartido na sa ibabaw si William La Chica. Ha? Mabo nga mga dagag ko ng mga project na implementar panahon ni dating Mayor William La Chica. O ibang project nga ni ginapadayon makaroon. Ha? Rutindahan nga ron La Chica para nga ginumpisahan. O plaza nga ra, ginumpisahan mat mga La Chica ra. Panahon nit mga La Chica, kabo-abo mga project. Ha? Di ka nagid abong project man nga implementar. Time it mga La Chica. In fairness sa mga La Chica. Aga pagapong ko ni Mayor Juris, ginpadayo na rong nabitin nga mga proyekto, ag nagdugang manimot, anamata nga mga proyekto. May aywan man mo ko nung ligasiya sa Kalibo. Kay Madam Jennifer Makahili, good morning and happy. Belated happy birthday kay Nanay Bilma Makahilig Sipseya. O 55th birthday. O kabay pang tauan katamayad. Nga gawas ag mahaba pa yung kabuhi. Kaibaan si tatay from Jennifer Makahilig. Kay Miriam Ponce, good morning man. At kay Ma'am Gima Tolentino, happy monitoring man. Ano unahon tabaga karay? Ayan kita. Wow. Sinyon to? Mahaba eh. Good morning, Jet. Mayad pagali rong engineering department sa Batan. Abtik pa. Engineering at Kalibo. Law, sige. Abtik kang ko. Mabtik. Mabtik man. Kaya rin at Kalibong engineering. Kapin kita na at Batan. Di ba ga, ma'am? Loida? Kabtik kita rin at Batan. Sinto. Nano, mata ko no to. October man ko no dong turnover at bagong tindahan at Kalibo. Ay nano, latakon, duhambag it atong mayor. Hugato na ni naton, banwarong September, okay? Wapa nga ni kita katapag in September, do promesa September eh. Do turnover September. So hugato na to nung September. Rin yun nga mga October, haka-haka pa yung mandun. Hugato na tarong September, after September, ag kung wagi hapot matabong a turnover, ay doon ginabuitan may nga binimayor man, hayroong ginhambat kontraktor nga pamisaga. September Mayor, matapos na iton over na mun sa LGU. So si Mayor Juris, nagahugat man it September, hay August 25 pagang kita ho, may nabilin pang 6 days sa August, ag may 30 days or 31 days it September. September 2026, ha? Hindi 2028 or 2027. Hugaton aton dong sambugan ag limang adlaw. Pagwat matabong aton over, ha? Next month, September, ay gasuktan galing kita karon. Tawa tayo chance, rong kontraktor ang raton ng municipal government nga ma-turnover by September as promised by Rotaplex Construction Corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O gato na ton. Atawan ta chance man doon kontraktor. Ha? Ay base man ta sabon sa Himala it langit matapos matat September. Pasagamat kita dingdong, di ba? Walang himala, pero malay mo kung mayroong himala.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good AM to Jet. Manami tanawon dong kalibo. Kotano natong doba yung power at mga pumuyo. Kung sinastarong sanggatos kung ipanindahan. doyon do pangotana. Mahagin man dong bagakon sa kalibo. Actually, ratong purchasing power, manaba. Kita yata rong may pinakamanaba sa Region 6 nga purchasing power. Bisan ikutana na to sa phase A. Pila lang makarondong. Dati, ratong purchasing power dati, ita aklan. Umabot nga kita sa 25 centavos sa itong purchasing power. Hindi ko lang sure kung pilaon makaroon, pero manaba gihapon. Ratong nga purchasing power. O sa mga ekonomista una.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Rehab at Pastana Park sa time ni RR. Raymar Acevedo Ribaldo. Si Antoy dong contractor sa assistance ni Gob Joven. Thanks. O, nag-umpisa kay dating Mayor Raymar Ribaldo. Tama ron. Good morning, good ma'am Lilian Kim Poterol. Duraston masyadong taas, ruaton nga buwes. Sambilog pa ron. Actually, nangin business unfriendly na rong kalibo. Matodyang, nangin business unfriendly na. Tanawa raton nga bagayran, business tax yang. Hama naghagalin do mga dagko nga mga negosyante, kontraktor. Igtugon sana nag-agagto sa ibahay, leso, numansya, may sa balete, may sa malinaw. Ay iya grabe rong business tax sa kataas-taas banwa. May kailangan akong negosyante dingdong, humalin sa naman siya. Kinabayaran na iya dingdong. Sinumahan ni Mau, 1.2 million ta. Sobra 2 million dingdong. May unang ni 1.6. Humalin si Bang Banwa. Saan mo kinabayaran dingdong kung pila? 20 mil, 15 mil yang. Te, 15 mil kumpara mo sa 1.6 or 2.5 million daw sa kagayo-ugayo man mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wa daw kita live sa FB kadingdong. May live kami. Oo, naka-FB live kita. Di ba dong? Partner? Oh. Naka-FB live kita eh. Araw, binasa ko nga niyo. So, naka-FB live kita pa rin Lionel Valencia. Basi kaina siguro. Nawala ba tayo kanina? Good morning, Hakita Gon ni SB member Rivaldo. Rosanto ninyo sa dating Aloha ay nausoy na. Huwag ni Hakita dong transformer it with market. Santo ninyo pa. Oh, ikutano natin si Mayor Rivaldo. Former Mayor Rivaldo. Ni SB Rivaldo, nakita mo na rin nga ginainusoy mo nga imahin ni Santo Niño. Raw transformer nga ni Wagya po nakita. Nga mas mahal ta to.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May una pa rin yung line na raw, ginabasa ko nga niyo. Mayroon po sa FB, yaman ni Sir Charlie Colombres. Mayroon sa FB, nga ako nakikinood eh. Thank you, Madam Chilit Temporasa. Hindi magtaas katunod yet, puro utang ro project. Hindi pa mapusan, ay paalin. Sinbuon. Hindi sa tax. May punto ka, makagwapo. Kay Carlos Tornia Santiago sa Boracay, good morning, kid. Dali lang ito nga. O galing matsa nag-request yung tagani it another contract para sa pagrinta sa hugta ni Garcia. Meaning hindi pa matapos sa month of September. Logic lang ba? Eksplikahan tikaw karo makagawa.

0: doon. Asa makaroon white na kontratang harinyo, delo contract na ton, Pebrero gat ah. Tapos yung taro contract, wat ang marinyo imaw. Dapat Marso harinyo gon. Asa makaroon wat imaw marinyo. So matapos yun nung 6 months, wa paron marinyo. August yun, pagtapos August nga na, te, tapos yun man nung 6 months, ay paalin doon. Paano ko nambat, mahambat taro mga Garcia, ay wa ta ka mo nagbayad na taton nga 6 months. Wa nga ni kita't kontrata, nagpasugot yan kami. Tama undon, waskan yung tindahan nga ron. Tapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ay, nan, nag-start dumabaho ngayon Provet Calibo sa pagdamagan ni dating Mayor WSL. Watang gani, kana nagboto karon pero mabahogid anang mihoras. Good morning, paki-shoutout si Boss Ikoy It Crossing Unidos. Saling kay Mr. Eduardo Sarsino Prado Jr. sa Tagororok. Abi ka mo nga mga nagka-question tau anyot benefits of the doubt wrong contractor. Good morning Jet, good morning kay Wina Rakan Custodio, tama. September, wato nun September. Kay sana yung taran sir, happy viewing ino, sa Tagas Tangalan. Kay kanya pa Monet Sumbilon Crispino, good morning Jet. Ma'am, Monet Sumbilon Crispino Bongso nyo. Visit nyo mismong IP page para sure nga makita nyo ang live. Hamba ni Bongso nyo. Ma'am, okay, Lini Hilario, live ka sa Pasi, Iloilo. Thank you, Gid. Una sa Pasi, Iloilo, kaya Lini Hilario, JP Tumbagahan, may IP live. Naka-live ako dyan sa Banwat, Nabas. Hindi ka mukha porma sa kontaktor kay Rotaplex, sandat na masunod. San umaturn over. Sa Iloilo din nga ni Kaporma SB Kalibo. Ipaban pasamitan banyo Dorotaplex. Grabe si RB ah. Kay JR Mabini, oh, nga naka-ibilay man. Thank you, Gid. Kay si Patriarca from Trinidad and Tobago sa Caribbean Island. Oh, happy viewing, Gid. Si Patriarca, una sa Trinidad and Tobago sa Caribbean Island. Alas 8.24, sa amon nga pagbalik. Unahon ta siguro New Washington ah. Yung Washington na hunta na idong leso abi, nagayo nga kung pwede, hindi ko na pagtawagon nga ka-complainan. Ha? Agdong lugar, ay, di, dapat tawagon na ton. Pero karon lang. Ha? Karon lang, unahon talanggit siguro yung Washington. Sa amon nga pagbalik, dayang transmittal kung akasong kriminal versus sa dating kapitan, dismiss po ng barangay Clyde Diego Custodio. Dayang may kaso numero 18723 for violation of section 3A of RA 39 it is amended. The Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga gin-transmit it RTC Aklan pagto sa Ombudsman Visayas pagkatapos siya magkara. Standby! Oras, hatod kinyo, San Miguel Fail, Pilsen, the True Global, Filipino Beer.
1: Todo, komentaryo.

sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Lining Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly. Kape.

0: presyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
5: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senate Manalo.
11: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash alley na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik.
18: Phone Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayo ka pa.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
22: Matatapos mga butika.
23: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Walang inaatrasan.
10: Todo ang komentaryo.
22: 85 FM. Radyo
10: ay salipunado.
22: May resbak na.
10: Radyo. Radyo.
25: Good morning, anay. Kaya Tatay Jesus Jes Alcobendas. Una sa Alcobendas Heavy Equipment and Supplies. Amba ni Tatay Jes. Good morning, Jet. Natatawa lang ako. Gapokotan na si makagwapo pila ko no renta. 6 months makagwapo 300,000 pesos.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
25: Wow. Radyo, sa wakas naka-access kagid man Engineer Bernardo Biray Moises. Naka-access na ko na siya. May nagpadagat mensahe iya. Kanami ron ang mensahe o eh. From Anonymous, just a point to ponder. May isang kabagay nga dapat tawaan ita atensyon it publiko. Ang banana. Sa batan, tagmay mga aligasyon nga irregularidad sa pila ka mga proyekto agmay mga dokumento nga ginapangatubang bilang ebidensya. May mga katapot membro it sanggunang bayan nga nagpanindugan. Wasanda naghipos. Di nagaro nangin istorya sa ombudsman agud sa eksaktong ahensya ro mag-imbestiga. Magdesisyon kon may pagasabton or uwa. Makaron, ikumpara naton sa Banwat Kalibo. Kung may mga seryoso man nga mga pangutana kapareho kara sa mga proyekto ag mga gagastusan sa Banwa, sindro kaisog ang determinasyon nga naghalin sa mga membro sangguni ang bayan. Luda ng pangutanag, tama man. Sin matod ka mo, SB? Bukol man itrabaho it konsehal nga gagihay magturo kung sin oro guilty. Pero trabaho nandara nga magpangutan at husto, magimbestiga, magpangayot dokumento. Ag kung may matibay yun, eksaktong basihan dayuhon man sa tama nga ahensya. Nga ni simple malang rupangutana. Hama na tawaan yagit aksyon it mga ISB member it batan. Hamaan sa kalibo, medyo kalisod pa maghugag sa kapareho man lang nga kahimtangan. Dugi na pangayo man lang it pumuguyo ay bukod politika. Accountability. Kung malimpyo rong proyekto, what dapat ikahadlok sa pag-usisa? Kung may saga, dapat may manabat. Dahil dong sangka konsehal, bukod niya mangit kaapin at administrasyon, una sa tanan, bantay imawit kwarta, ag interes it pumuguyo sa kanamiton banwang mensahe. Kanamiton gid niya mensahe. Eksaktong eksakto gid.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
25: oh, todo. SB, ginapangutan na kamo. Di ano na? Ano nang ginaubra nyo? Maghinipos na lang kamo.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Well, sa bagay, sa Manit Kalibunhon, kung ano nang kinatabo, for the past two election, alam nyo naman po kung anong nangyari. At parang siya ring mangyayari pag matuloy ang eleksyon sa 2028.
0: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
25: Good morning, Agsatanan. Good morning, Skyler Chan sa Singapore. Kay JB Magdael. Regarding sa mga vendors nga nagabaligya sa sidewalk, total, enable man dong Elio Calibo haron ay nang mayang nga baligya. Wala sa may dating police station. Oh. Ay nasa may kanto. Tauan ko no sinang mayang it exactong location for safety man it nagaagi kay nang mayang manron. Ah. Ay wa man it ginat provide aton nga munisipyo abi. Happy happy man kararo mga kopitan agad pores nga sangod ang members ay daw approve na ang postponement it BSKA daw hindi eh. Pero ako na pag-intindi abi ay 5 years term nga mag-umpisa after November 2 election. Arin ara kon nga pag-intindi, pero pag-intindi man at iba ay postponed. Pero sa akon nga pag-intindi, tuloy ang election sa November 2 after November 2 election, 5 years ta. Dong term it barangay official. Ha? 5 years na ang term ng barangay official after November 2, 2026 nga election. So, taga na akong pa nato, ginapasubmit pa man it, it Senate, doon nga tanan nga mga concern agency, pati mga opositor, ginapasubmit ko ng tagsanagsa ka mga position paper before makapaguwat desisyon doon House of Senate, especially doon nga Committee on Suffrage and Electoral Reform.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Good morning. Good morning. Kay Arbitore, pakihambay. Hambay ni Bagsik ni Juan. Negative ako sa ginapangayon na nai. Base nag-change night number dong natungdan. Actually, may local ordinance ng Kalibo pinagi ka SB Marquimpo. Anay, nga bawal ro any earth movement sa vicinity ti Kalibo Pasada Park. Pero haron, sigurong kot-kot kabuhay yun dun. Said man si Vice Mayor Philip Kimpo karon. Ah, di ba ga? Matsay mo nga nerong author karot ordinansa nga nagdeklara sa Kalibo Plaza Archaeological Reserve. Bawal rong excavation. Bawal excavation. Pero sige man, gyapon excavation. Wa, kani, inutil nga klaseng ordinansa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
25: Ay nako, makagwapo. Ayaw ka unhi mag-o. Abisan sin ka magtong kanto. Hay pari-pariho malang. Lumibot ka sa shopping ba? Puro sa kanto. Di ba may nakapwesto? Sa karsada nga ni, may mga restauran. Wa, manganit problema. Pwede man. Pwede ah. O, sayin ka nga. Open municipality rwaton nga ra. Open municipality po. Ah, lahat pwede.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Sino yun to? Dali lang gid ha. Dali lang gid ha. Napindot ka ba lang, ma'am? Dali na, ma'am. Napindot ka ba lang, ma'am? Sorry, gid. Sino yun to? I-try kun rumaabo makaron. Good day. Ah, kan o pataray. Kara tagali. Good morning, Jet. Manami pamatian ro back it Kalibo. Interesting. Ani? Oh, kung ano nagkinatabo sa kwan. Bidsa na watch committee pero karon lang galing. Kung may... Oh. Pero kung ito hingagaw makaron, abo pa ba niya oras eh. Have a great day everyone. Alin sa Canada. Kay dating SK Municipal President Ijo Benji Aranas. Ag sabilog ang pamilya nga nagapamati makaroon. Ano ni boss? Be warned. Dapat. Okay. Sige. Noted. Noted the Kong Gob Mayor. Niebin Makirang. Good morning, Gid.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: So, Jet, tawan ta siguro it Romana, ro financial advisor ni Mayor. Kilohon ro bugat it buhes kontra sa kita it mga ordinaryong pumuyo. Nagapaobra it minilyon nga proyekto ag pugaon sa buhes sa mga taxpayer. Bay ninong toys walog. Ha? Tama taron. ay mga maintok mga patigid di dagag kong negosyante. Puga kita ron. Ama ko mo sumahan ka dos sa milyones nga business tax. Umagto kasi bang banwa 15 mil malang pero ginabayaran nanda. Gumpat kay to si bang banwa ron.
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
25: Sa kamaturan kabuabo tang dagag kong negosyante nagtransfero ta si bang banwa. Bangod kong kabugat itaton nga business tax nga ginabayaran. Indi gid masarangan. Naghagalin nyo ta. Aro dagag ko ng mga negosyante, kuhanda ng mga negosyo.
2: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
25: May bag-o man nga black SUV nga sayakyan si Cap Contractor Gravel and Sand. Ah, gali. Nagita mo gilang, no? Damgan gid sanda. Jet morning pangabay sa TTMD di kara sa may Oyotorong Grabe ginobrang pilahan di kara sa may corner in Roldan. Di ba wat pilahan ng poblasyon nga ron? Sendo anang ordinansa dit. Bawal nga nirong pila-pila ay actually wat ordinansa. Ugaling, ginapasugtan man ang kwaton ng munisipyo. That's why naanad na. Dumdumutan nanda legal. Pero sa kamaturan, illegal.
2: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
25: Kore ka Jet, basi babor tong time nga Elzio Caliborong iako sa Rita Rotaplex. Ato, nag-early retirement na nga ni si Inday. I troubled believing that Jet. Yun yung tuon. Dali lang kita. Ay, kaina pa naga. Good morning, Jet. Miss your program for several days because I had been host. Ay, okay. Okay ka na, Ma'am Lucia Sante. Hopefully, okay ka na. I am now recovering at home. God is good. Like to listen about news about Dibakaw. Lloyd is my son. Akagawa do Dibakaw. Regards, see you. About, okay. Noted, get well soon. Ma'am Lucia Santeo na sa poblasyon Dibakaw. Best LGO Gidman. Tama. Kahapon nga, Senate Committee Hearing chaired by Chis Doan ang argument mat sa in favor git sa postponement. Akon dun man nga personal nga pag-analisar ko kay pabor yung matimora. Kay Senator Chess nga mga argumento sa resource speaker. O galing matsaabo ro dispabor eh. Kay sa pabor, ha? Matsaabo tarong dispabor nga member, membro Senado kay sa pabor sa postponement. Enable gid or consentidor. Good day, ma kay paring Abilito Abel Prado de la Cruz. It porok dos. Tama ka gid makagwapo. Rondo ginatawag day kilo manager. Makagwapo hoy. Oh. Good morning kay Pamela Fernandez Redaniel. Nga nga monitor man makaron. Sino to? Isa-isa lang po, may hinang kalaban. Hindi natin kaya nang sabay-sabay. May gagahon gid kay nung Bini, Lacerna kay Ma'am Pe. Una sa barangay na Luok. Now, balik ka na kita at New Washington. Dayang gina transmit nga kaso versus dating kapitan. Ya dumdum ko ani tapos yung tarong nga kaso nga ra eh. Kasi na dismiss yun si kapitan na kustodyo pero may una patagaling paapas. Dayang nga kaso kriminal nga may numero 18723 for violation of section 3E of R8-1390 is amended. Or Anti-Graft and Corrupt Practice Act. Ngagin file kontra kaya Clyde Jigo Custodio. Hararo, transmittal ko kaso. Republic of the Philippines Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Caliboaclan, Office of the Clerk of Court. People of the Philippines versus Clyde Jigo Custodio. Accused. Honorable Nelson Leco, Presiding Judge, Branch 27, Regional Trial Court, 7th Judicial Region, Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu. Honorable Leco, greetings. As directed by the RAPOL Committee during the regular RAPOL yesterday, August 11, 2026. Nagtaliwan niya nga August 11 da, adlaw nga Martes. Dong Rapol. Citing letter of OCA Circular 328 Thus, 2025, there are guidelines on the filing and assignment of cases to be handled by the designated anti-graft court as contemplated in Republic Act number 10660. We are transmitting herewith the entire records of criminal cases or criminal case number 18723 na may titulo People of the Philippines versus Clyde Jigo Custodio for violation of Republic Act 1319 otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ag sa inyo kung pilang pahinara. Dayang criminal complaint, 180 pages. Witness, Honorable Montalid P. Patnubay Jr., Executive Judge of this Court, this 12th day of August 2026, Calibo, Aklan, Philippines, Attorney Arnaldo C. Tejeda Jr., Clerk of Court 6, Kuwaton nga Regional Trial Court, Aklan.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Runga criminal nga kaso kontra sa dismiss punong barangay Itkawayan ni Washington nga si Clyde Jigo Custodio. Hagin padagat RTC, Kalibo Aklan, sa designated anti-graft court sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa referral nga may pitsang August 12, 2026, ginhambay kung Office of the Clerk of Court it RTC Kalibo nga rong criminal case 18723 People of the Philippines versus Clyde Jigo Custodio para sa paggabag sa Section 3E it RA 1319 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hagin paidagom sa regular rapol ko August 11, 2026, alinsunod sa OCA Circular 328-2025. Dong OCA Circular Number 328-2025 hay dong nagtagana at suundanan sa pag-file at pag-assign it mga kaso nga sakop sa mga designated anti-graft courts alinsunod sa Republic Act 10660. Tinutuyo ko rin sistema nga rong mga graft cases nga sakop its special rules hay pwedeng pamatian sa sangka designated RTC. So hindi gilira sa kwan sa ombudsman kundi sa sangka designated regional trial court sa iba't anang judicial region. So hindi kundi sa ombudsman da kundi RTC man sa Cebu. So gintransfer ito, gintransmit pagdot Cebu sa halip nga magpabilin yamang sa lugar kung siin nagaservisyo rong askosado nga public official. Hindi na makaroon public official eh. Dahil ang rason ko naman matapos rong nagakaigong rapol ag referral sa Kalibo rong kaso ni Custodio ginpadagas sa designated anti-graft court sa Cebu. Agbangod kara rong bilog nga recorded kaso nga ginakabilogan ni sintot sintang pahinahe ginpadagas sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City, Cebu sa sala ni Judge Nelson Leco para sa pag-issue arrest warrant ag pagpadayon kung criminal proceedings. Wow, dahil magangat-angat kung isyuhan ka arrest warrant dating Kapitan Clyde Custodio.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
25: Kaya kung matandaan, si Custodio ay naunagon nga gin-dismiss sa serbisyo. It Office of the Ombudsman sa magkabugag administrative cases kaangot sa pagpahalin sa barangay sekretary Itkawayan imaw hay napamatod ang administratively liable sa falsification of official documents, grave misconduct, serious dishonesty ag conduct prejudicial to the best interest of service kagakip dong perpetual disqualification sa pagbuyot it public office. That's why ngayon nga wota makabalik nga kapitan si Custodio. Sa madaling hambal, dong pag-transfer it kaso halin sa Kalibo, pagtot Cebu. Hay bukod sang kasimpleng desisyon lamang it RTC Kalibo, kundi ginhimo ra bilang pagsunod sa case assignment mechanism sa idagom it OCA Circular 328-2025. Dong criminal nga kaso kontra kay Custodio, hay magapadayon sa designated anti-graft court sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mauron man dong referral it kaso sa Cebu Haywa nagakahugan, nga guilty si kustudyo. Haywa pa natapos, wa pa yung masintensya eh. Kinangan bang pamatud-an it prosecution dong criminal charges kontra kana sa hukuman. Ag nagapabilin gihapon kay kustudyo ng ginatawag na presumption of innocence astang wait pinal nga hatol or unless otherwise proven guilty ay criminal case da proven guilty beyond reasonable doubt dahil criminal case eh. So dapat beyond reasonable doubt.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
25: Kung naton ba nung balikan doon na tabo, sa kaso, mga kasimanwa, nga natabo sa kawayan ni Washington, dayang nagapungko mo kong kapitan. Mga kasimanwa, si Angelita Pritchie, Gilberto Delpin, Jose Jing Bautista, Kermit Imlachika, Jude Masula, ag Edna Regalado, nag-file it kaso kontra kay Clyde Custodio. Nga may numero OMB-B-C-SEP-24-0149 sa Ombudsman Visayas. Agdong Pitsat Resolution, July 22, 2025. Sangdag-on gid. So, sobrang sangdag-on. Sangdag-on ko July 22. Kinasuhan si Custodio nga dating punong barangay kawayan ni Washington dahil kuno sa pagpikit pirma itsang ka barangay kagawad. Agod pag-uon nga may bastante nga numero ro mga kagawad nga nagsugot nga pahalinon si Edna Regalado bilang barangay secretary. Agro mga reklamong ginpail kay Custodio ay falsification by a public officer sa naumit Article 171 it revised penal code. Pagamit it falsified document sinaubit Article 172 it revised penal code ng gihapon. Aga pagapas sa Section 3E it R8-3019 or Anti-Graft and Corrupt Practice Act. Si Edna Regalado ay ginapoint nga barangay secretary ko November 2020 nga may concurrence da itsanggo niyang barangay natural. Kolehe may nagtuhaw kuno nga wa pagkaintindihan kani Regalado ag Custodio bawat sa paggamit ita pundot barangay procurement pagbakal it barangay ako Agosto 2, 2024 ginhambay ni Custodio sa barangay session nga nagdesisyon na mao nga buon si Regalado o galing nagpamagabag rong pilang ka mga kagawad ag nagayo nga istoryahan ag buto-butuhan na nairong pagpahalin kay Regalado. O galing nag-adjourn ng sesyon bago nagkaroon formal nga deliberasyon ag bugutuhan sa konseho.
22: Lang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
25: Pagkatapos ka na nagsumiti si Custodio sa MLGOO, Municipal Local Government Operation Officer, it's what? Nga may titulo, removal as barangay secretary. Ag nakabutang kara, ruan ang pirma. Ag pirma kuno it, pilang kagawad. Kay bahandong pirma ni kagawad Jose Jing Bautista. Konsin hugot gagin palibara, pamalibara ni Bautista, nga nagpirma imaw o nagsugot sa pagpahalin kay Regalado. Kung hindi paghuyapon, doon ko na'y picking pirma na, tatlogang sa wagong kagawad, kaya ba nung iskay, doon nagsugot, kugang sa required nga boto nga mayoriya. Siyempre dapat majority dahil gapahalin ka at barangay secretary, ag dapat may concurrence at sanggo niyang barangay.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
25: Pero sa piha kara ginamit doon na samit niya sugat, aguda, palinong si Regalado ag bayluhan imaw ni Jobel Regalado man. Nga wa man kuno itiksaktong concurrence doong mayuri at konseho. sa anamatang depensa ginpahayag agin giit ni kustudyo nga si Bautista mismo dong nagpirma sa removal letter. Pangaywa, hambay ni kustudyo, magkahawig dong pirma ni Bautista sa attendance sheet ag sa removal letter. Ag, no pangatlo, ginpasugtan ko no dong temporaryong pagpungko kuan ang ginbutang nga kabaylo samtang ginahugat dong concurrence it konseho. May isang kakagawad, dayang si kagawad lumahan, mando naghambay, nga nakita nang nagpirma si Bautista sa sugat. Pero mga ebidensyang ginpresentar sa clarificatory hearing sa Ombudsman Iloilo. Hayrayang hugot niya pagpamaliba ni Bautista nga pirma na dong nakabutang sa removal letter. Nagtaoy mo specimen signature sa COMELEC ID nga may anang tunay nga pirma. Ginsubitiman ng video it barangay session. Ag inako ni kustudyo nga wa it ginhiwat nga formal nga pagbutuhan. Ag ginhambay nga nagapamalibad nga uwasan na nagpirma sa nasambit nga sugat. Nanotahan man it ombudsman nga sa video nga ginsumite it complainants nagapabilin dong removal letter sa aliman ni kustudyo samtang nagaumpisa nga maghalin agro mga nagapamagabag nga mga kagawad sambilog si Bautista sa mga una nga naghalin. Pangutanay, ano ro isyo? May bastante bagang basihan o ginatawag probable cause agud kasuhan si kustudyo dahil sa pagpamikit pirma ni Bautista agpagamit it piking sugat agud tanggalin or pahalinon si Regalado. Duroling itong ombudsman. Hoo. Suro sa ombudsman, may probable cause kontra kay kustudyo para sa falsification by a public officer at violation of Section 3A at RA 3019. Ano rong dahilan nagbasihan at desisyon? Na sayrat ombudsman nga, ikustudyo siyempre, public officer, ikapital imawi. Imaw ko nung nagpahaom, nagapanag-iya, may control, ang nagagamit it removal letter bilang kaparte ko ng responsibilidad. Mabahaw rong pagkakaiba tunay nga pirma ni Bautista ag pirma sa removal letter nga ni Pikigid. Hindi yun kinahangan dong handwriting expert para makita ko no sa karaniwan or ordinaryo nga pagkumparar arong malinaw nga pagkakaiba pirma ag sinuportanda testimonya video ag hitabo sa sesyon dong pagpamaliba ni Bautista ag dahil si kustudyo rong may buyot, naggamit ag nagpanginpugo sa piking dokumento may bastanteng basihan ag ibotang imaw sa pagpamiki o pagsugo nga piki on raya rong removal letter ay isang ka-official or public document nga ni ini ko na kinahangang pamatudan dong partikular ng intensyong manakit bangod rong falsification of public documents ay paggabag kuno sa pagpatit publiko ag kamatuuran sa mga official record. Hamanit may paggabag sa anti-graft law. Suno sa ombudsman, naghuwag si Cap Clyde Custodio nga may evident bad faith nga gamiton doon ako ng picking pirma. Agud pag-uong aprobado rong it mayoriya it konseho rong pagpahalin kay Regalado dong barangay sekretary hay bukon yaman kunot basta nga pahalinon nga wat basihan wat dahilan kun wat concurrence dong mayoriya itanan nga membro tanan nga membro ha itsang gunang barangay dahil bukod tunay nga pirma ni Bautista agwat bastante nga mayoriya nangin unilateral agbukon ita makatarungan ng pagpahalin kay Regalado nga nagdagaraya kanat na halit partikular sa pagkaduga o ng posisyon. Pero hamatwat na si parar nga kaso sa paggamit at piging dokumento. Hindi na kuno hiwalay nga kinasuhan si Custodio sa daumit Article 172. Ay kundong nagagamit piging dokumento, imamandong nagpameke o nag-ubrat pagpeke rong paggamit na nakaraay kay basa krimen. Ita falsification ag hindi sa magkabugag nga krimen. Ag sa desisyon nga ni ito ombudsman, ginmando nga pasakaat kaso si Clyde Custodio sa nagakaigong hukmanan. It falsification by a public officer, Article 171 of Revised Penal Code, ag violation it Section 3E, it RA 1319. So madaling hambay, nagapatin ng ombudsman nga may bastanting ebidensya, agud kasuhan si Custodio dahil kuno sa paggamit at picking perma, itsang kakagawad, agud pag-uong mayuriya dong nagsugot sa pagpahalin sa barangay sekretary. Magmauron man, dong resolution ay finding yamang it probable cause, agbukot pinal nga sentensya nga maway guilty na. So hugato naton ay gintransmit yun dong kaso halin sa RTC Aklan Pagto Itsibo.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Yan ikaw mong mga barangay official or besansin opa, hagong gid ka mo. Mga mahilig magpikit-pikit pirma. Ayan ang nangyari sa New Washington kay dating kapitan dismiss. Punong barangay. Hindi na mo makabalik sa gobyerno. Ay perpetual disqualification po. May nakakabit niya perpetual disqualification in holding public office sa administrative gataron. So makaroon, dugin istoryahan natin, kriminal nga kaso nga may kakibat nga sentensyang pagkapreso. So taga-Naawunda, pag-abot sa Cebu, rumatabo balangkara, haydaywa, ibasura ra, or isyuhan ni Mau it warrant of arrest.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Alas 9:11 na. Ayhan ko maging sitirong Banwang Kalibo. Di kilom mani. Di na pangutana nga hindi ko masabat makagwapo. Jet, good morning lang kimo Jet. Medyo nagakaduga ka sa ire. From Son Salazar. Nawawala daw tayo. Kalingdong. Sa ere. Ang magpamatik ako no Permi Ma'am Pamela Fernandez ni Daniel. Ang mga makagwapo. Igbata, makagwapo. Igbata, siyempre, isang kapilido kami. God bless you always, man. Engineer Cesar Gomez Tayco, nasa New Buswang. Nakaibila nga si Ma'am Pamela ni Daniel, makagwapo eh. Wala siyang radyo. Naka-IP live lang siya. Good morning, Jet. Agsay mo man nga pamilya, morning man ka na Atina Elis, Gaya Isabella Greenery Gray. God bless you all. Ag more power man. JB Matori, mabuhay ka mo ah. Una sa Old Buswang. Agoy, ombudsman yun. Nagahambay nga may probable cause. O galing, abdan pimot eleksyon da. Aywa, matabi. Pag dong kaso, makagwapo is criminal. Criminal, ha? Hey, bisan may eleksyon, hindi ta pwede rin nga pundohon ni Mao. Dahil dugin hamba malaklay yung makagwapo, in so far as my understanding is concerned, i-correct nyo ako, mga lawyer nga nagapamati, makaroon kung saga ako. Do 90 days, ha? Nga ginambayot layo nga hindi, ha? Dapat maghimo it hearing or pagpamati it mga kasong administratibo. Tapos hindi kami pwedeng kasuspend, kapahalin it mga empleyado, it gobyerno, official gobyerno, hay applicable yet aron sa administrative. Pero pag-abot sa kriminal, kapingid, rongkaso, high Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Violation it Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019. Disan may eleksyon mata, dong kaso tana, hay nagapadayon. Dahil dong kaso, hay bukot administratibo, kundi kaso kriminal. Kita nyo, nakabutang iya? People of the Philippines versus Clyde Custodio.
22: Walang ina...
25: Bukot at sanay kagawad dong complainant kara. Dahil criminal case, bilog, ha? Nga Pilipinas, dong complainant. Bilog tang pumuyong yung Philippine hon dong complainant. Eh, nakabuti. People of the Philippines.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Ayos. Ayos na. Ayos na, makagwapo. Criminal case sa gali. Bukonit administrative case. May prima facie evidence. Yeah. Ay, aron. Nasintensyan yun matumbudsman eh. That's why nga dismiss si Mau aga perpetually disqualified in holding public office. Ma'am Rosie Isog Sandago, good morning, kid. Amig Jet, more power to your program. Bukas ulit kung luloobin. Ay, pagbibigyan tayo ng Diyos. Ha? Bukas, sigurado yan na kasi mahal tayo ng Diyos. Alas 9.14, atong kidyot, San Miguel Pale Pils and the True Global, Filipino Beer.
22: Todo komentaryo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
7: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharapa, may anda pa nga tattoo. Para sa

0: mga butika. DTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
6: Para sa Senate Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
13: Armando Castillo ng Danday.
14: Tatay?
13: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang kinatasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalaga. Alas 9:25 na. Pwede taron? Ha? Buo kayak permit sa munisipyo. Sibre ka negosyo ka eh. Buo kayak business permit. Aga, or barangay permit. Eh, kapi mo nang inabaligya mo eh. Aglibre ang mong kape adlaw-adlaw. Ay, manami ron. Pero hindi ka magbaligya sa agagya na mo na. Iya kayang sa kilid-kilid. Ayaw gid sa driveway. Eh kung di ka na kabumaligya sa driveway, ligsaon kayong kape.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Oh. Basaha ay Ma'am Pamela Fernandez Daniel nga comment ni makagwapo. Mas masakit pa kuno. Roha igpit it siper. Regarding sa postponement ni Tabis kay Egypt, committee pa yung gin-approve. Tama. Gumutang bagon, deliberate pa ron. I-submit pa actually. Submit pa sa plenary for discussion. Ha? Abo pang matabo. Mike Baikam pa ron. Siyempre, iba rong version ita House of Representative. May version ng House of Senate. So, kina, sigurado gid, mabaikam pa ron. Hey, budget hearing makaroon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
4: to. Hugat, hugat to niyang. Hugat, hugat to niyang naton makagwapo. Pero kung may plano ka gid man, di ka rasang printe, siguraduhang hindi sa driveway ko. Ay kung iya ka magposisyon, ligsaon ko yung kapihan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
4: Good morning, Gid, kay dating Akelco Director Ma'am Merna Regalado La Chica. Nga nag-monitor makaroon. Good morning, Gid. Kay Kagawad to be, Jan Paul Hinita. Ita, Barangay New Boss Bank. Pag nagkagawad ra, hindi ka mo magnuog ka ra. May libreng tuli, may medical mission, may sibak ka mo.

0: Kung pwedeng monthly, monthly gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, dali lang kita. Sabtun ko na ito ho. Na tumpak na tumpak. Ganyan eh. Kay Archie Lanog Baltasar. Good morning, kid. Nga nagpamati sa Tuting Reyes. Para sinubi. Kasi gabong da ba-ba. Gasabay manimaw sa radyo. Kay Archie Lanog Baltasar. Aguna sa mga taga Tuting Reyes. Oh. May gina pagpamati ah. Bagsik ni Juan. Good morning, kid. Wakat program ay. Kay Toto Jenny Maglunso. May gina pagpamati man. Kay Ampo da Hinji. Attorney Hinji Reyes. Kapihan sa todo. O galing ba si Imaga, sunggo do inyong kagapit nga may kape. Ah, wa mat problema. Hey, free enterprise kita. Di ba nga makagwapo? Free enterprise kita. Kita sa demokratikong nasyon. Free enterprise da. Bisan sino pwede magbutang. Manami nga niya abong kapihan. E total, matsaabo na ila magkape makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Angan-angan, ha? Angan-angan. Basi kung may manampit nga ni kakot kapi guman. Dapat jet bago sa na magpayaman sa Banwat Batan, ayusin muna nila yung kabilugan ng kanilang munisipalidad. Tama, Gidron. Araw. May atong nga rin ginapadag. Hinaga ko lang balikan do Leso, ha? Leso rin reklamo kay Kapitan at Barangay Sekretary. Agarong pag-dismiss it sa ngulang bayan kong reklamo. It daywa ka mga estudyante. Dayang sabangang illegal quarry nga ra. Rayang stockpiling nga rang what quarry permit. It sang ka subcontractor. It sikat man nga kontraktor ya sa panay. Ha? May makato pa kita. Ano nagkakinatabo sa banuang makato?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May programa si Bagsik ni Juan. Mantaw ka ba ka na sa ANC? Ano nga ni? Akganon on air na. May anak ganon on air sa nadaywan ni Totorik Tobidal eh. Diba? Sa ANC nyo no? Bagsik ni Juan, ANC. Rin yung akganon on air. May program demo eh. Matsa 3 times a week doon ang program ni Juan. Bagsik ni Juan. Mati ka ba ka na? Makagwapo. Ah, okay. Sige. Tawing galira. Hindi tiwing. Pinaka. Ah, okay, okay. Sige. O nakiki, nangangawa man ako dahil nga abon ako nababatian ka na rin. Kung nagtaliwan nga Sabado, may nakabot man nga reklamo ka kun. Pero balikan ko aling ron. Balikan ko ro dibakaw nga ron. Good morning kay Bagsik ni Juan ko no. Nanabi ay attorney father. Ah, may ana magaling itong program ay. Okay, sige. Abo, abis na nag-program muna ron eh. Sa INC ni Toto Noel Kabubos eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wrong aton yung word of the day. Respeto. Aning kay Kapitana. Eh, may batan pa kita ha? May batan pa kita. Ay, makong ginapausisa. May nagapausisa mo. Sigurado nga, maabol kita ra sa tama ngayon sa gobyerno. Ha? Dahil nga rin nga bagay nga rin nga magkaiping nga puro to story. Bo, pati kuno rin nga anyo rin accountant nga rin nga may to story man. Oh, nakasular pa. Daywa pa sa gakyan. Grabe ha? Nga mga empleyado at munisipyo ra. Pero nung anda nga pagpakabuhi, luxurious. Terrible. Ano ba ang nakarangakuan ay? Ibang pinagkakakitaan ay. Si Saon Dagaling, ang iba nilang pinagkakakitaan. Happy Tuesday. Good morning, Gid. Auntie Dailin, Ong Di Pilipio, nasa Libtong. Agang-agang nagbibibit-chimpo na ito, eh. Buwas naman, ah.

0: ro natabo sa back ha. Wa pa kita matapos sa natabo sa back. Kalibo ra yung pagresign ni Mary Gay Kimpo Joel. Agro ginabutan ko no. Dayang kan-o malangan ni inappoint daw na sa munisipyo man. Imaw ko no ibutang nga back chairman. Ay ginareconstitute nung bid sa awards committee. Last year pagali may nagkakatabo na nga power struggle. Eh may something gid nga nagkakatabo sa sugurit back ha banwa may something gid sa sugurit bid sa awards committee.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM.
0: Bitin nga ni ay agang-agang na gid ha. Sobraon daywang oras ay inaga mahaba-haba kita banwa. Inaga Madam Idol Rogan Laurente, up-at nga oras kita. Dublihon taro daywang oras, sobraon ta up-at nga oras. Inaga man makagwapo. Nangin ka partner sa technical side engineer, Ding Dong Rubiso Agrigi Plasio. Sangagan kong bilog nga Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang, nagaiwan na nakinyo temporaryo, it mahidaiton, mahilwayon, mainit nga gahon it Martes, Agosto 25 kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin ni Hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, mga pasasyo sa Laguna, todo may at inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News, D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
4: Sorihan daw sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, well, abos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya mo ng viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing o brush, yun grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, gamasakit. Biskan gani, hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: correct
5: system or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas Sir Boy
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no bo tumbok katoy ka laboy ka balungan tupad mo ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kula, galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga, nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong nga ghrelin kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So Oh, galing kay Saturn edad, hindi naman ta pwede sa gatas ng Iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
5: So, ang MCTs, no, ang Bakugan ni Gina, gatag Saturn sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amulang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing, kaya ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy. Clean energy ka dapat ketones. No? Kaya ang ketones, no? Once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag natin nga byproducts. Or, kung sa ano pa, layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin. Damo, biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Ang munang ginahimo, sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's plus, why kisagang Blaser Sir Kevin, nga kainom ko Blaser sang D3 bio, doon ko pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makatas,
7: magabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, sumong adlaw ton anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio, sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala ka problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Correct.
5: Kaya may ara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
7: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya no? Happy
7: na,
5: hormones.
7: Nan.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanamit sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus naga spore biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ni gapatulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin which induces sleep. Amo ni gapatulog si imo, no? Kun nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kakaula unod ang imo tiyan, wala kang magiginawa tudo, wala kang magigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, pinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pag-tumar sang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog kita kabaskog ag tapagsik sa atong

0: Philippines group of medical clinics and pharmacies for longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728.

0: surprise ko. Kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, tama.
0: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retrado won, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang-pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hmm. Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Listening na mabalaan yung mga flowers nga namong probiotic.
2: Maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobian ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man siling mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo din silang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, mag-wrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok to sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sinila, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sinila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Brevilla May, Manong ano pa, manong...
10: Gabi. Manong tong. Hindi.
8: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah. Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may aring kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
9: sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boys, ang adlaw mo, kining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag gisigi na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
10: kulong?
8: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
10: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kaya panagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Basic ka Martin C. No? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
9: yes Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no, sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung manotice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan, bala,
8: mas dasig mag-ayo
9: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen? No? In fact, ang bali Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ng aton selula nagaedad man Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Di, amuna na pari Richard, thank you.
9: Ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
8: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A, vitamin C.
8: Justo.
9: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts,
9: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
10: Basi ka, ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and di pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamot o sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Alright, sige. So agad pa ko na kapi, Sir Boy. Kampiyon ang akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapi si mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium yes. Coffee. Oh, no? Oh. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas, manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin, ngalin sa gano mushroom. Oh. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why, ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga, Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila sa buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
9: Oo. Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan. I mean, gas is the product of fermentation mansang food sa atong nga tiyan. It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-historian, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, gina

0: si Paul Kagilanan ay andito'y bayo, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Dietri Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bayo, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Kay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic nga mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na daang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang mga ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis ka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 25 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Rael Nortega Ributaro.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, 2 baril na samsam sa isinagawang search warrant operation sa Bataan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, lalaking most wanted person sa Karibo, arestado.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At rider at angkas sugatan matapos maaksidente dahil sa aso.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 7 LGU sa Aklan na kinilala sa maayos na pamamahala ng basura.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, 935 Antiqueño students nakatanggap ng 5.61 million pesos na educational assistance.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balitang regional, PRO6 top 3 sa bansa sa OWP rating, 111 wanted persons na aresto.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, DepEd ipinagpaliban ang live shooter drills sa mga eskwelahan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Tulfo, nanawagan sa mga magulang na mas nang mas mahigpit na gun control at paggabay sa mga anak.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At pulis, posibleng maharap sa criminal case kung mapatunayang nagpabaya sa pag-iingat ng mga baril.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, Chinese national arestado sa NAIA dahil sa peking Pinoy identity.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang international, Syria umaasa sa pagbabalik ng usapan sa Israel.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At 18 anyos kinasuhan sa murder or ng murder at attempted murder sa school attack sa Sweden.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Headline balitang sports, Coco Golf kampiyon muli sa Cincinnati Open.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa headline balitang showbiz, balitang artista, Heart at Raymond muling naging usap-usapan online.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Sa headline balitang negosyo, DA pinaigting ang pagtugis sa Peking Farm Imports.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa balitang pangkalusugan o health news sa Maynila, naglabas ng bagong wild WILD diseases update.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At mga katodo, ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Alas 11:39 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Nasamsam ng mga otoridad ang 2 baril sa ikinasang search warrant operation ng Bataan Municipal Police Station sa sityo Pahuayan, Barangay Palay, Bataan nitong hapon ng Lunes. Kinilala ang suspect na si Reden Tuos, 45 years old at residente ng nasabing lugar. Na-recover sa bahay ni Tuos ang isang homemade 12-gauge shotgun na may isang bala at isang .38 caliber revolver. Maharap si Tuos sa kasong paglabag sa RA 10591, a Comprehensive Law of Firearms and Ammunition Act. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Bataan Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Arestado naman ang isang lalaki na kabilang sa Rank 8 Most Wanted Provincial Level at Rank 1 Municipal Level matapos silbihan ng warrant of arrest manang alas 12:30 na sa Tuting Reyes Street at Cebu nitong Lunes. Ang suspect ay 22 anyos, isang mekaniko at tumong Dipolog City, ngunit kasalukuyang naninirahan sa Barangay Poblacion, Calibo. Nakaharap ang akusado sa 5 kaso na may kaugnayan sa sexual offenses. Tatlong sa mga kaso ay walang inirekomendang piyansa, habang ang dalawa naman ay may 120,000 pesos na piyansa bawat kaso. Inilabas ng warrant ng Regional Trial Court, 6th Judicial Region Branch 3 Calibo, Actana. Nasa kustodiya na ng Calibo Municipal Police Station ang suspect para sa kukulang disposition.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Sa iba pang balita, nagdamo ng iba't ibang sugat sa katawan ang rider at angkas nito matapos maaksidente dahil sa tumawid na aso sa Barangay Kamansi, Bataan noong Lunes ng umaga. Ang rider ay 28 anyos na lalaki, samantala mula Mambuquiao, Bataan, habang ang angkas nito ay 24 years old at residente naman sa Sungkolan, Bataan. Batay sa ulat ng MDRRMO Bataan, nadatnan nila ang dalawang biktima na nakaupo sa gilid ng kalsada matapos maaksidente ang kanilang motorsiklo. Agad binigyan ng paunang lunas ang dalawang biktima bago isinugod sa hospital para sa kaukulang paggagamot.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Dagdag detalye balitang lokal, kinilala ng Environmental Management Bureau Region 6 ang 7 local government unit sa Aklana dahil sa maayos na pagpapatupaan ng kanilang mga programa sa solid waste management. Ang mga LGU na kinilala ay ang Borwanga, Nabas, Tangalan, Banga ni Washington, Numansia at Ibahaya. Iginawad ang pagkilala sa SWM at EPR Summit 2026 na ginanap sa Iloilo City noong August 19. Kabilang sa mga naging batayan ang maayos na pagsusumite ng Solid Waste Management Report, pagsasara ng illegal dump sites, tamang pagtatapo ng basura sa sanitary landfill facilities, at aktibong monitoring sa waste disposal. Layunin ng summit na palakasin ang mga programa para sa mas maayos, responsable at napapanatili ang pamamahala ng basura sa buong rehiyon.
0: Todo balita. Todo
1: balita. 11:42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Kabuuang 935 na estudyante mula sa Kulase, Tibiao at Barbasa ang nakatanggap ng tig 6,000 pesos na educational assistance mula sa Provincial Government of Antique sa isinagawang distribution sa Tibiao Gymnasium. Umabot sa 5.61 million pesos ang kabuang pondong inilaan para sa unang batch ng mga benepisyaryo. Inangunahan ang programa ni Governor Paolo Javier sa pamamagitan ng Provincial Youth Development Office. Ayon sa pamalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pamamahagi ng educational assistance sa mga estudyante sa iba't ibang bayan ng Antique. Inaasahan ding magdadagdagan ang pondo para sa programa sa susunod na taon mula 63 million pesos hanggang 75 million pesos at 80 million pesos.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, top 3 sa buong bansa ang Police Regional Office 6 sa other wanted persons rating matapos makapagtala ng 111 na pag-aresto mula August 1 hanggang 15, 2026. Patay sa ulat ng Directorate for Investigation Detective Management, nakakuha ng PRO 6 ng 1.44% ng other wanted persons sa rating kasunod ng PRO 8 na may 1.34% at PRO 2 na may 1.15%. Ayon kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malaking bahagi ng resulta ang tuloy-tuloy na manhunt operations, intelligence gathering at koordinasyon ng mga police unit at komunidad sa Western Visayas. Iginit ni Tuanyo na nagpapakita ito ng determinasyon ng mga tauhan ng pulisya na matuntuna at maaresto ang mga individual na may kinakaharap na kaso. Tiniyak naman ng PRO 6 na magpapatuloy ang intelligence-driven operations at pakikipagtulungan sa mga komunidad upang mapanagot ang mga wanted person sa kanilang mga kaso.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Ipinagpaliban ng Department of Education ang nationwide live shooter drills na nakatakda sa nang isagawa ngayong Agosto 25 sa mga pampubliko at pribadong elementary at high school. Ayon sa DepEd, muling isasagawa ang aktibidad sa unang linggo ng Setyembre dahil sa masamang panahon at pagkansina ng face-to-face classes sa ilang lugar. Sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na isinasaalang-alang ng ahensya ang panawagan ng mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan na maaaring magdulot ng trauma sa mga estudyante ang hyper-realistic violence simulations. Wala rin umanong sapat na ebidensya na mas epektibo ang ganitong uri ng drill sa paghahanda ng mga mag-aaral sa aktual na insidente. Sa halip, plano ng DepEd na palakasin ang seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng paggamit ng metal detectors at CCTV, paghigpit sa security protocols at pagdaragdag ng mga barangay tanod, partikular sa mga paaralang walang security guards. Lara, plano rin ng kagawaran na madagdagan ng guidance counselors at paigtingin ang pagbabantay sa mga violent online networks na maaring mag-target sa mga kabataan.
0: National.
2: Nanawagan naman si Senator Erwin Tulfo ng mas mahigpit na gun control at mas maayos na paggabay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasunod dito ng pagkaka-recover ng baril sa baga ng isang grade 9 student sa Cebu ilang araw matapos ang shooting sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Tulfo, dapat mas tutukan ng mga magulang ang kanilang mga anak at regular silang kausapin tungkol sa kanilang mga nararamdaman at mga problema. Hinimok din niya ang mga gun owner na tiyaking ligtas at hindi madaling maabot ng mga bata ang kanilang mga armas. Sinabi ni Tulfo na inihahanda ang isang panukalang batas na magpapataw ng kriminala na pananagutan sa mga pabaya o negligent na gun owner at custodiana. Layunin nitong maiwasang makuha ng or makakuha ng baril ang mga bata at mapigilan ang paggamit nito sa mga insidente ng karahasan.
0: National.
1: Sa kaugnay din na balita, posibleng maharap sa kaukulang administrative penalty o criminal case ang isang pulis kung mapatunayang naging pabaya siya sa paghawak at pag-secure ng kanyang baril. Ayon kay Police Colonel Romeo Sigalgo Jr., Acting Chief ng Regional Civil Security Unit 6, nakadepende ang proseso kung ang armas ay inisyo ng Philippine National Police o personal na pagmamay-ari ng pulis. Ipinaliwanag ni Galgo na ang mga baril na inisyo ng PNP ay sakop ng Regional Logistics and Research Development Division at Regional Supply Accountable Office, habang ang personal na armas ng mga pulis ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Regional Civil Security Unit. Nataasan ang mga pulis na dalhin at bantayang mabuti ang kanilang armas habang naka-duty. Kapag off-duty naman, dapat itong maayos na nakasecure sa safety deposit box o iba pang ligtas na lalagyan upang hindi madaling maabot ng ibang tao, lalo na ang mga bata.
0: National.
2: Dagdag pang detalye, balitang national, arestado ng Bureau of Immigration ang 33-anyos na Chinese national sa Ninoy Aquino International Airport matapos umanong magpakilalang Pilipino gamit ang Peking identidad. Ayon sa BI, nadakip ang suspect na kinilalang si Lina noong August 7 matapos dumating mula China. Nadiskubre ng mga operatiba na gumagamit siya ng Filipino identity na kalaunin inapatunayang Peking. Nakumpirma ang tunay na pagkakakilanlaan ng suspect sa pamamagitan ng kanyang Chinese passport. Naharap si Lin sa mga reklamong may kaugnayan sa misrepresentation at fraud, gayon din sa pagiging undesirable foreign national. Nagbabala naman si Immigration Commissioner Joel Antonio Viado na seryosong paglabag ang pagpapanggap bilang Pilipino. Tiniyak niyang patuloy na paiigtingin ng BI ang pagbabantay laban sa mga dayuhang nagtatangkang manipulahin o gamitin sa maling paraan ang sistema ng pamahalaan.
0: National.
1: Alas 11:49 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: International.
1: Umaasa ang Syria na magpapatuloy ang negosasyon nito sa Israel para sa isang security deal na naglalayong maalis ang mga puwersang Israeli sa teritoryo ng bansa. Ayon kay Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibana, prioridad ng Damascus ang pagtigil sa mga pag-atake ng Israel at hinihikayat nito ang muling pagbabalik sa diplomasya. Papatuloy ang presensya ng mga puwersang Israeli sa timog kanlurang Syria matapos ang pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad noong 2024. Samantala, sinabi ni Shaibani na umaasa ang Syria sa tulong ng Estados Unidos upang maibalik ang formal na negosasyon sa kabila ng patuloy na tensyon at kawalan ng tiwala sa Israel.
0: International.
2: Samantala, nahaharap sa kasong murder at attempted murder ang isang 18-anyos na lalaki matapos ang sword attack sa isang high school sa Sweden na ikinasawi ng isang 17 years old na estudyante at ikinasugat ng tatlo pa. Ayon sa mga otoridad, inaresto ang suspect noong August 21 sa loob ng Brunel School matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nasa helmet umano may dalang espada ng isagawa ang pag-atake. Dalawa sa tatlong sugatan na pawang lalaki ang iniulat na nasa malubhang kondisyon. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng pag-atake, kabilang ang isang TikTok account na iniuugnay sa suspect na umano'y may mga video tungkol sa school attack at larawan ng espada. Iniimbestigahan din ang mga posibleng kaugnayan ng suspect sa mga naunang insidente habang nananatiling suspendido ang klase sa nasabing paaralan.
0: Todo International.
1: Samantala, para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Huling nagkampyon si Coco Gauff sa Cincinnati Open matapos talunin si kapwa Amerikanang si Jessica Pegula sa score na 6-2 at 6-4 nitong linggo. Agad na kontralado ni Gauff ang laro sa unang set matapos makuha ang 5-0 na kalamangan bago ito tuluyang tapusin sa score na 6-2. Mas naging dikit ang second set nang makabawi si Pegula at mailapit ang score sa 5-4. Gayon man, nananatiling kalmado si Gauff at si Neil Johanna ang panalo sa score na 6-4. Dahil sa resulta, tabla na sa 5-5 ang kanilang career head-to-head record. Naging makasaysayan din ang laban dahil ito ang unang All-American Women's Final sa Cincinnati Open sa loob ng 56 years. Magsisilbi ring magandang paghanda ang titulo para kay Gauff at sa US Open kung saan nagkampiyon siya sa huling pagkakataong nagwagi sa Cincinnati.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, muling pinag-uusapan online sina Heart Evangelista at Raymond Gutierrez matapos mapansin na mga netizen ang umunay pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram at ilang cryptic posts ni Raymond. Isa sa mga posts ni Raymond, nag-post din siya tungkol sa pagbaha at iginiit na dapat makatanggap ang mga Pilipino ng maayos na serbisyo mula sa mga public servants. Lalo pang umingay ang spekulasyon matapos mapansin ng netizens ang umano'y pagkawala ng kanilang follow sa isa't isa noong August 22. Hindi rin ito ang unang pagkakataong napag-usapan ang umano'y tampuhan ng dalawa. Gayunman, wala pa rin direktang pahayag sina Hart at Raymond tungkol sa issue. Kaya nananatili ito ng espekulasyon.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kampanya laban sa peke, hindi rehistrado, adulterated at illegal na agricultural imports sa buong bansa. Natasan ni Agriculture Secretary Francisco P. Tio Laurel Jr. ang mga fertilizer at pesticide authority na palawakin ang market surveillance at higpitan ang pagpapatupad ng mga regulasyon laban sa mga lumalabag. Kabilang sa binabantayan ng FPA, ang mga online marketplace at physical na tindahan upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa substandard at na farm inputs. Samantala, nasa 778 na sako ng fertilizers products ang nakumpiska o naitala sa dalawang operasyon sa Talavera at Rizal, Nueva Ecija na nagkakalaga ng kabuang 748,000 pesos. Nagsimula ang kaso sa isang entrapment operation noong Hulyo 15 matapos ang reklamo hinggil sa umunoy pagbebenta ng Peking fertilizer products. Ayon sa DA, layunin ng kampanya na maprotektahan ang mga magsasaka at litimong agricultural businesses laban sa illegal na mga produkto.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa detalye naman ng walitang pangkalusugan o health news, naglabas ang Manila Health Department ng bagong wild diseases daily update bilang bahagi ng pagbabantay sa mga sakit ngayong tag-ulan. Nakapagtala ng 3 bagong kaso ng influenza-like illness, 11 leptospirosis at 2 severe acute respiratory infection. Mula Enero hanggang August 20, umabot na sa 2,340 ng dengue cases, 972 ILI, 292 SARI, 170 leptospirosis, 84 na COVID-19, 66 typhoid fever, at 3 cholera cases. Muling nanawagan si Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso sa mga Manileño na mag-ingat at panatilihing malinis ang kapaligiran upang makaiwas sa mga sakit ngayong tag-ulan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At mga katodo, ang balitang dyan ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer pagkatapos sumabak, relax.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Naso sa 50-60 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 3 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakabihan. Aksyon!

0: Mare kita adlaw banwa ita kalibo may kita adlaw probinsya Taklan. Welcome sa atong pagpangalagad sa atong pagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action.
1: Action.
0: Magkaroon adlaw kita ita Martes no pitcha 25 na kita banwa sa buwan ita Agosto dagon 2021. Una sa tanan banwa kag pagabi-abi aga pagapadamyo ita may day kag hapon na may pagpamati sa atong magasuki kag taga pagamati. Sa kabilgan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya Taklan sa kutob ko pagabutan ko ato nga pagpangalagad macro edition ni tatoy nga pagililiba aro akong gikinjo banwa nga pagwelcome pagpanamyaw ita maayad-ayad nga udro adlaw. Oy kamusta sa ato ni mga suki nga mga taga pagamati nga monitor macro kag mga panyempo ya sa ato nga pagpangalagad do kabayeng naging okay banwa ro ato nya sang muaga itray kag adlaw ita Martes no kapingit sa ato ni mga katodo nga naga monitor macro edition ni tatoy nga pagpangalagad. Sa ato na nga mga igmangod, no, nga nagapamati, makaroon ka nagabagapan yan po sa ato nga mga negosyante, no, sa ato nga mga bulantero-bulantera banwa, sa bahing kong kalibo, public market, no, kama naman sa bahing kong kalibo, shopping center, nga makaroon ka nagabagapan oraso, nagapupaway na ton nga mga negosyante, aron pila na ton ka mga vendors, mga katodo, makaroon ka nga mga panyan po. Okay, after banwa, itamasako ka nga mga inoras, kagina ka nga gahon, at siyempo man, no, nga makapupaway, makaroon ka nagabagapan yan po. Aro anton yung mga negosyante no kapingit sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center.
1: Action!
0: Action! Na kay riba na ton yung mga igmanghod makaroon no nagapatagay karabanwa itapago ilabas na no, mga katodo makaroon karagabaga pang orason dong iba nagapahilay-hilay na rung iba nagawidlip na makaroon na no, mga panyempo kalit-kalit mananay no after nga rung masako ang mga inuras kay ina makatodo kapingin sa anton nga negosyante ya sa Banwat Kalibo. Aga siyempre doon sa tanan naton nga mga merkado publiko sa bilog naton nga probinsya Katakan no nga nakatutokit sa anton nga pagpangalagan.
1: Action!
0: Action! Sa ato lang ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers nga padayon pa man sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita aton kanaga banwa ita kalibo ka man naman bilog ga probinsya Kitaklan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo nga makaroon kanaga mga pangorason nagapupaway na aton yung mga drivers na samtang nagapatigayon na ita pago ilabas makaroon kanaga mga panyempo. Na kayo iba makaroon una sa pila ka mga karinderya no mga katodo makaroon kanaga mga pangorason na sa grabe kasing kayo na aton yung tiyempo makaroon kanaga daw ita Martes ay kapingit iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo.
1: Action!
0: Action! Sa ato lang mga katodo nga nagapamatiman sa tagsa-tagsa ng daga mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka nagta ilabas adong iba nagadigamo pa magkaroon sa andakro nga mga kusina kung nga panimagay na kapingit no sa mga ulihin na nagapahumit ilabas magkaroon ka nga ulto at syempre sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magapreparalit inyo nga pinagahon magkaroon ka nga daw kay kami mga katodo magatod kinyo no itapilag ka mga balita ang nagkaginabo iya sa aton sa Banwa Kalita Kalibo aga bilog nga probinsya Kitaken aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pangalagad. Talaga mga todo nga makapartisipar sa aton nga pagililiba makaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusti pagabot sa aton nga pagpangalagad makaroon nga adlaw pwede ka muna nga makakomment sa aton nga pagwaragwag makaroon nga utro adlaw mga katodo. Pinaagi sa amon na Facebook Live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay atong gidon nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko atong nga pagililiba. Siyempre mga todo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share dato nga pagpangalagad makaro nga hapon para mas mabo na to no nga mga katodo ro makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba.
1: Action!
0: Action! Aga siyempre makatodo para nga maging mas updated kamo no sa managakanabo na sa bukos naton nga probinsya Kitaken paki-follow no damo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic banwa every time nga may inagabagan news and public affairs program may mga breaking news nga natratardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitaken makabaton kamo nito notification mga katodo agud nga may mas updated gig kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya.
1: Action.
0: Gani paki-follow, paki-like, aga paki-share dato nya pag ililiba sa Martes nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
1: May balita, may aksyon. Todo-todo, aksyon.
0: sa kinangdan manging kaibahan sa Rodek na pala tuntunan si Katodo Reynaldo Banjola. Maga ililibag kita banu hasta la una imedia makarog na hapon. Pagaiban kita siyempre taton ng mga Todo reporters ang naka-standby naman banwa sa anda kong atag sa tag sa ka mga areas of responsibility. Maga-check kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station sa bugos naton na probinsya Katakan.
1: Aksyon!
0: Mga insidente banwa nga nagkaganabo sa bugos naton nga probinsya daw ko nagataliwan karon nga mga inoras no kay kamayo nakarama ka todo nga mga magagkuan ang insidente nga naguntad sa bugos naton nga probinsya Taklan ay gabasya daron sa aton nga pag-ililiba pinagi hindu na sa kay katodong Jesrel Nermar.
1: May balita, may aksyon.
0: Ang kama naman doon pila ka mga balita no nga direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo pila sa mga aktibidad programa gaging patigayon itaton nga LGO Kalibo makaroon ka nga utad law no sa aton nga pag-ililiba igabasya daman sa aton nga pagwarawag ni katodong Rolly Boy Herrera no kay siyempre doon aton nga mga igbango doon aton nga mga kalibunon importante man no nga makasayon sa pila ka mga aktibidad programa Hilikoton itry ka nga LGU Kalibo kapingid makaroon no nga adlaw ka na ita Martes sa aton nga pagwaragwag.
1: May balita, may aksyon, toto aksyon.
0: Ilaman wa sa mga balita nga aton nga pagatawat ligo pagatrataron sa aton nga pagpagayag makaroon nga edisyon ita aton nga pagpangalagan. Aro aton ka nga engineering office kung nga banwa ka rita malay mga katodo magapadagayin ka na banwa itry ka nga asphalt overlay saray ka nga karo sa dahon halin una sa may area ka na itkatiklan padto ita Tabon Port mga katodo una karon sa may area kita barangay katiklan sa banwa ka rita malay daya ka na mga katodo nga liyok ita aton nga LGU malay mga katodo kay temporary malanda no while nga ginaprocess pa no kay by 2027 aro nga full implementation makatodo itry kara nga road rehabilitation paadto kara sa bayan kong Tabon Port una karon sa barangay Katiklan sa Banwa Katamalay no kay opisina itaton nga municipal tourism office kamanamandong Malay Gender and Development Office mga katodo nagpain kara itapondo no sa Roday kara nga proyekto agod nga mapatigay na kara Banwa nga ma rehabilitate runday ka nga karsada. No, that's why dong pila na ton ka mga opisyal ita Banwa. Aron pila ka mga komitiba nga nagtatar during sa rek nga committee hearing. Ako nagataliwan ka nga August 20 mga katodo. Ay siyempre mabahodong rong pagpasagamat sa pila ka mga ahensya opisina. No, ita rek nga LGU Malay no, sa pagpanguna abi no, ni Malay Mayor Prumi Bautista. Nga sa katapus-tapusan Banwa. Ma-address na ginman no, runday ka nga concern. Matagadap ka na Banwa nga ma-rehabilitate. Runday ka nga karsada paadto di karon sa may Tabon Port mga katodo nga rayaman kara nagaserbi no nga agagyan itanton nga mga bisita patabok sa isla kay Taburakay kun Tempo Banwa ngarong schedule itabyay ita mga motor bangka una karon sa may bayan kara kong Tabon Port mga kaabyanan siya Banwa no sa to kag pag ililiba kay base kara makatodo sa chairman kong committee on infrastructure kong sangdem bayan ita Banwa kay Tamalay ngarong opisina kong tourism office kong Banwat Malay nagpaino ita pondo nga kapin 15 million pesos at the same time rung opisina ita Malay Gender and the Development Office may una man I think no nga ginalokar no nga 15 millones man magkatodo agod nga ma-rehabilitate aron day karsada paadto sa bahing kong Tabon Port sa Barangay Katiklan sa Banwa It Malay standby
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: ya Banwa sa to nga pag-ililiba hindi na itry na to nga makakonekta sa linya ni Malay SB member Dudoy Renato Hilito aron chairman no sa Committee on Infrastructure kung sangri ang bayan ni Tabanot Malay sa natabo ka na naligad niya committee hearing na kung nagataliwan ka nagadlaw ita Webes na ina sa aton ka nga sangri ang bayan ita Banwak at Malay para man sa binipisyo ay ita aton niya mga Malaynon aton niya mga igbanghod ang kapingid no sa mga taga Banwak at Malay na to'y Banwa sa ginapresentar na ton ang balita makaroon ka nga hapon iya sa aton nya pala tuntunan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: todo aksyon samtang sa piyakamahin pila pa kabaga balita sa aton nya pag ililiba makaro karaga udra daw aro aton kara Banwa nga Aklan Pulisa Provincial Office maka todo nakakumpiskar Banwa itakapin masubra 2 milyones ka pesos nga balor itray karaga illegal karaga droga sa suod itatlong bugan nga operation iya sa bilog naton nga probinsya kay Itaken sandig da Banwa sa datos sa gimpapag gawa itato niya Police Regional Office 6 mga katodo agi na pabutsag di ka na Banwa ang nakapatagin ka na itakapin 21 tanan ka mga police operation. Ang akusin ka na magkatodo nagkaresulta nga makaaresto ita ginakabig up-out ka mga high value individual at 16 ka mga street level individual magkatodo. Ang may una ka na up-out no, ka mga newly identified no, na ton nga mga drug personalities. Ang agin aresto banwa sa pila ka mga police operation. Iya sa ton nga bilog nga probinsya ka na ita Aklan. Agaro aton ka nga probinsya magkatodo nga pang anom sa Western Visayas nga may una ka nga mabahog ang drugs operations mga katodo sandig ka sa pagpabutsyag ako aton nga Police Regional Office 6 sa Gyapon mga katodo kahit papano ay mahagan-hagan kita iya sa probinsya at akin kung ikumpara no, sa pinanaton ka mga iping karaga probinsya na no, mga katodo kung aton ka nga paghahambayan ayroon problema no, sa roday karaga illegal karaga droga kapingit iya no, sa aton nga probinsya kahit aklan mga kaabyanan. Now kay sa Gyapon no nagapadayon nagapadayon karon mga katodo aron dai kra nga ginapatigayon no nga mga police operation na no, ita aton karon nga mga kapulisan no particular iya sa aton nga probinsya kitakan mga katodo may kantanan no sa kra nga sitwasyon problema sa aron dai kra nga illegal nga droga
1: pagana sa pananghalian todo action todo action.
0: So standby banwa no sa atong pagililibas sa atong gagapagpangalaga do tataron naton daw sa kabugusan ko atong pagwaragwag macro nga edition na ita aton karon nga palatuntunan mga katodo ya sa Martes nga edition ko aton nga pagwaragwag
1: action
2: may tutugon para sa kapakanan kapag may
0: samtang sa pagkabahin pila pa kabaga mga balita nga aton nga pagatawa at ligwa sa atong pagililiba na mga katodoro Anton nga Police Regional Office 6 nagpadumdum banwa sa publiko kapingit makatodo nagliligad kira nga mga inadlaw nga hagos rong Anton nga makitan sa pila ka mga social media Facebook page mga social media account itaton kron nga mga igmangod ay purot ana banwa nakasoksok kara itrek kara nga uniforme kara ita police. So nagpadumdum banwa ro Anton nga Police Regional Office 6 na particular no sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo na sa aton nga mga kaigmang huran ang garunday ka na mga katodo nga magpag-post naton itry ka nga mga EI picture mga katodo nga nagasuksok itry ka nga PNP uniform ay pwede kita nga pagakasuhan mga kaabyanan that's why rupag padumdum karon banwa it aton nga PNP may kantanan sa runday ka nga sitwasyon di ba naligad agos no makita naton sa aton nga mga social media account kaabo tamakon nga biglaan kara nga nagapulis no nga wagi ba kara makatodo nakaagi itry karon ano pa kara nga mga agaplayan no instanta pulis yagi kara makatodo although may iba kara do nagapabutsagay manay ay malaman mana ra sa yun man ron nga ay picture daw ro day kara nga ginpost na mga katodo galing sa part itaton kara nga PNP mga katodo ginpabutsag na ita aton kara nga mga kapulisan nga sarang or pwede na nga makasuhan do aton nga mga igmanghod ang nagapost banwa itry kara nga picture ay picture no nga ginpost sa social media account mga katodo kapin pa nga naka-uniforme ikaw kara ita pulis di ba pagpaguwa to banwa itry kara nga abiso itaton kara nga PNP automatic naglimpyo kara banwa ruray kara nga mga picture ang kuod lagligad kara nga minadlaw ay hagos kaabuan nga makitanta sa aton nga mga social media account daw ang hagos sa kaabuan mga katodo ay biglaan kaya nga naging pulis araw mga nagkombato mga nagkombaga mga ginahambagan ito nga nagkombaga po nagpakating gulpi karabanwang nagbago gulpi karabanwang nag-erase no itry karang anda ko nga post banwa aron dai kra nga mga AI picture mga katodo nga gin post anda ko nga mga social media account matapos nga magapadumdum do anton kra nga PNP na mga katodo may kantanen sa raya kra nga pila ka mga scenario especially kra banwa rong pag post mga katodo itry kra nga mga AI picture gamit or suksok aron dai kra mga katodo no nga uniforme kra anton nga kapulisan na kay hugot kidon mga katodo no nga gina bawal That's why do aton ka lang mga kilaga na legal yung nakikitaan tabanwa, no? Nga nag-post, aton ka lang aging padaghan itamin sa nga makon ay baway makon doon. Hindi makon pwede ro, no? Nga isok-sok naton, although nga iay imaw nga picture na mga katodo pero ginabaway gidron. Na mga katodo it aton ka lang mga kapulisan daw kay posible ikaw karabanwa nga sarang nga mapasakaan it kaso under, no? Sa Article 177 oray ka lang mga katodo nga usurpation of authority mga katodo or official functions kag Article 179 o illegal use of uniforms mga kaabyanan sandi ka panwa sa pagpabutsyag ita aton karon nga mga kapulisan no dapat no kay makaron abi no agos tanan sa social media no particular sa kagabaga AI generated picture na no, mga katodo nga ginasunod lang tanan na bagaro mga bag-o kara banwa nga mga trending na no, nga mga picture banwa pag once may una karon nga madiscover yan aro aton kay makaibang ura bow ro iba sabay-sabay manyagi sa uso nga wa gid ani nagapaminsar banwa no kuno no karon pila ka mga circumstance nga pwede kara banwa manabo mga katodo awa naton gina-expectar ko naman mga katodo nga pwede gali kita mabutang sa agang-agang ang mga kaabyanan that's why sa pag pagwa to ita advisory na ita aton karaga PNP bao go ping nagapang delete na itry karaga baga post rulaton nga pila kabaga igmanghol so that's why nga dapat mangin kwan kita no mangin aware kita banwa hindi lang kita basta-basta nga kung ano kararon trending na sa social media particular no kapingit ron dahil ka na nagasoksok kita na itry ka rin uniform ka ita police mga katodo may ako gani dati naligad mga katodo nga kilaga sa isla ka ita Boracay na gaom ko taga nigid police imaw kay kun imo ka rin nga tanawon na sana karon nga forma sana karon nga postura hay hindi mo man masagaan nga bukong gali ka ita police ako naman nakikita mo ta nagasoksok imaw kita mo sa Boracay nakashort ka rin taga pang kumbaga taga parang type B ng dangaron aga kung may ina karon niya mga kung ginapatay gayon ang tawag na tag parang type B uniform nga ron yung nakashort nga ron tag pang jogging kung naman mga katodot aton kaya mga otoridad and then tag kulay blue nga ron mga katodo ay gaom ko ta nung kawa kita gaom ko ta ba na police
1: action
0: mga katodo gali ay sobra pagali no sa abilidad it police police character gali mga katodo o galing tagin ano imaw itaton nga mga kapulisan ba o nag gulpi kara ita bag-o.
1: Action!
0: Kaya mga katodo, aro pila ka mga balita, aro ato nga pagkatawa at ligwa, no? Pagkatrataron sa ato nga pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. Agroon tayo makaroon mga katodo, nga mainit, makaroon nga ginaistoryahan sa pila ka mga kabariwan, no? Sa pila ka mga palibot, banwa, aroon tayo ka nga ginapabutsyag. Nga ba si baga man na, hindi gidman madayon tong barangay na SK election? Ay okay ka tama na ron, kung hindi madayon, kuro anda ko nga mga opisyal sa barangay, ay nagatrabaho, itigsakto, bukong ka na banwa, itaugtasan, ay paalin man na, kung sa pila ka mga barangay, nagaugtas na ron, dahil ko nga mga pumuyo. Kaya hindi man naton may tago banwa, nga may unagi kita nga mga kabarangayan, ayas aton sa probinsya katakyan, nga gusto man banwa, nga may una karon nga pagbago, nga mga dumagat anda karon nga mga kabarangayan. Daya karabanwa duna na nga mga senaryo mga katodo nga nagakanabo sa kabarangayan kapin pa banwa nga nagligad kaabo-abo kita nga mga reklamo nga nababaton banwa umalin sa aton nga mga pumuyo sa pila ka mga nagakanabo mga katodo nga mga senaryo sa ka mga kabarangayan iya sa aton sa probinsya kra itakyan mga kaabyanan.
1: Action!
0: Now as long banwa nga uwa pagikret abiso no ro aton nga Commission on Elections na mga katodo hindi kita magpadagadaga no sa pila ka mga istorya una sa palibot no mga katodo.

0: base bayaron inyo kanina bayloy sobra pa sa inyong uog taasan man kanina mga opisyal sa barangay.
1: Aksyon.
0: So standby mga katodo no, sa atong pagililibas, sa atong pagpangalagad, magkaroon ka nga hapon sa atong pala tuntunan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.

plastic. 26 minutos ba naman nagkatariwan sa oras ita alas 12. Now, sa gyapon magkatodo na sa ito gagapagililiba, padawin ka mo sa pagpadaga, itinyo ka mga minsahe na sa ito gagapagpangalagad. Aksyon! Mga imbukada, iba nga nga minsahe nga gimpadaga sa ito gagapagililiba magkaroon ka nga hapon. May gigahapon na may gapagpamati no kay Migo Carly Tornia Santiago sa Boracay. Una kang day bro Russell sa Senyeres family no kay Papangisani. Kay Madam Sally Senyeres, siyempre. No, nagapamati igin makaroon. No, una sa Islat Boracay. Ag sa Barangay Baybay sa Banwa Itatangalan. May mga hapon aga may gapagpamati no sa aton yung mga kaapin no una karon sa Uyotorong sa aton yung mga negosyante una no kay nung Woody na bara pa nagapamati gid magkaron karang ultra daw samtang nagapupaw ay magkaron karang mga panyam po una man kay nung Ili na bara sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga Chamsi Restaurant una maayd ay gig nga kahapon anon siyempre kay nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguhan sa kay Sergino Ambito no una karon sa Banot Balete no sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel, no, nagapamati magkaroon ka ng mga panyampo. Action. Kay Master Nuno Nicolas sa Nelias Eteri o naman kay Pari Unyok Junior Relente no, sa Barangay New Buswang at kay Pari Koy Jonel Gregorio no, nagapamati no, sa ato niya pag-ililiba sa Gregorio Family sa Barangay Bacau Sur, Calibo, Aklan. Kay Ma'am Elizabeth no, sa Germany, Happy Viewing. Aga siyempre, una kay Sir Ramon no, at kay Ma'am May Munja no sa Barangay Bagto Leso no maayd ay gig nga ultra adlaw syempre una sa Rockscan Motor Parts no kay Jam Jam okay na ikaw Jam naka duty na ikaw aga ito no sa RKO kay Ukay sa Kulasi Antique ang iyaman syempre ron sa Boy Boy Motor Parts de kara sa may kahabaon ni Timey Cardinal Sin Avenue sa Banwa kara ita Kalibo action. Kay Ma'am Roosevelt Herman, good PM, greet sa Monlaki Ibahay. Kay Mark Lowen Batoy, Arvin Magluyan, Anggok Ibanghilyo sa Herman Family, Magsail Family, no? Ahalin kay sa Italia Family, no? Ahalin sa kay Roosevelt Herman, no? Ang nagapamati sa ato niya pagpangalagad. Kay Jimar Aguelo, good afternoon sa Kalimbahan, shout out. Sa ano kalimbahan shout out from Pudyo Tangalan Kabulihan pa shout out una sa New Washington kay Auntie Bibi Taharan sa Bilogman nana nga pamilya alin na no, sa kay Jimar Aguelo kay ato Rita Kambal sa akong makasimanwa sa Banot Nabas may nga pagpamati kay kagawad Michael Villanueva Basolina sa Mataga Barangay Lagin Banwa Numansya. Pepiesta ko noon, no? Kay Katodong Judel Rintilio. Kay Ma'am Rosie Isog sa Barangay Andagaw, Kalibo. Kay Will Andrade Tambong, may mga pagpamati, no? May gig nga hapon, no? Sa gusto man lang gali nanda naging pulis, wagagi nag-eskwila mayat ag magsuod sa pulis. Naling kay Ma'am Will Andrade Tambong. Oy, kay Marie Angie Romakina sa Metro Manila, happy piyesta. Ay, happy piyesta. Happy pamati. Naga pa naman yung imos naga piyesta. Magkaroon kay Maninoy na Jodel Rintilio. Una kay Sir Edgardo Sabal no, sa California, USA. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Madam Maria Lizelle Alarcon Indocta no, sa may sitio Talisay, Barangay Aquino sa Banwa Cra, Ibahay. Action! Una kay Migo Mong Swalog sa Capitol, may pagpamati. Oy, congratulations kita kay John Quincy Ambito. Bao, sure bull na gid, no? Mag-training na, no? Mag-takeout na sa pila karon nga adlaw. Mag-asood na, no? Sa sabak, no? Ita PNP. Arong gwapo nga unga, no? Ni Sergino Ambito.

Dito, pagkatapos anak ko ng manghod, no, kay Anika Ambito, no, magabuhos man makaroon, no, rong maguwang, no, si John Quincy JJ Ambito. Ang mag-take out na, no, sa pila karoon nga adlaw bilang miyembro, no, itatong karoon nga PNP. At siyempre, una, kay Toto Ernie Gallardo. Congratulations, gid, no, nagbunga, gid, rana karoon nga pagsakripisyo. Dungan sanda, no, ninday John Quincy Ambito. Bawoy naga, mag-report na sanda sa Police Regional Office 6. Congratulations sa tanan na to, no, ng mga bago na to, no, ng mga na-recruit, no, nga miyembro kita police daw kapinggit iya sa aton sa probinsya kra Itaken nga ni ikaw Nonoy Abner Ostan Jr. Magtingwa kagid para nga magsunod ka sa yapak ni Otol mo Mark John Ostan. Oy, kay paring Lionel Valencia, happy viewing sa mataga istansya. Para siyempre kay kagawad John John Fernandez nga manog kapitan ni Istansya Kalibo. At kay kagawad Hill Reyes na sa barangay Istansya, maayad ayad man nga pag pamati. Action. May 32 minutos man wala kataliwan sa oras kada alas 12. Oras makatod atod kinyo ta More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sangya po na sa mga bakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kung kasa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Now kay mabu na to niya magkatodo nagpahayag nagpabutyag kung ano kay piktibo sa anda nga magagawas umpis ang Sunday nag-inom. Eat More Power, no? Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power ang nagapamati gid makaron sa Marte family una sa Ruas Avenue sa Banwa Italibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik ra ato na karang pagdetalit aton nga mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga magigbangod balik naton pagkatapos anit pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyo nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningat Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka-Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay.
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, MAC-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. MAC-DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abir, imo sikreto ka kon.
14: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
15: Agharap pa mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
16: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
18: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
19: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
18: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Todo aksyon. Pagkala sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
21: Balik sa Tagapaga, pangalagad sa Tagapag, ililiba may 45 minutos banwa nagkatariwan sa oras kada ita alas 12.
20: May balita, may aksyon.
21: Sa gihapon na padayon ko mga pamati no, sa programang Todo Aksyon with Katodo Reynald Banchola.
20: Todo Aksyon.
21: Oh, happy action. Viewing kay Madam Angelina Tabena no sa uman no kay naulihi imaw no nga mag-view iya sa ato kagapag waragwa.
20: Todo aksyon.
21: Good afternoon Katodo Reynald, gina-congratulate ko gang rung Barangay Council at Poblasyon Calibo through Barangay Captain Neil Candelario sa pag-sponsor itas first ano na Todo gimar or Toda base first Toda Basketball League from Capituda Brothers President Boy Rose no may kapagpamati sa mga taga Capituda aga gina-congratulate gid no si puro Barangay Neil Candelario ta Barangay Poblasyon no sa pag-sponsor no ita first to the basketball league na no, mga katodo halin sa Capituda Brothers President Boy Rose.
20: Todo aksyon.
21: Okay kay Sir Hamilton Cabales sa Barangay New Buswa med mga hapon aga mayagig nga pagpamati no naga-monitor man makarog karaga baga panyem po ya sa ato gaga pagwaragwag na magkaroon ka ng hapon sa aton nga pala tuntunan mga kaabyanan.
20: Todo aksyon.
21: Na yan sa ito gagapag ililiba no, mga katodo sa aton nga pagwaragwag na sa Martes nga edisyon itaton ka ng pala tuntunan na mga katodo no. May mga hapon na sa aton nga mga van driver una nga nag-monitor no sa area kara ita GM's Terminal no, una karon sa Kahabaon ita Osmeña Avenue na no, nga nag-monitor man makarong karaga mga panyampo sa aton karaga pagwaragwag makarong edisyon ita aton nga palatuntunan.
20: Todo aksyon.
21: So ini kita makatodo no sa pagataw italigwa no sa pila ka mga balita nga aton nga pagatrataron magkaroon edition it aton nga pagililiba. Aro aton kara nga pila ka mga opisyal no itasanggod ang bayan ni Tabanwa kara Itamalay na mga katodo nagpabutyag no nga may una na kara Banwa no nga solusyon sa raya kara nga problema no sa karsada. Apaad to no inakaroon sa Tabon Port sa Barangay Katiklan sa Banwa kara Itmalay no mga katodo halino sa aton kara nga mga igmanghod. Una karon sa Banwat Malay no partikular sa Barangay Katiklan.
20: Aksyon.
21: No kay Sandy Karabanwa no sa ginpalagay karang committee hearing ko dagataliwan nga August 20, 2026. Mga katodogin istoryahan dan no. Sa committee ba ni Malay SB member Renato Dodoy Hilito na mga katodo no ronday karang problema no kay aware man siguro Banwa no raton niya may igbangod kapin pa kung familiar ka mo na sa aton ka lang nga karsada pa ato di karon sa may area kay Tabon port no kay siyempre agagyan dahit aton kay mga bisita nga nagatabok sa bayang krakong isla kara Itaburakay mga katodo ang kinahangan man no nga maayos na ro ma-refer kay may una kara nga mga porsyon ang lubak-lubak no runday kara karsada siyempre sa kabuhay na gidman mga katodo itrayang karsada nga uwa kara ma-rehabilitate. So may una na kara Banwa no nga solusyon kay Sandy kara Banwa sa pagpabutyag. Kung pila naton kabaga opisyal ita Banwa katamalay na sa ini sa lamon kara pag-istorya ni Malay SB member Renato Dodoy Hilito. Mga katodo nga rong opisina itaton niya Malay Tourism Office na kama naman dong opisina no itagad mga katodo hay may una karon no nga ginpain nga pundo may kantanan no saray kara pag-rehabilitate itray kara karsada no paadto una sa may area kara ita Tabon Port sa Barangay Katiklan sa Banwa kara Itmalay no mga katodo akong sasiin aruday kara nga pag-implementar no I think 2027 no or 2028 no mga katodo rong full implementation itray kara nga rehabilitation kara sambi nga karsada. Na mga katodo, aga Sandy Karabanwa sa mga impormasyon nga while wa paron day karang pool rehabilitation itray karang akarsada pa ato una sa may Tabon Port no sa Barangay Katiklan sa Banwa Katamalay hay rung LGU Malay no particular duaton nga engineering department hay magapatagay na ni Karabanwa itray karang asphalt overlay no parang temporaryo anay mo Banwa no nga iga patigayon nga para nga matabunan Banwa ronday kara nga mga buho una or lubak itray karsada while awa pa ronday kara nga full implementation and the rehabilitation ako na sambi kara nga proyekto mga kaabyanan
20: aksyon
21: aso manami no nga balita sa part itaton kara nga mga kaigmang huran no part man itaton kara nga mga nagapadugong sa isla Boracay especially kun wrong schedule kara itabiyahe itaray kara nga mga motor bangka isa ina karon sa bahin kara kong Tabon Port. Na no, mga katodo, no kay magwas abi no nga di karon do ray kara nga karsada is may mga samad-samad di karon. Hay kun nagapadto kay ito sa may Tabon Port hay naming ko sipot no runday kara nga dagan nang bayit iba nga base kung pwede no nga magapadyaparan ita sang kiriti no ray kaga portion no ita karsada although nga wa man kara Banwa nagasubgang runday kara nga Bicolo kay rong exit Banwa mga Bicolo ito mata sa pihak. Pero kung ikumpara abi naton kun nagapa adto kita pasuod sa Tabon Port hay sipot gimandi karon Banwa ron dagan ag naga patakason pa biro day kara nga area no mga katodo ko dapat gani kun puno kara ron tricycle min ko naga panimbang kami basi bagaman na indi tama na makatukan
20: aksyon
21: no, mga katodo so base kara mga katodo no sa kara nga pinaka latest kara nga information mga katodo nga may una na no nga solusyon kay kapara sa namba naton kagina may una na kara nga ginpain no nga pundo mga katodo rong opisina itray kara nga Malay Tourism Office na mga katodo kama naman dong Gender and Development Office kung Banwa kat Malay siyempre ron sa idagom sa Gyapon no kung pagpanguna kung alkalde ta Banwa kat Malay mga katodo pinaagi sa kay Malay Mayor Promi Bautista daya kara Banwa no rong pila kara nga impormasyon nga aton nga nabuo na mga katodo sa Banwa kat Malay partner pakitray nga tawagan Si Malay SB member Dodoy Reynato Hilito.
20: Todo,
21: agon nga matawaan kita no itadugang impormasyon na Nuro Plastada na during sa ginpatagayon karang committee hearing ako nagataliwan karang August 20 sa opisina itatong karang sangre ang bayan itabanwa kara itamalay.
20: Aksyon.
21: Na kay importante man da banwa no nga masayuran na itaaton yung mga pumuyo especially no sa banwa kara itamalay no kay kabuhay na banwa nga problema at least katapos-tapusan na pinaagi sa kay SB member Hilito aron chairman sa Committee on Infrastructure kung sangre ang bayan itabanwa at malay kahit papano banwa ay matawaan no itnagakaigo karang solusyon aron nasambit karang problema mga kaamianan.
20: Aksyon.
21: So dali lang kita kay ginagagat-agat naton makarondong linya ni Malay SB member Renato Hilito no para nga matawaan kita no ita impormasyon dugang anatoy banwa sa ginapresentar naton nga balita makaroon karang hapon sa aton nga pagpangalagad. That's why nga rong aton nga mga igmangod siyempre no nagapasagamat mga katodo sa pila naton kabaga opisina like sa Office of Tourism mga katodo sa pagpangunaabi no ni Dr. Felix De Los Santos at the same time sa God Office no sa pagpangunaman ni Sir Carlo Yabot at siyempre no sa aton karang engineering office no sa kay Engineer Elizer Casidjid na no, mga katodo nga matigayon no aruray karang plano no nga pag-rehabilitate itray karang karsada kumbaga gin grant no ronday karang nga request mga katodo agud nga matawan or mapanami na aruray karang mga katodo nga karsada paadto di karon sa may area kara Itabonport sa Barangay Katiklan sa Banwa Itmalay. Partner, pakikwan, pakikontak si SB Hilito.
20: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
21: Kaya kita sa ito kagapagililiba makaroon. No? Kaya nag-try kita nga maka-access sa linya ni SB member Dodoy Renato Hilito. No? Agod nga makabuo kita. No? Ito impormasyon. No? May kantanan sa natabok karang committee hearing kung nag-taliwan karon nga adlaw. Iya sa ito kagapagililiba mga kaabyanan.
20: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
21: Todo aksyon. No? Yaroon sa ito kagapagwaragwag makaroon karang hapon. Na no, mga katodo na no, sa aton niya pag waragwag no sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon.
20: Kapag may balita, may aksyon. Todo Aksyon.
21: Na no, nalagid no sa ato gagapag ililiba no. Mga katodo, may kantanan no sa rek kaga pila ka mga impormasyon nga gusto man naton nga ipaabot no sa aton karon nga mga igmanghod, kapingid no sa mga taga-Banwa at Malay ag sa mga naga-monitor. Makaroon ka nga hapon, iya sa aton ang pag-ililiba. Standby.
20: May balita, may aksyon.
21: Samtang nga ginagamit na ito, Norlinia, mga katodo ni Malay Sanggunyang Bayan member Renato Hilito. No, misan mapigod, no, mga katodo, agad nga direkta na ito, no, nga mabatian no, sa aton niya pila kabaga opisyal itabanwang Malay. No, mga katodo, may hatod na ito, no, runay ka nga manami ka nga balita. Although, no, nga na-post naman da no, ni SB Hilito sa nagkaroon nga social media account. Siyempre, hindi man tanan gid, no? Ay hagos nagagamit, itry karaga social media account. Ay paalin sa pila pa ka mga kabaranggayan, mga katodo, rato niya maigmangod nga wakit access no, sa anda ko mga social media account nga hindi makasayod. Sa manami karaga balita, mga katodo, no, particular, no, sa karaga pag-rehabilitate, itry karaga karsada, paadto, sa bahin kong Itabonport sa Barangay Katiklan sa Banwa Itmalay.
20: May balita, may aksyon.
21: So yun mga katodo no, sa ato nga pagpangalagad no, sa ato nga pagwaragwag makaroon nga hapon no, kay ginatry na ito no, nga makontak makaroon na no, si SB member Dodoy Hilito.
20: Aksyon.
21: Ay, may kahapon na sa kay Apart Binji Pastrana Salvino no, sa istansya. Nag-monitor makaroon ka nga mga panyempo sa ito nga pagpangalagad.
20: Aksyon!
21: Kay nini Arnel Pilayo. Nag-monitor man makaroon no, nga hapon. No, iya sa ito nga pagwaragwag. No. Ang sama na kay Sir Hamilton Cabales sa Barangay Nyo Buswang. Nag-pamati man makaroon no, sa ito nga pagpangalagad. Kay Chick Boy Jandelmar Garinggalaw sa ako nga mga kasimanwa sa Banwat Nabas.
20: Aksyon!
21: At siyempre, no, na kay Toljo Luis Alamis sa Barangay Buena Vista. Aga siyempre, nauna no, man sa kay Sir Vargas, no, sa aton yung mga miyembro ko nga Philippine Coast Guard, nga nakabasi no, sa Barangay Buena Suerte, sa Banwagra Itnabas nga nagapamati no iya sa aton nga pag-ililiba.
20: Pag may balita, may aksyon.
21: Aga-agang gi partner ang nagregalin niya. Dalang gilag pero kung aga-agang ay basi kung lagit okay lang kung aga-agang gin noro ang nagregalin niya. No, kung hindi kita maka-access no kay kagina nag-ano man kami nag response mo kita kay Inakaton no mga katodo. Yes, ato ang karang nga pagwaragwag no magkarang edisyon ito ato nga pagpangalagad. Una sa kay nung boy Cheryl de la Cruz sa guapo ang dispatcher na no, itaton karang nga van nga biyay ka Altabas Calibo Vice Versa no nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad.
20: Todo aksyon.
21: No, nagapamatigid makaroon no aton nga mga van driver no una karon sa istansya no makaroon karagabagapan niya. Po sa mga taga COI la una kang Diehard de la Cruz sa Osmeña Avenue ya yes, sa aton sa Banwa Itakalibo.
20: Aksyon.
21: Dalangin na ka-standby na sa piyakaling linya si Malay SB member Renato Dodoy Hilito no may kantanan da sa natabo na ligad no nga committee hearing kung aton karangang sangre ang bayan partikular norong committee on infrastructure mga katodoy SB Malay sa manami nga nagabalita no nga matigayon na rung pag-rehabilitate itrega karsada paadto sa Tabon Port. Sa line number 1, SB member Renato Hilito, sir. Good afternoon.
0: Good afternoon, boss.
21: Katodong Reynald.
0: Katodong Reynald, may dahil tigapon sa tanan. Sa bilog na gapamati sa imong programa, may dahil tigapon, boss.
21: Oo. Sir, nagligad nga adlaw itaway best na August 20, ay roimo ko nga komitiba may gin patagayon no nga committee hearing may kantanan no sa ray karang concern nga sa dagan naton baga karsada pa adto ita Tabon Port ano kararong natabo during sa committee hearing SB Renato Hilito sir
0: Katodong Renald bali siyempre buhay ang manyanik nga problema naton dagan nga ron medyo makitid. So nag-committee hearing kami ag nangayo man ako it ng colleague sa ibang department nga mabudgetan naton gid ang aron nga dagan. So ang nagguwa sa committee hearing is manami nga balita nga ang aton nga tourism gataw man sa budget ag ang aton nga GAD. Ag siyempre sa panguna man it atong mayor imoron nga tigayon gid ang aron nga project baling 2027 imoron mababudgetan na katodong Renald.
21: Bali si inda ma start SB Dodoy ro ray kra nga pag ayos it kasada. Ano gid umpisa gid karon sa bungad sa may barangay Katiklan paadto ito sa Tabon Port.
0: Oh, inagi karon nga umpisa tag garong magsaka katababaw paadto nigturon sa port naton to sa Baybay sa Tabon Baybay. Inagi ga umpisa ron bago pat pati iya sa ano sa one way abinaron di palibot iya papiyat. Madagaman imo ina ron na katodong Renald tapos panamiyaw naman dahil kwanong gitin na ron bati dahil kung amat manabi may ginatubi ina ron niya pa di mga mabutang man kita drainage pa.
21: So maguwas nga kwan maguwas sa ray karang nga pagkaayad no pagpanami it karsada di karon ano may kwan may kaibahan man sa pag-ayos di karaga medyo magapadyaparan imo sang kiriti kay medyo sipot abiro daga no particular ina karon sa entry no kung nagapasud ka sa Tabon Port SB Dodoy sir.
0: Yes, oo, ginsukat yun ima ron nga mga padyaparan yun ima. Ima man yan eh, nga may sakop pa ina ron nga basik kung masakupan pa naton ang drainage. Ima ron nga magpadyapad yun man ima it, bali 6 meter siguro ang ginatarget it engineering. So ima ron na makitid yun mata ima. So ima gid man ang amon nga priority nga mga padyaparan ima ina katodong Renald.
21: Okay, so rung pundo isa magahalin sa opisina. Itaton niya Malay Tourism Office aga sa opisina ita Gender and Development Office no ita Banwat Malay SB Hilito sir.
0: Yes, katodong Renald nag-anoon sanda nga aron niya ni siyempre tourism purposes man ina ron na ginaagyan ni taton mga turista para medyo manami man ni mawag itanawon nag siyempre sa bago na muna kandak ang aron ng mga ano sa panguna man ni taton mayor Honorable Promi, aga Vice Mayor ninyo, so natigayon kita to ng aron nga magaparan ang aton nga dagan ina.
21: Okay, so during sa kwan, during sa committee hearing, sinuro aton kaya mga gin-imbitaran nga mga resource person para nga maistoryahan ro ray kaya nga propose nga pag ayos it karsada paadto sa Tabon Port, SB Hilito, sir?
0: Ginpatawag na mo karon ang council at barangay Katiklan, agaton nga budget officer, accounting officer, ag ang tourism, gad, ang aton nga MDR rin o kibang Rinald.
21: Mm-hmm. So, mat problema kay mayoriya man, itaton ka rin mga resource person, ay pabor man, no? Sa rekarang nga plano na to, no? Nga pag-refer, itry ka karsada, ag may una ka rin nga bastante nga pundo, no? Nga i-alukar, Sir Dodoy, para sa ronday ka rin nga proyekto?
0: Sa tanaw namon, ang gin-pledge it aton nga tourism, ag ang gad, ay kaya-kaya na to nga butangan it budget ang haron nga pag-rehab it harong dagan na katudo.
21: Oo. So, rung target na ton nga full implementation, ano, 2027 o 2028?
0: 2028 ang full. Dahil hindi yung kami magano it phase 1, phase 2, isang buhos lang ba nga pag-obra para siyempre may habagat season nga nikita. Oo. So, early 2028 implement ang haron nga project para pag-abot it habagat season is totally ot mga maagyan nga agmanami o ni mga classic karsada katudo.
21: Oo, so kagali timing kita no nga while nga wa parong schedule pa ita biyahe ta ato nga motor bangka isa iya pa sa may Katiklan GT4 tay paspasan man anigli rong obra no para nga ihingabot kini mawa SB Lito sir.
0: Oh sir, para siyempre aron man yan eh isya man amat kita nga ginaano man sa mga social media itato nga mga bisita nga imaw ni andahan. So haron yun preparahan yun namon nga maayos idon na katudong Rinald.
21: Bali pila tanan dong total nga ginpain ka nga pondo ialokar nga budget ita tourism agagad SB Lito sir.
0: Gaabot siguro imaw ron it mga 25
21: million.
0: Oo.
21: Okay, so bastante naman SB Lito sir ro raya ka nga pondo ever nga mag-start na rong full implementation itry ka nga rehabilitation.
0: Sa dahil pag committee man niya ni karon dahil igto man ang aton nga zoning at ang aton nga engineering so hambananda bastante man may yan naroon na isbay kung imaw ang atong budget ma-implement yun nato ni Chadja.
21: Ah okay, so while nga wa parong full implementation itry ka nga proyekto ro how true nga rung himuuna na ito aton ka nga LGU Malay particular do aton nga engineering office ay magapatigayin anay ta asphalt overlay para nga temporary anay nga matambakan o no, dekara nga mga buho sa ato karsada padto ito sa may Tabunport SB Renato Lito sir.
0: Yes, confirm ron nga ginano it engineering ay ginatimingan lang makahalin yung buha sa Katiklan ang atong biyahe para ang andang pagtrabaho man buha what Diretso. Is to buha kibang todo Rinald.
21: Oo.
0: Matodon nga may allocation ang atong nga engineering ina.
21: Mm-hmm. So makaroon gali, itong schedule patat biyahe, motor bangka, isa sa Tabon pata.
0: Tabon pata katodo dahil nga ni ay natural yot ang habagat biyang dasod iya sa aton ay simpre basko gid sa printe.
21: Oo.
0: So obligado kita nga Tabon pata gyapon ro biyahe itaton nga mga bangka.
21: Oo, so mabudlay man sa part aton kareng taga engineering department nga magtrabaho sanda while nga ginagamit pa naton tong karsada especially do aton nga mga bisita is daya makaron tong ginaserbing agagyan no patabok sa Islat Boracay SB Lito sir.
0: Ho, tama kita kibang Rinald dahil gani ay kumbaga ay kung mag-obra kita gabo man siyempre abo patigyapon natong bisita ay masyado man nga maano man sanda hassle yung man kanda. So ginatimingan lang gid imo ron nga maghalin ang aton nga boat sa front or Katiklan ay maumpisa siguro sanda katudong Rinald.
21: So manami no manami ra nga development no balita bukod nya mang sa mga taga Banwak at Malay sa mga taga Tabon syempre ron kumbaga maging positibo ra yon kararog impact no sa part aton kada mga bisita kun sa pamatsagan dahay comfortable sanda no sa aton nga karsadahon while nga nagasuod ka una sa area nga raita Tabon Port kumbaga kung may makita no nga improvement especially no sa aton nga karsada SB Lito sir kumbaga kabuy-buhay na nga problema at least sa imo karon nga komitiba makaron bilang bag-o no nga miyembro itaton kada sangod ang bayan ay matigayon no runday kada nga mabuhay nga problema nga matauan at nagakaigo nga solusyon na SB Lito sir.
0: Yes, katudong Rinald, tama ka. Dahil nga ni ay agaron nga project, anagidaron mismo itaton nga budget, itaton nga local government, it Malay. So proud man kita nga matigayon ron. At siyempre nga ni, para sa aton turismo, makita man nanda ang development itaron nga karsada.
21: Hmm, at siyempre ron ay siyempre paragid ron makabinipisyo dong kadagayaan. That's why, norong mayoriya, itatanan nga mga opisina, especially ron kay Mayor Comey, nga wagid no naga against no ay insigida no nga gin grant tro ray kara nga request or plano nga pag rehabilitate itray ka karsada is bihilito sir.
0: Yes, tama gid kibang katudong Rinald, siguro ay chance ako man niya magpasalamat sa aton mga head department kay sa department tourism kay Sir Felix de Los Santos, gapasalamat gid kita tanag wagid imo nagdiwang isip nga mag tugon sa haron niya problema ag sa aton niya God kay Sir Caloy Yabot nga nag-pledge man ay pasalamatan gid naton sanda nga wagid sa dahil nga ni ay development man ron it aton nga LGU Malay ag sa panguna it aton nga mayor wa man imo nag ano gid man ay obrahon it mayad para makita it aton turismo nga aron niya ni magsuod sanda iya sa aton ay wa sanda it mahamba nga kung ano.
21: Okay, so rong 15 million isa igatao it aton nga tourism office agrong 10 million isa sa opisina itagad.
0: Oo, ang 10.
21: Okay, sige. Sige, with this information, is me Renato Dodo Ilito, sir. Abogin sa time. Nga gintaw ka sa Radyo Todo. Aga may giga hapon.
0: Okay, thank you, Gid. Kiba, katodong Rinald. Thank you, Gid.
20: Todo, aksyon. May balita, may aksyon.
21: Aso na ba diyan, no? Rung pagpahayag no, ni SB member Renato Dodoy Hilito, no? Kay hindi pabisaray sanay si SB Hilito nga, no? Sa mga kwan, sa interview.
20: Aksyon.
21: No? At least, no, nagapasayamat, no? Kumbaga, rung feedback, no? Mga positibo nga feedback, no? Right after nga, right ka nga mga development, no? Kaya siyempre, kabuybuhay na nga problema, no? Ag makaroon, ay may una karon nga nagutuhot no nga bag-o nga member atong kranga sangri ang bayan itaban wakat malay nga matigayon mga katodo ronday kranga proyekto agud nga mangin kampante man mangin konbenyente ro aton nga mga bisita nga nagatabok sa Boracay while nga ginagamit ronday nga karsada una karon sa Tabon Port mga kaamin.
20: Todo aksyon.
21: May 9 minutos banwa nakatariwan sa oras kra ita ala una no sa tonga pagililibas sa tonga pagpanumbalik. Mga katodo reports atong mga todo reporters balikan naton pagkatapos sa retdugang pang mga pahanumdom.
20: Todo aksyon.
1: Kapoy.
2: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami ginipit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ayun
5: po
6: niyo yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pa ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka kon.
12: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Pati Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Aksyon!
16: Palay sa tagapaga, pangalagad sa tagapag, ililiba, may 19 minutos, banwa na kataliwan sa oras, itaala una.
4: Aksyon!
16: Yan sa tagapag, ililiba, no? I-check na natin ang linya, itatong yung mga todo reporters, no? Direkta sa andakon yung mga area, no? Si katodong Jesrel Nerbar, ag katodong Rolly Boy Herrera.
4: Kapag may balita, may aksyon!
16: Para sa pagbasyada, no? Itapinan ka mga natipon nga balita, na magkaragkaragang hapon sa itong pangalagad no, sa pagpagayag ita programang Todo Action.
8: Todo Action.
16: Dragid daw kay ginactivate na itong doon linya. Unahon siya na itong si Katodong Chester Nerbar or si Katodong Ronnie Boy Herrera no, para sa pag plaster na no, pag haboy itaray karagabaga balita ang natipon iya sa aton nga pag pangalagad magkaroon nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
8: Todo Action.
16: Dalagi da sa atong pagwaragwag check taro rin niya ni Katodong Jezreel Nerbar na direkta sa atong Yakalibo Municipal Police Station.
8: Radyo Todo Live Report. Report.
16: Sa line number 1, Katodong Jezreel with the report, please come in.
17: Isang kababae Katodong Reynald Nor nag-agto sa atong karang Karibo PNP matapos karang nagreklamo no ita pagkaduga ko na karang kwarta habang nagakatugog no una karasamay atong karang Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital kay nakaraita aga-aga no base kara sa biktima Katodong Reynald is nabugtawan ni mao anabing kwarta Katodong Reynald is nakabutang ba sa likod ita casing no kana karang cellphone aga kusin kaiping manana Katodong Reynald ro ana karang cellphone habang una karang nagabantay sa nakarang pasyente sa atong karang intensive care unit no kuna neonatal intensive care unit Katodong Reynald. So ratong itong kwarta kunta is suho ka na no, sa pagbantay una ka na sa sampitan ka nga hospital Katodong Reynald gusto siin nabugtaw tayo mao isa una matro cellphone apang uwa utro kwarta Katodong Reynald sa likod dita na karanga cellphone nga magkapingin sa 1,950 Katodong Reynald no aga kainaran nagagtoy mo sa itong karanga Kalibo PNP nga nag-report nga nag-miha-mihaan ni Katodong Reynald kasi kinangan mananaron na sampitan ang kwarta aga sambilog pa kara is pangbayad pa kunta Katodong Reynald sa pila ka mga buong nga kinangan it na sampitan mo yung karanga pasyente Katodong Reynald no so suno kumataka na sana karanga panaysayon sa atong karanga Kalibo PNP Katodong Reynald is hindi man nabay ma-disclose dahil atong karang mga kapulisan nga may suspect nga ituro Katodong kasi wa manit patunay nga raya gidman norong nagabuo sa nasabitang kwarta may anabi Katodong Reynald nga kaiping man nga sangkalaki no Katodong Reynald nga suno ka na is raya malangan ang uling nakita nga nagtindog ag nagpanaw no Katodong pang-urason nga na-discover
16: pero hindi naman gidirekta nga nakita nga imo ka nagbuo.
17: Yes, Katodong Reynald, hindi man itong karamamba nga imaw mismo, pero apang raya raana nga ginatumod Katodong Reynald. Doi balisod din niya ni Kararo, natawag ka nga tumod-tumod Katodong Reynald. Kasi wang matuod kita at nabuitan ka nga ebidensya gid nga imaw gid mismo Katodong Reynald, ro nagbuog. Ito sabitan ka nga kwarta sa likod dito anak karanga casing Katodong Reynald so dahil sa natabo ging kamayad lang mananara no nga ging pa-record no yas atong karanga Kalibo PNP Goodman Katodong Reynald sa nakaigo kara nga investigasyon no samtang dugang pa nga balita yung kapos sa Banaot Kalibo dahil nga Katodong Reynald no nga sang ka tricycle nga ni Karadong kumagayo ta aga nasunog roa na karang motor yung sa may bayan karaita uyotorong extension yung kara sa poblasyon Kalibo kay na nga Katodong Reynald yung mga bandang alas 11 ra kung sa siin is rin nga tricycle is ginabiyahe na Katodong Reynald ito sa poblasyon Kalibo aga road driver kara sunog ka na kay na sa pag-istorya ng kana is nagpamahaw ba yung mao sa may kilid garaita anang hiparkingan man ito sabitan karang tricycle na sa lugar kusin pagkatapos na nakaraita pamahaw is nagasakayin ko tayo mouse na nakaranga motor kat gulpi at Katodong Reynald bang kumagayo sabitan karang yung sa may partita ng makina at di Katodong Reynald nagtabo taba nga ra aga nagsala man sana may nani karang may namatakara ka pila ka mga construction worker nung presinte yun sa lugar ngayong buligan may ni Katodong Reynald it sabya ba karaita bagas rung parte karaita motorsiklo nga nagkagayo apang wagda nga ni Katodong Reynald na control man aga aging kamayad lang tumawag karano sa atong karang Bureau of Fire Kalibo aga pag-abot kara itatong karang Bureau of Fire is aging naging parfighting naman na Katodong Reynald aga may matangan ni kara is napatay matarong sabitan karang kagayo so raw damage it na yung karang tricycle is si bilog kita Katodong Reynald nga nakaranga motor may baan kararong pila ka part kita bangko Katodong Reynald sa printe samtang mayad matakara isa bumatakara na alin doon sa sabitan karang driver kasi Katodong Reynald nakapungko tabi mao aga kumalayo bagarong sabitan karang tricycle so ging ano ra ging respondiat atong karang BFP aga kaina is na istorya man atong karang pila ka mga personal nga ginatanaw karang Katodong Reynald nga rason ipagkasunog is parang wiring ba Katodong Reynald parang nagmalfunction doon karang Katodong Reynald doon ginatanaw karang rason it pagkasunog it sabitan karang tricycle samtang ginamakaron isa ginusisa pa ni tatong karang nga BFP Kalibo ko nga pilagid katudong Real Drone Daniels man nga hatod itong sabitan kara nga sunog katudong nga Reynald. Samtang sa banwa matakarita numan siya raya nga katudong Reynald nga sang ka 54 anyos nga gagaki nga nagatabok katudong Reynald nga sunggaban ita sang ka NMAX no na kara sa may barangay Bulwang iya kara sa banwa ita numan siya kay naman karang agahon katudong nga Reynald. Sulo sa information na bunaton magaling kara kay Police Corporal Rex Certintoy investigador ito sabitang karang insidente katudong Reynald is halin sa numan siya no na sabitang karang NMAX pagtukunta katudong Reynald ita banwa ita Kalibo kung sa scene pagabot di kara sa may Bulwang katudong Reynald is tumabok kara yung karang 42 anyos mga gagaki nga residente ita barangay Hulita no sa banwa Kartlibakaw aga sunod sa information no katudong Reynald is nagasilpon no rin matakara katudong Reynald ging payag pila ka mga testigo nakasanasabit

0: Ayam gamkar sa banua ita kalibok at dong Reynald sang kabaraka norong sinugot ita wapa karna kilan an kara mga individual yaka sa may bahay karta libtong istansya no katodong Reynald ga inarat aga-aga mga bandang alas dos katodong Reynald based ka sa information na buo naton yaka sa ating karanga sa area katodong Reynald dayang karanga baraka is sa kaiping na katodong Reynald is may shop ba karita motorsiklo usa siin is sa bubong katodong Reynald umagir ng sambitan karang mga suspect dahil daya bingarang baraka is sa iping man katodong Reynald it is taka so sorry staka katodong Reynald is pwede na nasakaan kara aga tumakas baga sa may part ita bubong ito sambitan karang siya dayang karang baraka kung siin may nabuusa na katodong Reynald nga kwarta nga wapakara na suma kung pilagig katodong Reynald rong nasambitan niya kwartang habuo it nasambitan karang mga suspect samtang bukod pa bukod sa kwarta katodong Reynald may mga nabuo pagitsanda nga pila ka mga baligya o na pagkaon una man kar sa sugod ito sabitan ka nga baraka katodong Reynald no suno kar sa tagiya isa ginabana-bana katodong Reynald mga alas dos kadabi ka taga-aga aga medyo madugom no sabitan nga lugar agwa man kar ta CCTV sa area katodong Reynald kay wagid kar sa mabuhan man ita nasambitan ka nga mga footage kung base buga makilan-an no sabitan ka nga mga suspicado o kung na sambilog mo yung base ra katodong Reynald sa mga na biktima uman it na tawag karang mga minor gang nga katodoy kung kitabi karang magtawag do karang sa tong karang kalibo PNP kung medyo bantog gut ang mga panakaw nga mga piso wifi nga katodoy Reynald mga barakang mga makarang nga kabanan karang imbulbado uman ay mga minor de edad pero daya nga ra isa since wa pa katodoy Reynald it natutumod atong karang mga otoridad ay hindi pa ma-disclose kung mga minor de edad yuman norong involve sa nasambitan ka nga panakawan katodong Reynald apang gincheck pa nato sa kalibo PNP iswa para katodong Reynald it formal ka nga blatter no nakar sa itong karang desk officer kay na katodong Reynald samtang sa pagsikyar pa tiba ka mga municipal police station sa itong bugos ng probinsya katodong Reynald medyo matutaway man daya nga nga nga medyo may natabo ka na katodong Reynald dito na ka nga kay na ka nga bybus operation niya ka sa may bahay ka na isla itabura kaya kung mapagtatpila ka mga initial no nga information katodong Reynald sa natabo ka na dito na ray follow up na to na no sa pila ka mga detaling mabuo na to sa itong karang magalin sa itong karang Malay Municipal Police Station katodong Reynald.
1: Okay, sige.
0: Sa daya ng mga tagya-report, no, magalas itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumahan si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abog kasi amat sa report ni katodong Gisrael Narbar, no, direkta sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station. So, aga-aga na kita itong linya, no? Hindi na tumat si kado linya ni katodong Rolly Boy Herrera na no, kay Impunto alauna imidya na rato ang karaga oras sa aton na pagpangalagad. Pero pila ka magabalita nga wata magabot wata matatar sa toga pagililiba makro nga hapon bantayan sa pila ka magadyusin public affairs program it Radyo Todo sa Aklan. Kamalang kita nga magilibati nagang adlaw sa kapareo karaga oras sa kapareo karon nga programa sa programang Todo Action. Partner nato sa technical science si katodong Hiranyo Misina ako mandi ng katodo naging ka-action makro nga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa isyu. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Todo 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advanced interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahod kita ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix. Santon

0: tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng Rice Coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra anang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidbanwa East ng Mansiaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto kakon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika T3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Palihin.

0: ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog-nulog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nag-uusoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang Radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayra ninyo nga ro anang benepisyo nga ray abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hmm. Nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga nag-open sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto kakon na mayad-ayagin. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-revisiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitaog git at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha,

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
8: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
10: Akala ko hip-hop, yung pala metal. Akala ko batis, yung pala kanal. Akala ko

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Different bio.
3: O si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, hindi manami ako na putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon putis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danggay. Puna tayo. Ng Doro. Oh. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sa anak ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
7: Oo.
8: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
7: Wow! Apat na kahon ng ating...
8: Rice coffee ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
11: The station with the best music, news, and information. 88.5
12: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga

0: akin ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal. Kung sa isang tasa lang, dariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impina ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatudunan. At indyan, syempre, sa inyo ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag nyo na dito po naman sa ating palatuntunan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623.

si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Siyempre pa mga kaibigan sa lahat po naman sa atin. Diyan po naman sa Occidental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Siyempre pa yung mga hindi pa po nakakapag-follow o kaya nakakapag-add friend po naman sa ating Facebook account.

andyan na po kami para kahit po papano eh makapag ano po kayo, makapag comment din po kayo dun po sa atin po ng mga

sa atin mo namang Facebook Live, mga kaibigan, at makikita po ninyo yan sa atin mo namang Facebook Live, yung atin po namang programa. Hanapin lang po ninyo yung Rice brand, mga kaibigan. At makikita po ninyo doon yung atin po namang Facebook Live, mga kaibigan, na pwede po ninyong pwede kayong mag-comment doon sa atin po namang Facebook Live, mga kaibigan. Hanapin nyo po yung Rice brand, mga kaibigan. Eto, may buwan naman yung caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Nag-call waiting, kuya. May napindot ata si yung tumawag sa atin. Sino? Tawagan natin ulit. Tayo po ay live na live sa Facebook, mga kaibigan. At hello po naman sa mga nakikinig sa atin. Diyan po naman sa radyo natin, Kalawag. And radyo natin na Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa FMR Radio Kamsur. Sa G Radio San Miguel 102.9. Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Anyway, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Eto, another caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Ayan. Hello po, kayo na po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello po, tatay. Kayo na po. Hello? Hello, tatay. Kayo na po. Hello? Hello po. Hello po. Hello po. No, no. Tawagin natin ulit, kuya.

Tayo po ay available na rin po daw yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1. Ito po, kararating lang na balita po sa atin. Fresh na fresh po naman mga kaibigan. Tayo po ay yung ating po namang produktong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan ay nasa Grace Pharmacy na po mga kaibigan. Sa lahat po naman ng mga branches ng Grace Pharmacy, available na po yung ating po namang produkto dyan po sa part na yan ng Negros. Basta po may Grace Pharmacy mga kaibigan. Check pa natin at yung ano po, basta nasa Grace Pharmacy na po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Negros Grace Pharmacy. Yan. At chinecheck po namin ngayon kasi papasok lang po yung balita po sa atin na meron na po sa ano sa Grace Pharmacy ang ating po namang mga produkto, mga kaibigan. At syempre sa iba pang mga butika po, mga kaibigan. So ngayon lang kasi may mga branches po kasi yung Grace Pharmacy sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dyan po sa part ng Visayas. Kaya po sinasabi nga po natin na meron na po sa mga branches po naman ng Grace Pharmacy po, mga kaibigan, yung ating po namang produkto. Kaya magandang balita po ito, lalo na po sa mga suki ng Grace Pharmacy, meron na po ng ating po namang rice coffee dyan. Kaya po pwede nyo na pong ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto sa mga butika po dyan, sa Grace Pharmacy, sa mga lugar po dyan sa inyo.

Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Ayan na.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Muli mga kaibigan, available na po sa lahat ng branches po naman ng Grace Pharmacy. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tawag lang po kayo sa ating mga numero 0969-2269-623 dyan po sa Negros Island, sa may Antique, sa Ilocos Region po mga kaibigan, na Grace Pharmacy po. Available po yung ating po namang produkto mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello
0: po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moises Andota.
0: Ano pong pangalan?
1: Moises Andota.
0: Tatay, pwede po bang pahinaan po natin yung radyo po natin? Okay, patayin muna po natin para malinaw po yung usapan po natin.
2: Ano po yung may hindi po ba kayong karamdaman?
1: Hello.
0: Hello po, tatay. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Okay po. Taga saan po si tatay Moises?
1: Taga Jensan.
0: Jensan. Opo, okay. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 83.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Nakainom ako.
0: Okay po.
1: Tatlong beses.
0: Opo.
1: Nagiliin ako ng dugo.
0: Okay.
1: Sa prostate daw yun.
0: Opo.
1: Natakot ako. Nabayaan ko lang.
0: Tapos?
1: After 1 week, nawala.
0: Nawala? Opo.
1: Oo. So, minum ako ng rice coffee.
0: Uh-huh.
1: Mga 10 box na naubos ko.
0: Opo.
1: Oo. Meron ba tayo ditong dealer sa rice coffee?
0: Meron?
1: Sa ginsan?
0: Kung meron pong?
1: Meron bang nagapinta ng...
0: Saan po kayo?
1: Rice coffee sa ginsan.
0: Dati po tatay, saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Nag-order sa... Yung apo ko nag-order sa Manila.
0: Okay, sa Shopee?
1: Oo.
0: Okay po.
1: Pero matagal magdating.
0: Opo, medyo matagal-tagal dumating. Opo. So, dyan po sa ginsan, South Cotabato, dyan po tayo pwede makabili tatay sa Esrin Pharmacy. Meron din Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy. Tapos The Jangas Drug Store. Lahat po 'yan diyan po sa General Santos City.
1: Mm.
0: Apo, meron din po diyan tatay sa Butika Arbe. Apo, Glerion Pharmacy. Tapos Heart Drug Store, RV La Pharma Generics. Diyan po tatay kayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. So, pwede po kayong magtanong diyan ng ating po namang produkto diyan po sa mga nabanggit po nating mga butika.
1: Sa Rodion, nagtanong ako.
0: Kumusta po?
1: Wala man sila.
0: Wala sa Rodion?
1: Wala,
0: baka po naubusan na.
1: Aywan ko lang ba?
0: Opo, baka po naubusan na. Pero doon po sa iba, kagaya po ng The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Itong Rodion, malapit rito sa amin.
0: Okay po. Yung Rodion, malapit po sa inyo. Very good po. So, pero po, wala po ng produkto natin sa kanila.
1: Wala. Kaya nanginig ako sa radio mo, programa. Binipay ko doon.
0: Opo.
1: Wala man sila.
0: Okay po. Wala doon. Opo.
1: Wala.
0: So, doon tatay sa ibang mga sa ibang mga butikang nabanggit po natin, Esrin Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe. Doon po tatay, pwede tayong pwede tayong bumili doon.
1: Subukan ko, hanapin ko.
0: Opo. Tatay, ano po yung naidulot na sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee? Gusto ko pong malaman ulit.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Nag-ihi po kayo ng dugo. Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Pag-inom ko nga ng rice coffee, mga tatlong kasi.
0: Oo.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Tapos? Natakot ako. Natakot po ba kayo? Opo, tapos?
1: Nawala man lang yung dugo.
0: Kumbaga, itinuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yun nga, nag-tuloy-tuloy inom ko.
0: Mm-mm.
1: Pero kanina, naubos na.
0: Pero tatay, noong bago pa po kayo mangyari yon, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman dati?
1: Ang sa doktor, prostate.
0: Prostate? Ah, kasi may prostate po kayo. Tapos?
1: Oo. Yun lang ha. Pag-inom ko ng rescope, nag-iaya ko ng dugo.
0: Oo. Tapos?
1: Natakot ako.
0: Natakot ka, pero hindi niyo po ininto yung pag-iinom ng rice coffee?
1: Oo.
0: Okay.
1: Nawala pa ng dugo.
0: Nawala na. Oh, okay po. So, ibig sabihin kaya, parang inilabas lang yung basura, yung dumi sa inyong pong katawan. Parang
1: tama
0: ganun.
1: Yun. Mm-mm. Tama yun sa programa mo.
0: Opo. I see. Opo. Tama po yun. So, nung kayo po ay nailabas nyo na yung parang dumi sa inyong katawan sa pamamagitan po nung dugo na yon na tatay, naging okay na kayo?
1: Naging okay.
0: Opo. Kaya po. Naman. So, ngayon tatay, kaya gusto nyo pong ipagpatuloy yung pag-iinom po nito?
1: Oo, yan pinapatuloy ko.
0: Tama po yun, tama po yun. So, tatay, ngayon, kapag doon po sa mga butika na yon na nabanggit po natin ay nakabili kayo, kumbaga nakabili kayo ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako. Tawag dito, balitaan niyo po ako, sabihin niyo po sa akin kung saan kayo nakabili.
1: Ano ganing butika yon, Kuya Boy? At kanina sabi mo, anong butika?
0: Esrin Pharmacy.
1: Esrin.
0: Opo, Esrin Pharmacy. Oh. Tapos, Rojon Pharmacy.
1: Rojon,
0: The Jangas Drugstore. Tapos, RV Pharma Generics. Tapos, Heart Drugstore. Meron din pong Glerion Pharmacy. And Butika Arbe. Okay po. Yung po tatay, pwede po nating puntahan sa mga lugar po dyan sa inyo ng mga butika. Okay po?
1: Okay po. Salamat, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo at sana po ay may pagpatuloy po ninyo at balitaan niyo po ako tatay kung sakali po makabili po kayo dun sa mga butika na yon para malaman po natin. God bless po tatay. Tatay Moises, mabuhay po kayo. God bless po.
1: God bless din.
0: Thank you very much po tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat din po.
0: God bless po. Mga kaibigan, ang Negros Grace Pharmacy ay katabi lang po yan ng overpass. Papasok po ng barangay Masilingan sa Negros. Kung saan po available na po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

0: Tawag na po mga kaibigan. Anyway, wala na tayong oras po pala. Pero again, mga kaibigan, available na po sa Grace Pharmacy, sa lahat po ng mga butika, dyan po sa inyong lugar, ang atin po namang rice coffee. At maraming salamat po sa Grace Pharmacy sa buong, sa lahat po ng mga branches po nito, mga kaibigan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Fly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Kiraga, Pilipinas, may kaping 4 minutos, nakataliwan oras kira ita alas 7. Salbay sa pagpayagit programang Diritsa.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway Kalibog, Bugos, Kiraga, Provincia, Aklan. Mayad-ayad ng gabi ikaton, talan-talan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpayag ita programang Diretsahan. Today is Tuesday, August 25, 2026. Natag kira ka pag-agda, pag-welcome, ita malipag kira ang kagabihon. Sa tag kira ka markatudo, ang kabarkada sa kanginan. Nga na ka-opinion na dahil kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo. We are also live sa magkira nga website sa www.radiotudo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Alam natin kira nga pag-abiabi, ita malipayin kira nga kagabihon sa ton kira nga mga kabarkada katudo sa kanginan sa 327 natin nga mga kabaranggayan, 17 natin nga mga kabanuanan, aglong kabisira kira kung bano ita Kalibo. Good evening sa ating mga friends na sa may Kalibo Public Market, sa may Kalibo Shopping Center, at Kalibo Uyotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Panaman sa ating kira ng mga suki ng mga OFW, sa ating kira ng mga domestic helpers, Aklan on Abroad, nga nag-unit live sa ating kira pag ililiba sa Martes edition, programang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Good evening man sa ating kira ng secondary area of coverage sa probinsya Karat Antique, Iloilo, Negros Occidental, kama naman ina sa probinsya Karaita Gimara sa probinsya Karaita Capiz. Likewise ina sa probinsya Itromlon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro area. Kutob na mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM, damoy kina kinyo nga pagpaabot. 8 minus wagon, malinong ang malipayon nga kagabiyon katon tanan-tanan na.
3: Diri, chahan!
1: Maga ililiba kita makiroon kira nga adlaw nga Martes. Asa kita makiroon ita alas 8:30 dong oras kira itagabi. Mangin kaakbay ko sa technical side, broadcast engineer Boboy Enrique Plasho, station manager is Emilia de la Cruz, CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor man, doon yung kirang El Capitan sa kahanginan, inyo kirang maging kaakbay sa sugod ita sang oras ang tunga. Raya si kabarkadang Che Endilible.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano man ko makaroon do mga mainit nga mga balitag impormasyon nga aton kira nga paghikuton ang pagatawan it oras sa kabilugan ita aton kira nga pagililiba sa programang Diretsahan. Okay. Nakatagan na katon makaroon kira nga gabi nga aton kira nga pakipag-angutan si dating SB member ag ex-official member kung saan gano'y ang palalawigan kung provincial Aklan, SB member Rolly Nonoy Ikiniya. Because si dating SB member Rolly Nonoy Ikiniya, kaibahan si Architect Neven Pakirang sandaban warong in charge ag sandaro gintawaan it rayakarang responsibilidad kuaton kirang provincial government pinagi kay Aklan Governor Joen Meraflores. May kantananda kung daya kirang pagpadayagan ag pagbukas kung aton kirang dumagit port sa may banwag kira itniwasin. Kaparti ra kung programa kuaton kirang provincial government para nga ni nga mapasanyog na ton rong ekonomiya kung una karang distrito as well as ma-promote naton dong aton karanga tourism industry sa aton karanga probinsya. At the same time, may mga alternative man nga transportasyon dong aton karanga mga igmangod nga nagaagto banwa it Metro Manila. Kasi masyadong banwa nga gayo sa aton karanga mga igmangod sa una nga distrito nga mag-travel pasanda banwa paagto it Katiklan or else no? Maagi banwa sanda sa ginatawag karanga mga rural buses no? Para nga ni nga maka agto sa Metro Manila. At di may mga shipping companies no nga nag sabat no positively sa inyo kung provincial government nga magabutang it barko sa Dumaguete Port nga magabiyahe Dumaguete to Mindoro, Dumaguete to Calapan ag Dumaguete to Batangas vice versa. So by September 8 daya banwarong gintagan na nga adlaw nga una nga pagabuksan dung Dumaguete Port ag una nga magabiyahe dong kauna-unahan no, nga barko kagintaoban wa kung rayak karanga Starlight Express no, para gani nga mag-ferry ita mga passengers from Dumaguete Port to Calapan Mindoro and from Dumaguete Port to Batangas ag paagtuban wa it Metro Manila
3: diretsahan.
1: So standby ka mo kon ba because sa sugod banwa it sang oras no I think mga 8 o'clock in the evening hopefully maging kaakbay na ton dating board member ag SB member kong banwa at ni Washington Rolly Nonoy Iquina. At baka naman yung gabi iba na nakataga na kita nakaset kita it's schedule kay Andagaw Barangay Captain Juliet Melgarijo pagod niya ni ngarong management kung MMG nagpaabot banwa ko ada karang concern sa barangay council it barangay Andagaw. May kanta nanda kurang dayang mga stalls along MMG nga ginasugid nga hasta lang banwa itay karang bugan it Agosto itay karang dag on 2026. Although runday karang dagan is considered nga isagang ka barangay road. Pero dong aton karang munisipyo it Banat Kalibo naghiniyo banwa sa tagatapan kung MMG nga gamiton anay nga relocation site. Kurunday karang mga vendors nga na-displace ang na-dislocate kung pagpaobra it bag-o nga Kalibo Public Market. Di ko nagtaliwan kira nga adlaw, banwa, mainon-anon una sa opisina kung aton kira nga Market Administration ang naging bisita nga ni naton si Honorable Barangay Captain Juliet Melgarijo. So kung nagtaliwan nga adlaw, there was another round of meeting with these stallholders, no? Ag gin-explicar kada banwarong rason kung amaan ba not kinanganan da voluntarily nga mag-dismantle kada karang stalls para nga ni banwa to pebway sa rundayang ginabutang nga transformer ag para makasugod banwa rong raya karang heavy equipment daya karang boom truck nga mabaho kung Aklan Electric Cooperative nga mag-install it transformer ag magkakaayad kung anda karang linya kong kuryente kung bag-o nga hospital kung MMG di ka nakampi sa may barangay Andagaw sa banwa kara it Kalibo.
3: Diretsahan!
1: Sa hinun-anon banwa may mga 15 to 20 ka mga stall owners who voluntarily nga nag pasugot nga anda karabanwa nga idimulis, idismantle doon da karang stalls, no? Para nga ni nga ma-clear doon da ya karang dagan nga San Lorenzo para nga ni sa pag-install kung transformer at pagsugod it da ya karang heavy equipment ko Aklan Electric Cooperative. So standby tonight, maging kaakbay naton Honorable Barangay Captain Juliet Melgarijo.
3: Diretsahan!
1: Okay, nakaroon man nga gabi eh, isulyaan na itong banwarong raya karang tikang, no? Ita aton karang House of Senate, no? Aton karang both houses ko, aton karang Kongreso, may na karang mga House Bills nga nag postpone kung aton kira nga nakatagana nga barangay in SK election sa November 2 of this year 2026. Dong aton kira nga lower house, dong House of Representatives, no? Gusto nang dabanwa nga obrahon nga 2028 or maina man nga 2029 dong barangay and SK elections. Dong anang version it House of Representatives may na nga tikang nga obrahon banwa nga 5-year term dong opisyal kong barangay ag sangguni ang kabataan. Pero padayunon ako no raya karang nakataya na kara nga barangay and SK elections bagod nga ni nga ginakuwabos yun kita it oras, no? Agrong Commission on Election preparado man sa rundaya karang naka-scheduled nga piniliay sa barangay at sa sangko ng kabataan nga nakataga na sa November 2, 2026. Now, maiya karabanwa nga a statement kaya ginpapagawa ng chairman kong PPCRB kaya karang Paris Pastoral Council for Responsible Voting o karang PPCRB nga nagabulig ba na sa Commission on Election every time may inakra nga piniliay sa nasyon it Pilipinas. Aga, may yaman kira nga statement, no? Si Chairman Garcia kung Commission on Election. And according kay Chairman Garcia, nakagastuhon ba warong Commission on Election sa dekarang preparation. Siyempre, nagpatigayon it registration, may mga ballot printing, no? Kasi dong election nga sa barangay banwa bukong try automated, no? Manual tara banwa ginasugat mo tarong pangagan kung sino imong nailaan nga barangay captain ag sino banwa rin imong nailaan nga mga barangay kagawad ag sa sangguni ang kabataan kinasugat bumanbanwa rong SK chairman ag pito nga sangguni ang kabataan. Hi, sabay ko nga ni wa tarabanwa gina-encircle dong baluta, no? Kundi ginasugat mo ta rong mga pangagan ag apelyido sa mga kung mga tawo na imo karang gina buligan ag ginasuportahan during kong election day. So raya banwarong pinakaiba, no? Sa automated election ag sa manual elections, no? Nga pagahimuon sa November 2 of 2026. Okay, now nakaroon man yung gabi, balikan ko ang banwa, no? Dong Kalibo Public Market kahapon there was a meeting nga ginpatigayon sa opisina kong market administration. May kantanan da banwa sa issue rekara kampi sa printed MMG and then we also discussed and tackled the issue about the Kalibo Public Market, New Kalibo Public Market. Di ang bagabi ni S. Bembe Ronald Marti during his media interviews, nga basic kuno by October pagid matapos raya karang tindahan kong Kalibo Public Market. Actually, no, dong second floor kong Kalibo Public Market banwa tapos yung ginmata. Dong ground floor, no, dong mid ag T section hawos tapos yung ginla hawos tapos yung ginman inubutang lang ro stainless sa ibabaw banwa. No, it anak na it mid section. Naka-layout yun it mga pipe and everything. So masunod na karang obrahon dong flooring on. Flooring kasi kinahanglan ng banwa nga nakarap pa bi makandong flooring. So kinahanglan ng daw banwa nga ipalis dong flooring. So all in all, grato niya pamantawon by September 15 or siguro mga 15 to 20 September. Pwede yun banwa naton ma-relocate ina raton karon nga mga vendors from the relocation site to the new Kalibo Public Market. Do problema makaron it contractor banwa dong raya karang elevator. Okay. Dong elevator banwa. Okay. Kasi rung quotation it elevator is way back in 2024. Presyo banwat elevator ko dag on 2024 pa banwa no? Gabi nagtaas nagkaroon tayo ng krisis sa langis no? So gulpi tumaas banwa rung tanan nga bayak kunon rung gasolina no? So may domino effect no? Pati banwa rung mga construction materials tumaas itgul. So dong elevator makaroon, gina-order para banwa sa China. Agrabe banwa rong pagtimbuok it presyo it elevator compare mo kung nagtaliwan nga 2024. Di daywang ka elevator da banwa para sa tawo, no? Para sa aton nga mga concessioners, ikalibo public market, mga vendors, mga market goers, agusang bilog ka na mabahaw banwa because daya para sa mga goods ang mga produkto nga ginasaka ba na sa second floor ag aton karang third floor. So raya rong problema makaroon banwa it raya karang contractor because hindi sanda makapromisa nga mabutang ra no? It daya karang bugan it September, October or November dito because it takes 6 months wrong delivery. It daya karang elevator ag i-install pa banwa. Di mabuhay-buhay man kararoan ng installation. It takes I think mga weeks to bago ma-install daya karang elevator. Di daywang ka mga elevator daba. Agro another problem right now is dong transformer. Irong atong LGU Kalibo rong Rotaplex no. Nag-apply yun sa Aklan Electric Cooperative but until now, wa pat response ng Aklan Electric Cooperative. No? So, kinangan banwa nga mabutangan da it transformer bangod nga ni nga mabahaw rong Kalibo Public Market. No? Agrong operation di karon is from 2 or 3 o'clock in the morning. No? Hasta ron banwa it 9 o'clock in the morning. As at 9 o'clock, I mean, it gabi iban. Di bukas parikaw ni ibang mga negosyante. So, nagkakinangan, banwa, i-transformer. Imagine mo, may nang transformer ka ng 500,000. No, pinakaman ba, I think, mga 300,000 or 400,000. Rumabaho man niya transformer, nag-cost it more than 500,000. No? So, kinangan na banwa. No? So, raya, makaroon doon ginapangatubang na problema kung Rotaplex. Dahil makaundugin ang pangatubang problema kung Rotaplex at hindi isa na maka-assure na mahingabot na nara it's September 15 of 2026. Now, doon sa ibabaw banwa, doon sa ibabaw abiri ka na mga parmasya, mga opisina, security agency, mga barbershop, no? Doon sa ibabaw, and then mga food court, ito na butang banwa sa ibabaw rong food court, kaliway-liway na ito sa ibabaw. Now, siyempre ang problema na ito, nabay ko nga ni, kung white elevator, tayo paano? Although may hagdanan mata sa piyak, ag sa piyak, dahil waro hagdanan, pero paano rin mga senior citizen banwa? May mga gubat, no? Kunwa imot elevator, basi kung mga by December o January pa, ma-deliver dong elevator, te, pero problema makaron. Pero, dong sa kabilugan banwa, kung stalls, nung pag-aistoryahan, almost in place yung ginmata. Okay. One ginmata banwa, it problema kasi dong mga officialis kung kalibo United Stallholders and Vendors Association periodically nagakandak banwa it on-site visit. No? Nakikita ng darong progress development every week banwa kung rota. In other words, may pressure man banwa sa mga negosyante. No? At the same time, may pressure man sa aton kirang local government yun kung banwa it kalibo bangod gani nga rong rotaplex nagsugat gid kay Mayor Juris. No? Kung nagtaliwan nga bugan it February nga tawuan sanda it's 6 months nga extension. Agrundaya karang 6 months nga extension matapos da August 31 of this year 2026. Susambay ni Mayor basi second week of September, no? Second week in September basi ma-turn over gunda sa munisipyo it Banat Kalibo. Pero hambay ko ngani dong representatives from the Rotaplex, no? Naga-confess banwa. Nagasugid ka ton nga sa che. Hindi gin may ngabot na elevator dahil wang ka-elevator nga na because kabaho-baho ko no ruginta as it presyo it's ang bilog na elevator, no? Nga igabutang sa kalibo public market eh. Bawas yung manto. No? That's why na-delay banwa or yung construction bagod niya ni ko natabo nga gera, no? Sa Middle East, no? Sa Iran ag sa United States of America. So gulpihan ay nagtaga astanan sus Maria Kagusit. Imagine mo rong Jess nga kwan? Jess nga ano ni ra? Nga kabli ano ni ron yang ano ni ron? Jess nga Jess ag dosay nga ra nga ano nga ni ra man? Nalipat yung kita. Okay. Taginakon baga sa simento? Ano ni ginakon? Kabilya, no? Kabilya. Imagine mo 20 pesos man warong tinaas sa bilog na kabilya. 20 pesos man. Isipa ba nga ninyo? Anong quotation nga ron ito Rotaplex? 2024 pa ron? 2024 kasi 2024 sanda nag-umpisa kung construction it kalibo public market. No? September of 2024, October of 2024, nag-umpisa sanda ba na October 2024? Si, siyempre, nakabutang rin ka to. No? Doon presyo ibutang abin na ton, 180 or 160 rin presyo anay ita 12 or 10 nga kabilya. Di, pagtapaki 2025 may gira. No? 2026 may gira sa Middle East, may gira sa Iran ag sa US. No? Tumaas 20 pesos sa bilog na kabilya, isipa ba ganun? Di, rin ka na nagka-problema ba? Warong Rotaplex. No? Kulaman, it na delay construction it aton kinang kalibo public market.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, magtapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
1: Good evening, Sir Che, ag sa Taharan family, ita kabatanga Makato Aklan. Greetings from Bliss, Taharan Itlibakaw Aklan. Kay Kristan Yath Bulay, mayari gabi ikatulo Che. Okay, sino pala ito yung mga viewers kaya na naka-tune in makaroon yung gabi sa ating kanang programa. Okay. Diyan. Pagtanay ako sa akong na account, standby because tawaan tanay tigwa patong kira ng mga awa tagili ako akong na account. Ako ka. Okay, dilanggit. Okay. Okay, bilanggin. Good evening, gali ina kay Sir Nini Elmo Chongson Terenyo sa Amerika. Good evening. ina kay Toto Jonard yung kombilan na ibagod imingnong pa shout out, thank you again Toto Jonard kay Itabana Itbanga kay Bro Arlon Francisco ni Washington. Good evening Bro Che, thank you kay Paring Onyok Bulan Bilaniba, good evening Che kay Kagawad Toto Joel Ito Lidricasa it Daha Sur ina kay Antipasdil, good evening shout out Che hambay ni Loklok wow si Loklok masi ko nagatagay yung kumulo sa payag okay, kay Ampo Jeanette Katuiran, good evening long happy happy fiesta sa Mabilo bless us St. Joseph di kalan Kalasans no? Good evening man ina kay Kapitan Jujet Arsenio bro, good evening Preche, pa shout out kay Major Bernie Ibisati, God bless ina man kay Worthy Brother S. Bember Tongtong Noblesa ina kay Vice

0: kay kagawad Toto Lorenz, no? Mao may potential ta nga ra kabata pa pero maabi-abihon sa tawo, no? Mayad gita sa tawo, mana gita sa nang ginikanan nga maabi-abihon gita. Ngayon ba kung may potential tarang magkapitan ita barangay poblasyon aga mag-mayor it banat kalibo? No? Sanang henerasyon makaroon nga ra, graya ra nang ginapakita, maagam, may itsura, tanan gid, inagid rong kanit siyang kapolitiko. No? Nagapapili rin mo barangay kagawad ita barangay poblasyon, no? Aga pari-elect. Pari-elect imo barangay kagawad, pinakabata nga barangay official sa bilog na siguro ang probinsya at Akanda. No? Imo rin pinakabata. No? Unga ni Kwan, ni Pudbongbong Miraflores Agnini Lordly. No? Good evening man, ina kay Ma'am Rose Alcaraz. Good evening, Suche. I'm watching now from Minaleso, Aklan. Ina kay Sir Edward Innocencio Jr. sa Sarabyalo office. Good evening, Idol Che. Ina kay Toto Jason Saherno. Good evening, Sir Che. Happy pamatigid sing programa. Iya sa New Washington. God bless, Sir Che. Ina kay Kapitan Wendell Taiko. Good evening, Kap. May nakatutok man sa ating programa. Happy pamati. Ina kay Dudoy, no? Opanto, kay paring si Ward Opanto. Happy pamati. Ina kay Kapitan Inti, no, perbigit sandaki gapinamati na nakakalibo cable tabi sanda. Ina kay Inti Angga ag kay Inti Sophia sa Ugsod, no, sa Banway kara Itbanga. Gapinamati man katon Kapitan Maylin Rintilio ag SB Premier SB member Johnny Rintilio ita Banway Itbanga. Thank you gid so much, no. Ina kay Ampo Dave, no, Bilyo Rinti pod. Good evening, happy pamati ina sa Banway kara ita Libakaw ag kay Lolo Irot, dating alkalde kung Banway at Libakaw, ag happy viewing man ina kay Worthy Brother former mayor Bagto Zapata ag kay ampod former S member Otoy Villorentin. Do istoryahan gili naton da karang appointment, no, ayas ta makaron kiwa patagihapon bakanti patagihapon dong daywa banwang ka lamisa ag purungkuan sa sanggunyang bayan kung Banway kara ita Libakaw.
1: Diretsahan!
0: At ibigyan ay tawagan pa si Kapitan Juliet. Kay paring Noel Dodoy man sa yun, pre, good evening. Naidlaw man kita, kito atong amigo nga nasa Dungon S, no? Kay Manong Yol, aga kay paring Dodoy Noel man sa yun, pre, I miss you, bow. Long time no see. O, sa mga tao ni paring Noel man sa yun, ina sa Dungon, happy pamati sa naman siya. Auntie Ann Rodriguez, Uncle Chito, thank you so much, no. Ina sa Vancouver, Canada. Ina kay Yabulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois, no. Blanche, thank you gid. Kay Mrs. Mog sa mga unga na permigid ka to nakabiyo. Ina kay Nini Lorly, good evening po, Che. Thank you gid. Ampod Bong, good evening. Ag, ina kay Ampod Raymond Desiles, ako niya mga first cousin, ina sa Miag-Aw sa probinsya kara Iloilo mga Sidilis sa family. Thank you gito kay Toto Raymond, no? Happy pamati magkaroon kira nga agabi. Okay, Driang, standby, itawagan ko si Kapitan Juliet. Ay nakataga na kita nga makipag-angot makaroon nga gabi. May kantananda ko request nga ra ita MMG, no? Ay gusto to MMG nga before August 31 ma-dismantle yun ag ma-demolish ina rong pilang ka mga stalls, no? In particular sa Prenti ko ada karang bag-o nga ginpaobra nga ospital, no? Kasi target MMG nga by first week of October maka-operation banwara ada karang bag-o ospital, no? So daya rong ginakuan makaroon ni Kapitan Juliet, no? Sindato yung kira nakasaksak lukuan matap nakasaksak kira, no? Hindi yan lobby. What, ano? Okay, check a bit atong negative ka. Gali nga. Good evening, gali kay Bulano, kay ato niya Chief of Police at Batan PNP, no? Kay Lieutenant Dodoy Concepcion. Dali ang blance, ha? Dali ang blance. Naka-on air abi ako. Okay. Dali ang. Dali ang.

0: Mira, llena. Nahon tanay si Kapitan Juliet Milgarijo. Happy pamati kay Barangay Kagawad Ferdinand Malakas po. Good evening ang mga Malakas family ina sa may Barangay Andagaw sa Banwakera Ita Kalibo. Okay, triang. Gahang Blans in live. Agahang on board ka Blans. Okay. Dali ang Blans ha. Oh, dali ang, dali ang. Ato niya chief of police. Ato niya chief of police at Batan PNP. Love message. Abi katon. Dali ang Blans ha. Dali ang gid. Ina sa Batan PNP. Ako niya classmate. No? Kay police officer Luarni Barrientos. No? Kay police chief master sergeant Luarni Barrientos at aviation police at Katiklan Airport. Mate, good evening mate ha. Good evening, mate. God bless you always. Okay, dilanggid. Ay, unahon tanay si Kwan. Okay, good evening kay board member Jupiter Galilero. Okay, Toto J, nagpamantaw ka ton. Makonya gabi eh, no? Daliang, ay, noon dato nga ra. Daliang, may problema ka tong cellphone nga ra. Okay, daliang, parata, nagahang ka tong cellphone. No? Hindi ko tama kung do cellphone nga ra. Daliang, tara lang. Sige lang, okay lang. Kaya lang kita maagi kay Mamo. Okay. Eh, ikuan ko lang ra. Sige. Okay. Ikuan ko lang. Okay. Okay. Iyan ako sa atong kirangapia kalinat komunikasyon si Andagaw Barangay Captain Juliet Melgario. Sa atong galinya, Ma'am, good evening. Welcome sa programang Diritsahan.
1: Good evening, kabarkada nga che, ga nanya tagpo mati no. Eta raya nga ra imong programa.
0: Okay. Ma'am, kun nagtaliwan nga adlaw may ginpatigayon kita nga meeting with the stallholders nga ra ita Kalibo Public Market in front kong situated in front kong MMG Hospital no, rekara kampi sa May Lorenzo Drive, yakra sa Banway ita Kalibo. Ma'am, may I know from you kung ano rong concern gid primary nga concern kung MMG why gin request na dama karon dong local government ni kung Banway ita Kalibo as well as your office as barangay captain barangay Andagaw nga kinangan nga ma-remove ang ma-dismantle gid rong pilang ka mga stalls along San Lorenzo Drive sa barangay Andagaw sa Banway ita Kalibo. Kapitan Juliet, ma'am.
1: Yes, kabarkadang cheno. At 3 weeks ago ay gininvite ako at board at aton nga MMG
0: yes,
1: plan. Aba nalang nga gin ano na da ako gin hiniyo no nga kung pwede ay maano ron makabulig man do barangay Andagaw sa pag-remove ko mga stalls especially yung mga uwaong ginatangaron na gina-occupy. So day after may handa matang data kung tilaro rekaroon nga stall nga in front of the MMG. Aga hato ron gin pagin promesa ko matakanda nga mabulig mataro barangay council at barangay Andagaw para ma-remove. Aga hambay ko kanda hay, I will coordinate with Mayor Juris Socro and the yes, una nga meron kay Ma'am Gay Kim Joel, no? Aga Kim mo una, basta nag-istorya man kita, basta nakapatawag kita at meeting sa mga stall owners nga ma-call on ng attention nga kung pwede, buon yun or mga stalls in front it ano nga roon, amat-amatan baga it MMG dahil nga ni nga by October ay ma-operate na gidro. Puro yun yaro niya ginapatindong nanda nga building. Aga ro gapata ko dabisan da siguro ay mga electrical ano nanda connections. Kaya hindi makasugod ro anang gamit yung air ko. Oo, kung hindi mabuo ro yun yung mga stalls. So aron doon, nag-istorya man ako kay Mayor Juris at kay Ma'am Gay Joel aga timo man no nga nakamiting kita sa mga iba sila nga to stall holders ag abo mata they are willing to pake aga aron doon mabulig lang ro barangay Andagaw sa pag ano ron pag tayo man doon siyempre may mga una man kita sa ano sa munisipyo ato niya engineering office aga we're so happy kabarkadang che una ka no nga nagabuligid nga maayos man aga raya bitana niya ray para man ma para man ma decongestion amat amat yeah, naton yeah. i-decongest pero ato niya ron nga para sa dahon ay makita man naton nga sige man ubra ko ato niya tindahan aga mamatamata naton i-transfer kunta ah kunta pero mga ruyo niya ron niya mga stall owners niya ron doon niya mga legal man eh riba man siguro nga ikaw nagtihindog man diba nga isang bukon gitman sandait mga ano una diba ya siyempre siya binit na lang abit karsada ay kung man ato na monitor kung sandaro na mga vendors gid niya legitimate vendors una sa ato niya Kalibo Public Market.
0: Okay ma'am, during your coordination meeting with the Mayor Juris, ano rong ginambay ma'am ni Mayor Juris to be exact? Kasi dong MMG nagahambay nga dapat before August 31 dapat dong iba nga mga stalls nga na dong mga unoccupied close nga mga stalls dapat dapat wagon ina dapat na dismantle yon dapat na remove yon no? Para nga ni nga makapatakod matasang dapat da karang transformer ang makasugod matarong raya karang ano nila dayang equipment ko Aklan Electric Cooperative agudin bukon ba ma'am ita risky man ag bukon man ita mabudlay sa iba karang mga vendors una nga basi madiscuss siya bagun sa bagasan da ano ang what was the exact statement ni Mayor Juris?
1: Ro request sa tabi at MMG no hay tag sa portion yata nga saan ng printe?
0: Printe, yeah.
1: Wa mataro MMG nagpangayo nga halin gidi kato sa kanto ikalatsutsi asta sa kanto yeah, yeah. MMG. So aron na very clear man aga sa out of pilar to 66 castles nga in fronting the MMG ay may una matagagi nga medyo 36 castles nga hindi ko lang maano ha more or less di karon nga totally close yung mataago yeah. Yung mataimaw gina wow mataimaw gina wow matati operate so haro na akong niya pakipag istorya kay Mayor Juris sa kung pwede naton yon bow on pero mga stalls sa ron niya talagang sarado agod amat makitaan man ita mga tao nga niya nga gahugang pakita
0: yeah, yeah.
1: Para man sa kasi sa ma-decongestitar ato niyang kar sa dahon. Mm-hmm. So haron doon na nag-okay mata si Mayor Juris and kung katana wala na naman ako nga naya nga kung mga sanugid ma-open do NMG ayan ba'y ko October pero siyempre gatakot pasandat mga handang electrical ano connections so haron doon niya kailangan niya mabuo gid Amerika ron sa fronting nanda no so ang nag-coordinate man kita kay ano kay Ma'am Mary Gay Joel aga okay mataimaw nga ipatawag lang anay mako naton do mga stall holders karon kasi wa makita ka kilala di kay Bang Chico so salamat man no nga una ka gid aga hands on ikaw sa pag-aton niya paglibot na-identify kung ano rin yung mga stalls. Thank you man sa pag-initiar gig niya. Magsugot mataroro ito mga stall holders niya. Ato niya i-demolish siya sa Friday. Nagperma man sa una timo nga. They are willing to demolish the
0: ano. May mga 15, I think ma'am, I think there are 15 to 20 siguro nga mga stall holders di karon sa printed MMG nga voluntarily no nga nagpasugot mat nga willing mat asanda nga ipa dismantle matag ipa remove anda karang mga stalls no ma'am ready mat kita sa Friday I mean aton nga mga dump truck naton aton nga tawit barangay because dong engineering people si Engineer Dave is also prepared man and ready nga magbulig para nga ni nga ma demolish na tondong pilang ka mga stalls si sa printed MMG on the part mag ita ang Dagaw Barangay Council okay matamam dong aton nga mga tawag aton nga dump truck aton nga truck
1: awa ta kita problema sa kami ako aton nga mga tawo kung ginakinahanglan no nga makatabang kita kung yung palibot sa atong isig katawo labaw sa tananay ana aderon at barangay ang dagaw ruyo niya portion ruyo niya ruyo niya party bar so sadya pang gabulig ka kita abo pa salamat no abo kitang salamat sa mga soul holders nga voluntarily ay naghambay man sa nga mag self demolish pero mabulig kami kabarkadang che
0: sige
1: para,
0: ma'am
1: mabaho gyud tabing bagay lang ma decongest di karon. Bisan naton man mga pumuyo ay malipay nga hamat amata nyo naton man sanda timos butang bagon ay magapit lang gyud man sanda makatransfer ay ano lang man siguro or mga portion baga. Kasi kung may mga din ako niya suggestion kay Mayor Juris na kung ano ro area nga nahuman ito sa sugod ito ato niya rin yung public market ay kung pwede doon yung anay ato niya i-transfer.
0: Okay.
1: Maintindihan man doon pasabi man na sa ato niya fish section sa ato niya meat section ay kung inasanda rin sugod di karoon sa ato niya rin yung temporary public market ay siguro ay for the meantime ay na yung hindi man siguro pwedeng duungan nun ito huwag pagimana ay may by October. So, that by this August, no, nga mabuo na ito, pila ka mga stalls ay mabangong yung bagay nga, na yung malimpyo na ito na itong karosadaho. Kesa uwa man imo ginabuksi yun ay, siyempre, harun man yan yan na nga ito.
0: Okay. So, it takes siguro naman mga 2 days, no, Friday and Saturday kita karay na ina kita rekaon sa lugar para nga ni nga ma-facilitate na itong request ka natin, MMG, ma'am.
1: Wait, problema kabarkadang che basta sa ikamayag et atong mga pumuyo ay wata kami ta holidays wata si kapitana et Sundays basta kung kinakailangan actionan ay una ta kami.
0: Okay. Ma'am, speaking it market no, because I have heard nga may inyong proposal nga rung Barangay Andagaw mag patindog ta ita Andakara nga public market no, inyo matano through your own initiative no. Ano ma'am ro update yun ka ra ma'am sa inyong plano nga ra?
1: Siyempre ay nag-umpisa na ra tong ano kasi tapos nag-go gidabi kita sa process sa meeting una makaroon sa sangguni ang bayan ro ato niya market code. Lahat ng mga requirements ay aton mga gina facilitar. So nag-umpisa na kita no ita pag paubra ko ato nga ron nga talipapa is tapat at ligtas na pamilihang pambarangay.
0: Sin da ma'am the location kara?
1: Talipapa sa iyaron imori kara sa mga talipapa matangaraw sa may malapit sa ano ron no Andagaw Elementary School sa Ulanan.
0: So mga pila ka concessionaires ato ma-accommodate kara ma'am di karon. Agun may idea ang ro ato nya mga pumuyo.
1: Sa makara no ay ato nya stalls karon nya pa ubra ay nga nag magapad na kadiro lugar pero ramon ba yang budget abi ay good for 50 stalls.
0: 50 stalls.
1: 50 lang ang 50.
0: So pila ro mga current ma'am nga nag-apply makaron so far? Based on your record, mga pila do applicants?
1: Ay, 50 tapi agero ato niya ron nga mga tagpo sa mga ano ay ng mga aton ba yung gagin pang huyap sa kalsada.
0: Okay. Dato man gini raton gin prioridad. Ginakomodate.
1: Basihan.
0: Okay.
1: Siyempre, pero mas abo rumang rayang mga nagahuyap.
0: Oo.
1: Kaya, amon niya ang bahay. Aro 50 anay nga itong, alimbawa, hindi matasanda, no? Buol ay iba man abi kato ay bukod matatagang Dagaw pero nakabilang abi sana sa paghuyap namon it stalls.
0: Okay.
1: Pero sa requirements tabi namon makara ay para lang kita imo sa Andagaw.
0: Andagaw noon.
1: Andagaw noon yang kita imo. Kaya nga ni ay may mga ma-disqualified di kato sa among mga listing. So second priority naton no mga Andagaw noon yan ila man gabil karon. Saro yon yung mga stall.
0: Okay. Do budget? Do budget ka rin, ma'am? Halin sa ato niya 20% development fund or ba may other source pa ka mo? May other sources of fund pa ka mo?
1: May other sources kami ko ato niya na yung pondo rin ka rin, no? Aga sa capital outlay, abin naman do yun. Ginbuo, ginbudget naman last year.
0: Okay.
1: Kaya kinulang doon imbawan. So nagdugang kami para ma-accommodar gitaro 50 kasi that is our commitment. The 50 affected ng mga ng mga street vendors, taga, especially dito sa APNC, at sa Ricardo, sa mga talipapa nga una pa sandaman makara, kasi hindi ko pa nga ni sandaron magalaw dahil na ni nga, huwag ako kang nagkinalipatan.
0: Okay.
1: So, aron doon, after mahuman nato, dodaya nga rang market within a month, no? Kasi 30 days malang kararaa ko niya number of days sa pagpaubra. So, taruyan niya period, ay will follow ro aton nga road clearing.
0: Okay.
1: I-clear kita na mong tanan naruruyon yung mga sidewalk vendors.
0: Okay.
1: Na iwawon sa deitrasyon.
0: Rason. Yeah, yeah.
1: Hindi siya sa pagbuon. Right? Raya, daya nga rin programa, alinsunod ra sa memorandum it aton man nga DILG nga ruaton nga mga kabaranggayan must initiate mata it mga daya nga raya nga income generating, no? Kasi aga ginanuhan kami nga hindi kami dapat no ro aton mga papitan hindi dapat mag-rely sa NTA alone.
0: Yeah, yeah.
1: Kung ano nga taro gaapot at halin sa gobyerno ay duyo niya tatong i-budget. So barangay ang Dataw nag-initiate kita nga makadugang itpundo para man nga mapatigayo nato nga magmayad man nato magmayad pag ito ato ni barangay ang Dataw.
0: Okay, ma'am, kasi wala tinda, ma'am, mini talipaparat na talipapautangan eh, kasi kung 50 inaruating positioners yan, kabaw-baho ta. So, ano ma'am, ato naman power component, may maging create ikaw ma'am ng mga position kara item para rikaron, purpose di for talipapa lang, operation?
1: Kaya, saraya nga, kaya may ato na tanga market committee, which okay. Is existing manyagira ato karon yung mga ano, yang mga member aton bayang mga tao pero ga create kita ron by this daya nga ra nga sa amon nga ra nga gina-prepare makaw niya budget ay ga create kita karon it mga item like mga
0: yeah.
1: Market man administrator yung talagang para dito market hindi naman maapektuhan do aton karang nga public atong income it LGU kalibo kasi on do ro permit na tahay magahaling na ta sa aton ni LGU kalibo.
0: Siyempre,
1: wa matagatao
0: ito dito. Kasi mabuong mag sandak business permit kara sa munisipyo, barangay malataman inyo.
1: Barangay malataman
0: Yeah.
1: Raton na lang matakara, matauan mataro, barangay ita, ano matang sarili niya income. Nga matapangitak matasanta nga. We will not rely on LGUs. No, sa ato niya mga, like sa province, sa ato niya munisipyo nga. Napakadu, ang dagaw is the biggest barangay. Dapat man ay maka makaliko matakita it through our initiative na kung paano yung income mo barangay ang dagaw.
0: So mapul tayo mo ramam sa economic enterprise yun no?
1: Yes.
0: Mapul tayo mo.
1: Yes, ma-follow mo kasi ruyon na takay as per memorandum mataron it ano nga entitled rukada barangay nga magkaroon it talipapa.
0: So,
1: which is doon yan ita.
0: So may anda matagali ka ramam ginabayaran monthly monthly rentals
1: rentals schools?
0: Oh yeah.
1: Sa stall. Sa stall. Pero yun yung doon sa barangay, no?
0: Okay.
1: Kasi di ka rin, pero anda tang business permit
0: sa munisipyo.
1: Munisipyo.
0: Yeah, yeah.
1: Pero stall rentals ay una mataron sa amon yung una mataron sa among market code.
0: Market code.
1: Una man doon yung siyempre, may revenue code na takita ito.
0: Barangay. Yeah, yeah. Tama.
1: So, pero mura ala tayo mao. Barato ala tayo mao. Para makatabang man kita sa ato ni mga pumuguyo. Buko ni Murat Mahay. Kabartadang si O. Nag-ayo abirato niya mga buko na nabigit it negosyo, no? May income nga ta ro barangay ang dagaw ang makatabang man kita sa aton mga pumuguyo much more nga madecongest kita runa sa public market.
0: Correct.
1: Yun natin nga na to no nga maging maayos kita tanan no sa pagbuligan aga uwa ito bukod darat kompetensya kasi tingnan natin sa Manila karon sa mga siyudad no iping-iping ro mga negosyo but depende man doon sa pagpadayagan nato nan. Siyempre, no makatabang taron sa andagaw noon.
0: Okay. Ma'am, paano may mga interesado nga ra nga basi sa bon gusto nga mag-apply no? Basi ko nagaplano man kamo nga i-expand ra no. Sinsa na maagto? Unang sa barangay Holit, barangay Andagaw?
1: Yes, oo. Sure, gitaro nga ga-expand kasi uh-huh. kabaho matabiro. Mabaho tabiro bakante pa tanamon nga butangan sa tunga.
0: Okay.
1: Pero hindi yan, walang anay namon ginanong ginbutangan.
0: Okay.
1: So, gina-entertain na tanamon ng mga second priority.
0: Uh-huh.
1: Kasi kinahanglan matasandaron ko na limbawa man na may mga sa 50 na to, matatano nga. Hindi especially sa mga capitalization
0: mm-hmm.
1: o hindi nanda kaya o pero kung sa stall at sa ano eh barato man lang mataton
0: okay.
1: Ato mga sa bidding malang ani nato medyo 5,000 yung
0: tatakbo so is tisot man ang gali no oh isot man lang okay
1: anak, oh maento ka tara mo nga ginano
0: kasi
1: bukod na nimo may micro business yan ni naton da yung para sa mga maliliit na negosyante na nagaumpisa pa yang hindi naman siya parehas gid man ngaron nga itaotan naton sa mga
0: si, ibang mga
1: dagko
0: correct
1: ga-expand gid makita
0: correct okay. Mm. Sige ma'am
1: syempre
0: yes ma'am go ahead
1: syempre ka barkadang che so nahambay na ko kay inang pinakamabaho nga barangay ro ang Dagao.
0: Yeah, tama.
1: May pinakamabaho man imong sa populasyon ba ganana. So aburo neighboring barangays like Dubuswang mga mayagpo puuok.
0: Puuok. No? Yeah.
1: So aron ro ato nga mga ano karon nga kon imo abi na bakay kabarkadang CI imo malang kwarta isang kiri. Oh. Maadto ka pa, ina ka lang magato sa talipa pa o mga alimbawa man na, mga napakay mo malang isang kilong baboy, isang kilong manok. Ay, hindi ka magpamasay, paadto ito sa market. Una lang, hindi man ikaw magbakat. Oo, para makapligid mo sa atong mga pobremang mga pumuuyo naton.
0: Okay, sige. Mama, thank you so much. Lastly, abuhon ko lang rin yung parting statement sa ating kirang mga kasimano nga nakatutok mo nga gabi sa ating programa.
1: So, abo gid sa gamat no kabarkadang che aga mabaho gid tara akong salig kimo abi pagabot sa ay kabuhay kita nag iba.
0: Thank you gid ma'am.
1: sa market mangagi. So mabaho gid tara akong salig kung daywa kita nayang ano back to back. So, back to back ni karon sa problema it aton nga market no with the support money Mayor Juris ag ni Ma'am Gay and Mary Gay Joel no. So aron doon nga matigay yon naton so sa tanan, no? Mayag-ayad lang gabi. God bless us all.
0: There you are. Nabatian natin si Honorable Barangay Captain Juliet Milgarijo, Tolentino Milgarijo, aton kirang punong barangay at barangay Andagaw sa Banua, Ita, Kalibo. Thank you so much kay ma'am, no? Kasi when I was appointed, when I was designated sa slaughterhouse, way back in 2010, si Mamugid ako nagbuo, nag-pull out. In 2011, gin-pull out na ako sa slaughterhouse. Hindi kiting man na to, mag-grow ina karon. Iya kating isaylo ko na akong sa, kasi morong OIC at the time nga, kuhan, Midohead, si Ma'am Juliet Damon at the time nga Midohead. Way back in 2010 at 2011. So, gin-reassign na ako from slaughterhouse paagto it Kalibo public market. So, doon do istorya ang kabuhay tabi kami ni Mamu nga rin nag-iliba. Ang taga-Andagaw, taga-Andagaw man ako sa inman kita. Karon parehas ginamo ni Mamu nga rin kwan. Amon nga dayagan ko among piniino. Basta sa kamagayran, fight, no? Para sa pumuyo, go! Oon ba ga? Huwag kami nadlock kung sino itong banggaon. Basta minatood dyan kita, insakto yan kita. Okay, so thank you, Gida, kay Barangay Captain Juliet Milgarijo at Barangay Andagaw sa Banua Kera Ita Kalibo. Nagatod sa atong karang oras, may kapin-on minuto na kataliwan oras karat alas 8. Mabalik, pro programang diritsahan. Pagkatapos siya, magdeka ng may importanteng mga panubong station.
2: Diritsahan!
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masilinga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: kabataan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Okay, balik kita muna sa second part ko. At kaya pag inilibas sa program, magdiritsahan, our time right now is already 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, gali ina kay Barangay Captain Uying Rago Cup. Good evening, ha. Kay Nini Richie, ina sa Poblasyon Banga Aklan, ina sa Division na rin yung gabi. Good evening, Blans. Thank you, good. Kapitan Uying. Ina man kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio. Good evening. Kay Sir Ed Sabal at kay Ma'am Puri Sabal sa California. Okay, sino para? Auntie Ann Rodriguez, good evening, Che. Okay. Manong Rigi Ribukan, good evening, Che. Watching your program, ina sa Barangay Mubo, no? Ang taga Philippine Statistics Authority, happy viewing. Ina kay Kapitan Nerio Fernandez Capbao, kaguoy do na ay maiwanan sa relocation, uwaun kanda itgaagto. Aga pamakay. Kasi sigurado gid do karmihan isdaan. Oh, mga stall sigurado gid ito. Ano habilin kara basi kun mga karinderya. Kasi ro karinderya ito bisa ibabaw, no? So malamang dumaiwanan do karinderya. Kasi ro isdaan karnian sigurado gid okay yun do ground foreman. No? Kaguoy tama. Kap, good evening kay Kapitan Nerio ina sa Mabilo. Kaya ang pag-utoy, SB member utoy, Lubarosa Bilirente, good evening po, Che. More power and God bless. Ina kay Ma'am Susan Malasin, good evening, Sir Che. I'm watching from Sindo, Taguig, Manila. Thank you, good, Ma'am Susan Malasin. Kay Toto Jason Sayano, good evening, Sir Che. Happy pamati, good, sin programa, yes, New Washington. God bless, Sir Che. Good evening. Ina kay Mayor Simonet Peralta Francisco, aga Attorney Omar Francisco, sa mga empleyado kong local government unit kong balat ni Washington. Thank you for viewing. Inakais member Anthony Nabor, good evening, kabarkadang Che. Thank you, good. SB Anthony, ina sa Banot Madalag. Inakay Vice Mayor Worthy Brother GC Tumaka, ita Banot Madalag. Inakay bro, classmate Talo Arnie Barrientos. Good evening, my idol anchor. more power, mate. God bless you always watching. Thank you, good, mate. Ina sa mga pamilya at Barrientos sa Banwaita Balay, no? Thank you good for viewing, no? Ina kay classmate Darwin Sabay, meet good evening ina sa Banwaita Balay. Kay Manang Mitilin Milyaska na Barosa Silulyo, Manang Miti, good evening. Good evening, Che, God bless. Happy pamati ng ina kay Manong, good evening, no? Ina sa Tigayon. Okay, ina kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, kabarkadang Che. God bless. Thank you gid Ma'am Lina. Sigamat nga abo ina sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Rose Alcaraz, kay nung Rapi sa Mina Leso, kay Kapitan Tim Yupimio de la Sina. Good evening, Che. Thank you gid. Ina man kay dating Vice Mayor ag S member Ma'am Nerly de la Sina. Ma'am, good evening baw. Long time no see. Wag kami nakita kay Ma'am Ngara. Kabuhay-buhay yun. No? Good evening, Nong Tim. Thank you so much. My best regards. Ina kay Ma'am Anarly, good evening. Ina kay Sir Ed Eugenio, kay Ma'am Aileen sa Metro Manila, kay Ma'am T. Sarabia Oro, good evening, Che. God bless. Thank you, Gid. Ma'am T. Sarabia Oro, Ma'am Teresa, ina sa Vancouver, Canada. SB member Maymay Tinasas, Nick, good evening. Good evening, Ma'am Che. Thank you, Gid. SB Maymay. Itabano it makato, no? Kay Ma'am Lisa Isagan, good evening, Ma'am Lisa. Houston, Texas, no? Kay paring Imi sa mga Isagan family, thank you so much. Good evening, Sir Che. Ina kay dating SK Federation President Totoo Ijo Benji Aranas, no? Good evening, ha. Ina kay Mrs. Mo, good evening, nong. Thank you, Totoo Ijo. Ina sa Canada, sino para? Hindi ko makita, iba. Pasensya, hindi ko makita, abir iba, eh. Okay, hindi ko mabiyur iba, eh. Okay. Kay Kapitan Joini Maglonso Cup, good evening. Bao kay Toto Jimboy Ripolto, good evening, ha. Ang ina kanini Ibanisa sa Amerika, good evening, sir. Thank you, Toto Jimboy Ripol. Okay, sino para? Hindi ko mabiyur iba. Good evening, galing kay Kung Lito Marquez Kong, good evening. Aga ina sa Metro Manila, aga manaman ina kay Congressman Jess Marquez. Okay. Galiang, hindi ko makita iba message. Galiang, ha. Galiang. Good evening, Gali. Ina kay Captain Batiles, Captain Batiles it Batan. Mayroon niya gabi, eh. Bro, good evening. Aga manaman kay Worthy Brother Police Captain Duny Magbanwa, aga Police Captain Christian Nalangan, bro, good evening. Happy pamati, no? Okay. Ina sa Tamaya Cafe, ito ina kay Toto Anthony Rogando agay Mrs. Snap, happy pamati. Thank you gid sa pag-view sa tanya programa makaw niya gabi. Okay, ana itradyo todo, i-check ko ana tradyo todo nga page. Ina kay Roger Rosello, Roger Lucero Nagalis, good evening ka todo, Che, Sir Che. Indeed really happy Tuesday, sir. Che, have a blessed today. Enjoy your sa imong programa. Kay MC Cross, good evening, Auntie Otet Ubos na barbecue ta. MC Cross, good evening. Ina kay Sir Gary Apio Makawili, medyo gabi ka to do, Che, paki shout out mando ak asyong sa Loktuga. Oh, mga asyong family sa Loktuga Libakaw ag sa asyong sa Sitio Taroytoy Libakaw from Laguna. Bukato na pinamati ina sa kwan sa Taroytoy ag sa Loktuga sa Manika, happy pamati. Kay Ma'am Teresa Daguno Biga, good evening, Ma'am. God bless you, Ma'am Teresa. Ina kay paring Toto Philip Di Juan, good evening, Boss Che. Nasa Barangay Council at Barangay Poblasyon, kay Bin Florentino. Sir, good evening, shout out sa Florentino family at Victoriano family sa Odyong Sitio Gisi, Altabas Aklan, ag sa ang partner nga si Rinanti Victoriano at sa ang baby Kinkin. Nanonood sa live nyo dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Thank you, Gid. Bin Florentino sa Riyadh. Ina kay Sir GB Maturi, good evening katulong Che. Ina kay Sir Alexis Mationg, happy pamati gigintanan. Ina kay Petro Nilo Antigo, good evening katulong Che. Watching from Barangay Mamba sa Banwa Karat Madalag. Oh, sa Barangay Mamba. Okay, thank you, Gid. Ina sa Barangay Mamba sa Banwa Ita Madalag. Ina kay paring Kadong Kanyal, no? Pre, good evening, ina sa Amerika. Ina kay Mamang TC Rita Marindi namang, good evening. Ina kay Charis agay Bambi sa Metro Manila. Agay Nini Catherine, thank you, Gini. Ina kay Toto Bill, kay Ma'am Bill Garcia Ibardulasa, no? Anang unga ro nag-ubra ko ako niya ng mga shout, no? Ma'am Bill, good evening, ha? Ibardulasa Garcia family. Ina sa may Barangay Daha Norte sa Banwa Ita Banga, kay paring Romel Fernando Enorino, good evening. Ina kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa Consel, good evening sa may Barangay Sirodo sa Banwa Ita Banga, nga nakatutok katon kay Ampoda Raymond to, good evening to sa mga Sidilis family. Good evening, Sir Che, watching from Sirodo, God bless. Aga manaman kay Toto Gilbert Ibisati, Toto Gilbert, good evening. Auntie Ann Rodriguez, auntie, good evening, happy pamati, no? Happy pamati, anti. Agina kay dating SK Federation President Ijo Benji Aranas. Okay, ipikong kinyo rabanwa. Dayang statement ni rabanwa kung president kong PPCRB about na sa kaya ka na nga plano ita both the houses kung kongreso, nung upper and lower houses, nga ataw man kung ta ginaplanuhan nga i-postpone yung man nung barangay election. And then, may andang house bill, okay, at may andang senate bill, nga ginapix nanda into 5 years term dong term of office kung mga barangay and SK officials. Now, pamatian naton, ayan, pamatian ta, dong taga PPCRB, no, si Dr. Arwin Cirano, and then i-play man naton banwa, no, interview ra kay chairman, committee chairman Garcia, no, it mga katapo it media, iunahon tanayan at statement kung PPCRB.
6: Ilang araw na lamang, 34 days na lamang, filing na ng COC ng mga kakandidato, both barangay and SK. Pangalawa po, yung ating pong ano, yung ating pong mga EOs, nagko-conduct na po sila ng mga orientasyon para doon sa mga nais kumandidato. So, whether barangay or SK. At marami na po tayo nakikita niya sa social media na meron na pong mga schedule, meron na pong mga nasagawa, at meron pong mga about to. Pangatlo, yung ating pong mga training ng mga teachers, magsisimula na po yan sa 2 to 3 weeks time. No? At malapit na po yun. Kaya nga po yung ano, yung mga training materials, pinaghahandaan na po yan. Yung ating pong mga gagawing eleksyon, kakaiba po yan doon sa nakabisa ng mga teachers natin dahil automated po yun. Ito, balik uli sa manual. So yung isa sa mga importanteng usapin yan, yung tinatawag na appreciation of ballots. Yan ay talagang importanteng aspeto ng training ng ating mga teachers kasi sila po ang mga mangunguna sa pag-appreciate ng mga ballot na babasahin nila at titignan nila. So, napaka-importante po ng training. Tapos ganoon din po, yung mga tumutulong po sa COMELEC katulad ng PPCRB, maghahanda rin po kami. Magte-train din po kami ng mga volunteers. Mga mananawagan po kami ng mga additional volunteers. Kaya napakahalaga po na itong mga panahon na ito, talagang very very tight na talaga po. Kaya ayaw man namin talaga na sabihin na hindi ho maganda ho yung ano, yung timing, pero wala ho tayong magagawa kasi iyan na ho yung realidad eh. Malapit na po ang ating preparasyon at ang ating magiging halalan sa November 2. Harinawa po, mapag-isipan po ito ng mabuti at maasaalang-alang. At saka, in the long run, mabuti nga nabanggit ni Senate President yung tungkol sa financial aspect. Mas lalabas yung mag-gastos. Kasi meron na yung nakalaan na pondo eh. Kung tayo ay magpapaliban, next month, magsimula na ho yung ano, voter registration, dadagdag na naman ho yung mga gagastosin ng ating pong ano, galis sa kaban ng ating bansa patungkol dito sa election na ito. Samantala, kung ninanais lang naman natin na ito ay mapalawig yung termino, pwede naman ito mapag-usapan even tayo ay magkoconduct ng ating pong barangay SK elections sa November 2.
5: Okay, Drior, nabatian natin ba naman si Dr. Adrian Arwin Cirano, rong chairman kung PPCRB, Rekarang Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Sa isang bilog na sa mga kabulig ko at ang kina-commission election during election day. So, mabaho na da karang papilman. That's why dong PPCRB no, is not in favor for the postponement of barangay NSK election considering the fact na nagastuhan ba na rong COMELEC. No? Now, pamatian na ton, si Chairman Garcia ita commission election isunod na.
7: Kung ipapahayag ang kahandaan ng commission elections na magsagawa ng halalan sa November 2. In fact nga, uulitin ko muli ay sumulat tayo, lumiham tayo sa ating Pangulo na baka pwede mga ideklara ang November 3 bilang walang pasok din upang masigurado na makakaboto ang mga kababayan natin. Handa na po ang mga balota, mga election paraphernalia. Kami po ay nakagamit na ng 8 billion pesos sa 19 billion pesos na nakalaan para sa barangay SK elections.
8: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
9: Ito ang sandigan ng katotohanan at kapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
5: Okay, there you are. Nabatian na itong Banwarong statement ni Chairman Garcia. So, imagine mo na kagastong ng Comelec mga 8 billion pesos. Para sa mga karaga preparation nandas para sa nakatagana karaga November 2 parang ganyan SK elections, no? Tapos hindi man madayon. Ay my goodness. Good evening gali ina kay Ili Carlos Agudis. Good evening paring Che, paring Ili. Good evening daw atong mga amigo. Okay, meron niya gabi ina sa Loktoga at sa Manika. Okay, happy pamati sa itong mga amigo una. Okay. Sir Che, agong ang permi sa pamanawon. Always keep safe and sa pag-drive, sir. God bless you always. Thank you, good paring Roger Lucero Nagalis. Happy pamati, regularly. Okay, now, balik kita sa itong kinakapag-ilibam ako niya gabi. Balikan ko ang Banwa Itlibakaw because earlier, yung message na Tonsi, former SM member, Chudoro Otoy Navarro sa Villorente. Kung ano wundong update, kung andang appointment ni former SB member Bagto Zapata sa daywa nga ranga na bakantihan nga posisyon sa Sangguniang Bayan kung Banwa Kara Itlibakaw. Si SB member Otoy Villorente nakabuugot ako na karang certificate of nomination of an appointment halimbawa sa Partido Federal ng Pilipinas. Si former SB member Bagto Zapata nakabuugman ko anang appointment ag imawgun man gidro nga gina recommend agina nominate sa kaya karang bakanti nga posisyon sa Sangguniang Bayan kung Banwa Kara Itlibakaw. In other words nga daywa Banwa sandadi is Otoy rong naga ambisyon ang nag-aspire kasandarong ibutang ni Governor Joanne Miraflores sa rayang daywang ka mga bakante nga posisyon sa Banwa Kara Itlibakaw, in particular sa opisina kong Sangguniang Bay. Di si SB Bagto tibyog itakan, si SB Otoy tibyog itakan. Wa manyagi pagbutangiron before bagod gani nga rong appointing authority kung Sangguniang Bayan dong nabakantihan dong may poder Banwa para gani nga mag-appoint dong aton na gobernador. Di kung barangay kagawad, barangay captain, mayor, pero kung Sangguniang Bayan di rin nag-appoint karon Banwa dong aton nga gobernador it aton karanga probinsya. Dong bani natapos yung Banwa itbugan pa itju. So nag-expectar kita na bugan it June or July may i-replacement sa rundayang daywang ka mga posisyon na napakantihan bangod gani nga sumaka Banwa rong daywang ka SB member, si SB member Chudosyo ag si SB member Navarosa. Bangod nga ni urunday ang desisyon kong Office of the Ombudsman for Visayas nga ginadismiss a ginapahalin banwa sa andang pangangakuan sa day Mayor Vincent Navarroza ag Vice Mayor Charito Navarroza. So, sa aton karang Local Government Code of 1991, may ginatawag banwang Role of Succession. Kung may ina nga bakanti banwa, automatically, dong next in rank, imaw banwa rong masaka. That is why nga nabakantihan daywa banwa. Kalamisa sa sanggunang bayan, it banwa it diba. Now, pagod niya ni nga, kaaliado sanda ni Governor Joven Miraflores, ni Congressman Carlito Marquez, ni Congressman Joven Miraflores, ni nag-assume banwa ang nag-expect si SB member bagto sa pata at si SB Otoy na Barosa na sandagin man banong ibutang. That's why naging proseso nanda doon da ka ng certificate of nomination and appointment sa Partido Federal ng Pilipinas at sa lakas CM. Di natapos nung June, natapos nung July, tapos August yun kita makaroon. But imagine mo pilang bugan, kapa tatlo bugan makaroon. Okay, 2025 yun kita makaroon. Di sunod sa information nga nabuo na ko nga kinangan pabanwa ko no na mag-istorya karan ni Congressman Carlito Marquez ang ni Congressman Joven Miraflores. Di siyempre basi kung may mga interesado pa, wa sa buhay kita nakasayod nga basi kung may mga tibiyog leaders pan sa Libakaw nga nag-signify kung anda karang intention kay Governor Joen, kay Congressman Carlito Marquez o kay Congressman Joven Miraflores nga pwede kong pwede gob nga basi kung basi kung pwede ninyo ako nga ma-appoint sa rodaya karang bakanti karang nga posisyon sa gunang bay. Di wa man kita't nabatian ba doon nabatian kong pangangan ay sorilya aga ay SB Otoy at ay SB member bagto sa pat. Di makaroon, siyempre, doon nagabuyot abi it mula makaroon sa banwa itibako. Di, sayid man kita si bagto sa pat. Si Otoy Bilirinti, sanda banwa? May mga leaders meeting, may mga projects, may mga programs yung tibiyog banwa. Di, sanda banwa nung ginatawag nga contact person? Sanda nung point man? Bangod, sanda gid man nung ginarecognize kung tibiyog hierarchy provincial level na sanda nung representative itibiyog sa banwa kara itliba? And no doubt about that ba? That is why nga si Bagto ginsuportahan itibiyog itakan kung nagtaliwan niya 2025 elections. Imauro ginpili na panagaganon alkalde kontra kay Mayor Vincent Navarroza. Di, pagkatapos it election, siyempre, di mo karon yung mga lideres sa kabarangay, di, sa igigaag, di magtugiti mo. Kada adlaw ba na nagapagawa at kwarta? May mga namatyan, may mga piyesta. Buhuligan banwa sa ospital.

0: tubig rin mong gasolina. Nagastok agad pang gasolina sa imong siya. Back and forth. Kaya ang ayan dagun mo ang 1,000, hindi mo pagpapamahawon, hindi mo pagpailab. So, di ba gastok agad? Pero pangutana, ba't mo ah? May kapabilidad baga financial si Bagpo. Sa rundaya ka lang mga pumuhuyo or mga lideres itibiyog sa kabarangay na nagapangayo ang nagaagto ka na everyday sa nakarang paniman. Di, dayaman banwarong although siguro although si Governor Joen nagatao matakwarta kay Bagto o si Congressman Carlito Marquez ginatuti pila ginabirong 10 mil sa bugan. Sige, pila ginabirong 20 mil sa bugan. Sige, kasi kada adlaw, my God, sabay ko kung politiko ka, no? Adlaw-adlaw may solicitation, adlaw-adlaw nag-aagto na kimo, adlaw-adlaw nag-apangayo na kimo. Kaya man banwarong gusto ng bagong itdaywa karang mga leader sa banwa itlibakaw, siin kami mabuong. O, kami yaro nagasagap, o inyong mga leader sa banwa itlibakaw. Agano rason ang anit ginahang kami. Ano pangutana makaroon banwa ng the East Member o the Bilorinti? Ng the East Member Bagto sa pata, amat ginahang. Ano ro problema? Unam at hindi kami mai-appoint. I can comply yun namun man to requirements na kabuong gamit appointment, certificate of nomination, halin sa National Office kung Partido Federal ng Pilipinas, ag lakas im, lakas IMD, agro-gobernador, aton man, amun man do gobernador. Ano ba ganong balakid ka? Ano nung obstacles? Ano nung nagahinder? Kung naman hindi may apoy, raya ka ng daywa ka mga nag-aaspira na magpungko sa sangguniang bayan kung banwa ka na itlibakaw.
1: Diretsahan!
0: Di, puro siyang kuno promisa. Puro siyang promisa, lipan red promisa. Pero I have heard na si Kong Lito, willing matanga mag-istorya about ka na kasi siyempre, distrito, tala ni Kong Lito, rin ka na sa una nga distrito. Di, sayon man ako, Banwa, kung ano kagapit si Bagto sa pata ag si Vice si S-Member Otoy Villorente kay Kong Lito. Sayon man ako kung ano kagapit na sangda kay Governor Joen Miraflores. Pero ako personally, nagapangutan na sa kaugalingon, ano ay handong rason? Na kung naman, hasta makaroon, uwa ikinbutang, Banwa. Agwa ikin appoint si Governor Joen kadaiwang kamiembro at sanggol ng bayan sa Banwa Itibak. Daya baga bangod si Lolo Charito, si dating Mayor Charito Navarosa, nag-agto kay Congressman Carlita, kay Congressman Joven Miraflores. Bit-bit na naro anang pilambilog kaunga ang naghinyo kay Congressman Joven Miraflores. Bangod sa kamatuuran ko 2019, kuluwa ba na nagsuporta si Mayor Charito Navarosag sa antong mami kay Congressman Joven Miraflores? Di, basit yung katapusan to ka ng political career sa akin. Nagroan ng kasumpong si Mayor William Latsik. Di mabahaw man ba warong utang na loob. Hindi taman dun mabaga kay Congressman Joven Miraflores. Nga ginatanaw naman dung utang na loob kay Mayor Charito Navarosag. Hindi taman maduga ka na. Tukon man ingrato nga tawo si kong Joven Miraflores. Nga pagkatapos nga ginbuligan, imaw, hindi naman pagbuligan kung natong tawo nagakinangan ka nat bulig. At sabok ko matmaura ng personalidad ni Congressman Joven Miraflores. So, daya ba garo nagahinder? Daya ba rin ginatawag na obstacle? Nga kunam, until now, matapos yung lubungan it Agosto, wagyapot gin-appoint si Governor Joen Miraflores.
1: Diretsahan!
0: Di malami kung takara si Governor Joen na itong maistorya. O, di kung may ibang i-appoint, ay bati na kung si Mayor Charito Navarosa may anang gina-endorse, may anang gina-recommend na sambilog. O, may anang gina-recommend na sambilog. Di sino sambilog na? O, aga, siyempre, nakaprepare yun si former S-Member

0: nakapreparar ko, nagsakripisyo man si Ismember Otoy Bilyorente. Dahil ginastuhon man ko ang personal nga kwarta para alalayan niyang mga lideres. Una sa Banwa Itibakaw, utob nga nagpangayo ko na't mudig. Tagan awon pa na. Oh. Madali ulang to, maganda 2027 yun. Oh. Anong makaroon? September yun. Bugto, ulubugan niya at Agosto. Next week, September yun. Christmas yun. Mabatian nyo na ito ng mga Christmas song ka na. Tapos, patagihapot yun butang si Governor Joe N. Miraflores ba o kaluoy man. Sus Maria kagusip sa Banat Tibaco. Ano nagkakanabo sa Banat Tibaco nga naman?
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan. Sir, good evening. Happy pamati man kay Toto Ney Luison de la Cruz sa Amerika. Good evening, Sir Che. Thank you, Toto Ney. Ina kay Nini Marie Chris Villena Bacani. Bao si Nini Marie Chris, oh. Akong kagwapagwapang amiga. Good evening, Sir Che. Good evening. Okay, kay paring Jan Padalin Blanche, good evening, ha. Dating SB member sa Banwa It Madalag. Watching from municipality of Brownout Madalag. Sos Maria Kagusi Permila tama to Brownout. Ano ga kanabo akil po sa Madalag gara? Ka Permila tanga blackout. Ha? Termina tang blackout. Libakaw, Madalag, San Kiriti ang hangin, blackout. Patsawa kita improvement. Dugi na tiyabaw ka to kay Atty. Lubel Mationg way back in 2001, 2002. Nag-rally pa ka to mo. Nag-rally pa kontra kay Atty. Lubel ay hinasinggitan ka to perming blackout. Pumungko si Bukoy, permimang blackout. Sino pa na pungko? Si GM Chito Peralta, permimang blackout. Ebo pa, sinong Rujin, permimang blackout. Engineer Regalado, permimang blackout. Sino pa ito, amigo? Taga Kwan, si Daddy Kwan. Nalipat yun ako pag magugak na yung atong amigo dati. Nalipat yun ako ang apelido. Abo nga nagpungko si GM Ilito. Abo nga nagpungko, Banwa. Sa akil ko nga GM, the same man yapo na stait makaroon. Wa man yapo na fix. Wa man yapo na ayos na linya. Hasta makaroon, Banwa. The same man yapo dung suffering si Taklano. Blackout. Di sinabi rin manigosyo iya sa akin. Confirming nga ng blackout, confirming brownout. Kung na itong tubi man, wa man yan ko naman itubi. Iced tea man nung tubi. Kasi no ka nang negosyante ay handong agto yagma. Invest. Ay, number one, yaging ginapangutan nanda, stable ba rin yung power una sa aklan? May adequate mga sufficient water supply ba kamuna? Para sabi siya naman butang iputil iya. Ay tanawa ba rin ang water requirements na ginanda karon kung umumutang it mga 10-story nga hotel? Ay kugang kita hotel iya sa kalibo? O, tatapos pirmi nga ng shortage kita ita tubi. Pirmi pang blackout. Kasi, ay my goodness. Ano nga kanabo nga sa aklan? Man, hindi kagid maintindihan aklan nun.
2: Diretsahan!
0: Doon ang ani kabarkadang che samantalang may power plant kami iya o may power plant para Banwa It Madalag. Bukod niya tarot 18 megawatts Do ibagin papati kitang 18 megawatts na ginaproduce ko na sa Timbaban? SB Antonin Nabor, nagapati ikaw? Okay. Vice Mayor GC Tumaka, saan nagapati ikaw? Oh, nga 18 megawatts siya na ginaproduce una? No? Nga kuryente? Sobra ko no! May nagutik ka kun una! Imaurong bodyguard guide itaya ka ng mga Chinese, may daywa pang ka-Chinese una! Nagaabot it 80! 80 megawatts ba nwa? 80 bukong tat 18, 80 megawatts na ginaproduce ng daun. Imagine mo 80 megawatts, not 80. Tapos, tara. Ay, siyempre, ato tabi ginaproduce ka rin sa madalag, diretso tara ito sa Ana Itwan. Ano ni tawag ka na? Diretso tara ito sa ano nga, may tawag ka rin. And then, kung gusto ko magbakay, bakon nyo tayo Taklan Electric Cooperative. Bakon nyo takel. Wala sana iya sa nabas ka na, sa windmill. Nabukon tabaga ita. Kita mismo rin magbakay. Akil ko agi magbakay ina sa Timbaban. O akil ko magbakay ina sa nabas. Hindi na pwede. Madritso ta na igto, then mabakay kita igto. Tanawa ba mo kanabu sa Taklan? Sige, ginakuha boss akot oras. Sobrang gali kita sa oras. Nakasubrawin kita. Is be worthy brother Tongtong Noblesa. Bro, see you sa Thursday bro ah. Pag-aong anay ina kay Vice Mayor Attorney Arjen Igoy. Pag-aong anay na bro. Kita-kita tanay. Ginakuha boss kita at oras. At yung pag-iliba sa programang Great Saan, gina-endorse ko kinyo More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Babakay ra o nasa second floor kasi Isidra Building sa istasyon mismo at Radyo Todo Kalin. Uso yan yung si Ma'am Lilia at si Ma'am Jeanette Agud Makabil. Kamo it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Good evening gali kay Engineer Dave Ignacio rato niya officer in charge kung Municipal Engineering Office kung Banwa Italy. Asalan kita rin kinabana sa ating kinakapag-iliba sa Martes Edition at programang Diritsahan. Ako si Kabarkadang Che and Dilibli sa Oman. Good evening at mabuhay! Pilipinas.
3: Diretsahan. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Love the music. Best music.
3: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Yeehaw! Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

hecho todo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, Radyo Todo. Sahim Papawid, Jujet the Jet Reyes. Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: agua y se le punan. ¡May resbaná! ¡Rancho, rancho todo!
1: Mahilwayon, mahidaiton nga gahon aklan. May portion nga magag o may portion man nga abong bitoon. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya, yapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong agap panay, bilog nga Western Visayas. Agsa mga nataw at pribilyong makabugtaw, makamukat dong mata, makaginhawa pa. Makita dong kanamit kalibutan, dapat yang ang ayag bagay yamang nga magpasalamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
0: Todo Komentaryo.
1: O Todo Komentaryo anay kita. Pahuway anay Todo Birada ay kakatapos yang ita piyesta. Ita Mabilo Kalibo. Gaoy nga gaoy inyong idolo Katudong Judel Rintilio. Ngani pahuway anay, take over anay kita. Mangin ka partner sa technical side. Katudong Impoy Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunit mainit na gabaga. Naga-aso-aso pang nga mga balita sa Gua ag Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
0: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
1: Jet Reyes po lamang. Siyempre katuwang aton nga mga katodo patrol reporters. Nga naka-standby na ka-deploy na. Sandang tagsaragsag ka mga area of responsibility. Balita din sa Provincial Hospital mga biktima at insidente. Aksidente kagindaga sa aton nga Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. Ag balitang merkado publiko presyot nagapangunang bagakon sa merkado John Cabicilla. Balita alin sa kanibo PNP ag iba pa ang mga police station sa unang distrito. Katudong Reynald Banjola. Balita rin sa Segundo Distrito, Rolly Boy Herrera. Bagurong tanan, siyempre nagataw ginanikamit ka at tahuran. Nagakangay, nagagda kami kinyo nga magpartisipar ka mo sa rayang pagpangalagad. Bukas amon niya rin niya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kung huwag kamot landline, huwag kamot pantelco, kabinuna ka mo sa mga alipungtot bukid, magayong ang mga sitio ang baryo, huwag pantelco. Importante, may cellphone signal, agload ka. Kung may data or may internet connection ka man, mas okay pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong kabaranggayan. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
0: Todo Komentaryo.
1: Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon ng official website sa www.radyotodo.ph. Dagarong pagpanamiyaw sa aton nga mga suking mangunguma. Mamumugon mananggiti suki namon sa binit baybayon kasubahan. Mga senior citizens, veterano-veteran ang timprano pa nagbugtaw. Driver nga nagapanagasa sa nagapangunang karsanahon sa bilog nga probinsya. Hagong sa pagmaneho. Oh, tandaan pirmi inyong kabuhi, kabuhit inyong pasahero, bisan bukon panganit pasahero. Una sa inyong mga lima, likawan gid nga magmanihong mayang over. Wa pa na umpawi banwa. Ay base madisgrasya or makadisgrasya ka pa. Sama sa kusagong nga mga merkado publiko. Siyempre, or mga negosyante una sa Tuting Reyes nga naghat-hat na kwa ng mga agricultural products. Kainapat mga alas 3 si Dagaaga, una na sa Karsada. Una sa Juliana Private Market. Ag siyempre, sa aton nga kanibo public market, mga suki na itong negosyante tisda, karni, tinuwa, panako, tuga, volantero, volantera, kargador. Sa mga nagasusiloko, ag nagapabukot pathabol. Mag-amat-amat na kamutsikad, bangon, bangon, bangon, bangon na kayaga na. O init na kamutubi sa mga wapan na kinitubi, kabihe. Ag magtimplat kapi, ag samtang nagagago, kit mainit nga kapi. Buksin yung mga monitor, itutok sa radyo todo, magpamatit presko na kapangunang balita sa Guwag, Sugunit, probinsya. Sa mga naga-walking, naga-jogging, ay manami tiyempo, ay dahan-dahan gitanaw sa ginatikangan at ginadagaganan. Ay kabuabong ayam sa kalye, base makatapa kamot ayam, ngawa nagagahay. Masama din yung adlaw. Enjoy sa pag-walking at pag-jogging-jogging. Iya sa Kanibo Plaza. Abo na nga nag-tikang-tikang, nag-jogging-jogging. Una sa may Guding Ramos Park. Aguna sa may Pook GT Port. Ay manami tiyempo, walang ulan. Ano mainit nga mga balita banwa lokal nga atong pagatawat kabuhi? Sentensya Gustisya makarong adlaw it Miyerkules. Punong-puno kita makaroon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Sik-sik, lig-lig at nag-uumapaw raton ng mga balita lokal.
0: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo, todo.
1: Pero siyempre, unahon talagag at panyempo ay harang wanat bagyo banwa sa Gua Agsuod at Pilipinas. Habagat, doon nag-apekto sa Binog Galuson. Doon panyempo sa Zambales, maka-experience at occasional rains, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region na biling nga Central Luzon, ag mga probinsya at Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, agroaton nga kaiping nga probinsya at Antique, maka-experience at kukalhit-kalhit kawan, ag pagdugdugdug, sa labirin nga partit Luzon ng Western Visayas, kay bahan kita sa Aklan, may porsyon nga magugag-umon, may magakagaka nga mga pagunganugan or pagdugdugdug, tanan epekto it habagat. Samtang sa labirin nga partit Pilipinas, apiktado mata it localized thunderstorm. Magpupabatsyag ang dong tanan, kapinuna sa mga kilid na suba, sapa, ag mabukid-bukid nga parte, bangod suno sa pag-asa, posible gihapon ro mga pagbahag landslide ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta babaskog nga buhos it ugan.
0: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo. Samtang dong hangin nagbaybayon sa Luzon ag western part it Visayas, kay bahan kita sa Aklan, maka-experience kita at kasarangan kunamat babaskog ang hangin mahumbak nga baybayon nga nagabot 1.5 to 3.4 meters. Delikado gid sa maintok na siyakang pagdagat. Sa labiling nga partit Pilipinas, maka-experyensya it mahina hasta kasarangan nga hangin kama naman baybayon. Samtang dong temperatura sa Metro Manila gaabot sa 31.3 degrees Celsius, pinakamataas banwa nga temperatura. Watyabot dong inatawag heat index, rung kapaang iya sa Aklan, mas mainit kumpara sa Metro Manila, ay nag-aabot kita at 32 degrees Celsius. Pero kung namat, may una nga pagtungit-ungan. Hindi ng gabi, yung pinakamagamig or pinakamadabang nga temperatura, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 5:15, rohaton nga temperatura nagahanot na sa 26 degrees Celsius. Rohangin nagahuyop, west at southwest, 8 kilometros kada oras, bugso nga nagabot, 21 kilometros kada oras. Rohaton nga air quality, sang Domingo na, bukot manami, banwa, poor. Rohaton nga air quality sa kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Daya, epekto kunda ita, grabe man nga traffic. Ah, nga aton nga ginexperyensyahan. Ah, kaisot-isot gabanwa. Pero ginexperyensya kita ita heavy traffic. Ah, kapingid ko na peak hours. Mga 11 to 1, ah, 6 to 8 a.m. Aga 4 to 6 p.m.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Sunod sa pag-asa, pag-abot alas 6, alas 7, alas 8. Masong silak-silak pa, ruwaton nga panyimpo sa kalibo ha. Pag-abot alas 9, madamaw-damaw na runggag om. Pag-abot alas 10, Engineer Titoy, may posibleng pag-tugpat-ugan hasta gid ita alas 12, dungod truadlaw. Pag-abot alauna, bilog gasang muhapon, magugag umon, rohaton nga panyempo. Pero what bagyo, what low pressure area, sa sugod kong Philippine Area of Responsibility. Doon nagapikto ka ton nga weather system, ibarong habagat, aglocalized thunderstorm.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ano mainit nga mga balita, banwa, lokal? Excited ka mo, sayod ko. Kapingin ikaw, dingdong. Ah, excited ka gin. Ikaw, nang tinatambong. Ah, sayod ko, excited ka gin masyado.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pero hawanan tanay mensahe, ah. Bago to, ah, bago tay plastar. Rumainit ang nagabaga nga mga balita lokal. Oh, good morning ani kay Karen Mayor, kay Bujong Inday una sa DYJJ, Bujong Panay sa Ruwa City Capiz, sa Manog Kagawa di Tambak. Good morning gid Mr. Oscar Chudosyo. Good Wednesday morning man. Ginatamyaw na ron ang Kasimario sa Laging Banwa West numan siya. Kay Kagawad Michael Solina, kay Sir Ed Sabal, happy viewing una sa California, USA. Ma'am Gima Tolentino, nga matsauna man na imaw sa USA man. Madam Marlene Sakarias Igat, good morning gid. Kay Melvin Olios, happy monitoring. Ardes Di Juan, o kumusta? Okay lang. Kay Jopel Carpio, good morning man. Kay Toto Exalteo Terencio na sa Bita. Kayang Juan, nagasigabong kagod niya sa barangay Kayang Juan, especially niya sa Sityo Bita. God bless man, Exalteo Terencio. Ay abogabantay sa makatong ra. Kay Cyrus Andre Apolinario, hi, nami ngani, kung mag-ugan, sunugon akong pagay iya sa leso. Doon do problema makarunel. Dayang pag-asugod Cyrus Apolinario, Cyrus Andre, it's September. Patay na naman, ruwaton nga mga mangunguma nga nagasalig. Sa patubi, it inotel nga niya. Haman! Nakaschedule na naman sa September, igasara. Ay, bisan ini nga ni, ha? Ischedule nga isara sa September, ay waman niya ni tubi, makarundong irigasyot niya. Bisan nakaschedule pag isara, ay bisan makarun nga, waman ginsara, sobra pang sinara, waman nga ni itubi, aton nga irigasyon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Tapos, isara uman ko sa September. Ay nagaayos na naman ko sanda kwa ng irrigation canal. Tinutilgid nga klasit niya.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Good morning, The Jet Reyes. May God bless you always. Pa-shoutout sa mag-asawang Tayberto Agnay Merle Puerte. Iya sa Tabangka naman siya. Always good nga nag-monitor. Thank you good, Pamilya Puerte. Kay Numer Puerte, una sa Tabangka. Kay Sherwin Agrama, Happy Monitoring Man, Madam Margie Dordas Sacro. Good morning, Madam. Kumusta ka na? Ag si Engineer Arsenio Sacro Jr. Engineer Architect Arsenio Sacro Jr. Kumusta ka na, Architect? Tsagahon pa dong, naga-arts imong imong computer dong ah. Agahon pa mo naga-hang-ten ah.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Happy viewing, Ma'am Emma Vega, una sa USA. Kay Jojo Panda sa Tinigaw, na ipatring ng Nansigos ag ng Josephine de la Cruz ag ng Lian Sablaon. Sa mga taga-Tinigaw, good morning, Gid. Ag sa mga taga-Burwanga, una kaya Lucas Kryl. Ag una sa POG G-Report kay Jake Rupa. Ag siyempre, una sa Tinigaw, kay Kagawa Jerry Adok. Na-late kahapon mensahe mo, Kagawa Jerry Adok. Ag siyempre, sa mahugod nga kapitan at Tinigaw, kapitan na Nini Lourdes Reyes. Ag dating kapitan, Toto Lando Reyes.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kay Toto Roger Lozero Nagales, una sa libtong sa istansya, mayadman nga pagpamati. Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Dayang plano nga pagutang, it 20 milyones ka pesos. Kung local government unit, it banwang numan siya. Agod ko no, gamiton nga pondo para sa rehabilitation ag improvement, it numan siya public market. Bakit? Guba na ba ang numan siya public market? Nga mag-autang na ang LGU numan siya ag nag-request it authorities si Mayor Rogelio Enero Banwa sa atin nga sanggol ng bayan para magnegosyar itloan ag bagsuod sa sangka loan agreement sa Land Bank of the Philippines sa kandidat nga 20 milyones pesos. O karon, dong chairman it committee on appropriation, si dobaro chairman is Bijerom, it a committee on appropriation, finance, ways and means, it naman siya sanggol ng bayan. Ano rong ginarehab, ag ina-improve, ay matsakan o malang natapos, ag nahuman, araya nga, naman siya public market. May 10 years na ba? Nga nahuman do nga bago nga naman siya public market?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Standby sa kabiluguan kung aton nga pag-ililiba. Sa pihak ka parte, si Kapitana Itilda Iman it Kabugaw Batan. Nagpadaga. It notice to explain saan om nga mga beach W dingdong. Dato bang gameplay na itong dingdong record? Saan ang meeting? Kaya hindi man to pribadong meeting. Hindi man to confidential. Agwa man to it threat sa national security. Pero nagpadaga itasugat si Kapitana Itida Iman saan om? Kuli 20 roan ng BSW an om nga donggin padaghan. Butang ba nung an om nga ra sospek ra? Sambilog sanda or sambilog kara or basi sanda ko no dong nag-record meeting nga natabo sa barangay hall it Kabugaw Batan. Rato bagang makontrobersyal nga weekly kalinisan sa barangay.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: O balikan taron sa pihak ka parte. Dayang nga rang mga nagagawa nga rang aligasyon. Katura dingdong. Pagdumdum ko haya politika gang. Kasi makong kong ginasamaran yang rong sangka politiko. Politiko, iya saklan. Baisa mo yung ginasamaran yung baga? Siyempre matunog a berungagan kara eh. Matunog ga matunog ranangagan kara. Baisa mo yung ginasamaran yung raimaw, ita ng mga kontra sa politika. So kato na gina-ignore-ignore tagang rong aligasyon nga nagapangulikta ko rin mo dingdong ra. Ita 1,000 kada job order. Job order ko aton nga provincial government. Last year para actually. Pero samtang nagabuhay kay nagabuhay, hay bukontat mga kontra sa politika, pero nagapaabot ko ng sentimiento. Hindi man reklamo gid. Kundi sentimiento. Nga, dayang politiko, nagabuhay 1,000 kada uwo, kung mga gina-endorso na, aga habaton ng mga job order employee sa aton nga Kapitulyo Provincia na hindi manami banwa. Bata pa ag masama dre mo nga karera sa politika kung magmaura rong sitwasyon ay hara. Doon aga sentimiento na ay bukong dati mong kontra sa politika kundi mga kaapin mo man ngani. Bisan hambagon pa natong dingdong nga may anang kasugot, ha? Nga pag ako ginindorso ta ikaw ag makasugod kang job order. Tauan mo ko 1,000 timagaw ay gihapon. Pila gilang ginabatot job order para pangayuan mo pa 1,000 nakibawas ka pa. Delay pa biswildo, kakarampot ma lang. Mapatong ka pa 1,000 matsa makahuya man agdi ka ra maguba rimong political career kung magpinadayon da. Ha? Kung magpinadayon da.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Karon balikan ta. 400 man ang abe, bawasan ni pa. Sabi ya kaparte, balik kita at makato. Abo, nagakulit ka kon pero makaron, hindi ko git pwedeng ihambay nga gan. Kung na-involve sa kaguluhan nga ra, ng mga babayi. Nga, sa bilog ka ra, ay ilihadong opisyal, sa bilog appointed, ng empleyado at gobyerno. Pero dingdong, ginapakonfirma ko makaron. Ay ro, sa bilog ka na kara dingdong, nagpa-ospital. Ay abo, kunuran ng lastro. Sana tabo tong bugbugan banwa sa gabunutan. Aga, kagagusan sa sangka okasyon. Ay kahapon, matsagindag ako no, sa sangka pribadong ospital. Aboan ang lastro. Ag sambilog sa involved ka ra, is contemplating to file administrative and criminal case kontra sa sambilog sa mga involbado. Di masadyagid. Masadyagid. Ano na nagkakatabo? Banwang nagatakilid.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Sabi hak kaparte. Balikan aton dayang reklamo daywang ka mga estudyante sa sangka kapitan ag sangka barangay sekretary sa Banwat Leso. Natuhoy ra ko ring 20,000 nga scholarship program sa Idagom. Ita national government programa ra ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mga nag-graduating yatara ng mga estudyante nga 20,000. Ang kada barangay may alokasyon nga 5 ka mga scholar. O galing nagareklamo rin daywa ka mga estudyante bangod dinisqualify sanda samtang dong iba nga na-qualified nga sa kamaturan dapat disqualified man yan eh.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Raya ka mga estudyante, nag-file itreklamo. Una sa Leso Sanggunyang Bayan. Ginabuitan ko rong complaint, pero binasura ra. It Leso Sanggunyang Bayan, bangod ko, ginatawag it is be Leso, nga lack of legal jurisdiction. Kono?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Balikan taman dong New Washington. Dayang transmittal ko kaso kriminal nga ginpasaka sa dating kapitan na dismiss ag perpetually disqualified to hold public office nga ex-kapitan Clyde Custodio Kawayan. Nga dati yun, ag naunagon, nga ngayon dismiss it ombudsman, nga may nakakabit nga perpetual disqualification in holding public office nga sentensya, pero hara nagapakatubang it kaso banwang kriminal nga falsification o ba public or official documents.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ngarong kaso, iya sa Regional Trial Court 6th Judicial Region, iya sa Aklan, gintransmit papagtubanwa sa Sangka Special Court sa Siyudad Itzibo, in particular sa, hindi gini sa Siyudad Itzibo, kundi sa Provincial Cebu, in particular sa Lapu-Lapu City pa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Yamakin mo, maginagas ka pa to sa Cebu kada hearing. Ah, maginupad ka manabi to sa Cebu kada hearing mo. Ay, ito gina-transmit sa Sangka Special Court.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
1: Sa pihak ka parte, balikan natin na yung illegal quarry o na sa palali aga humarap. Ayang kontraktor nga pirming nag-subcontract. Ag-subcontractor na permit nagag ko ng mga project. Pero samtang nag-subcontract emot mga proyekto, sige man ang hinakot itbaga sa suba, agin na stockpile na, gobernur. Magapit na sa Kapitulyo. Ag politiko, may unga man ng politiko. Pero kontraktor imaw. Pero nag-stockpile ti mot bagas, agaan naman niya ginanegosyo. Ginaprant na gang, roan ang ginasubcontract nga proyekto Mariones de Garapon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: O si sa Anyura, Aklan Environment and Natural Resources Office Engineer Jan Kinit Almalbeser, classmate, batchmate, ibiyap. O si sa Anyo, rayang stockpile na sa banga, una sa palali ang humarap banga.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay bawal ka mag-stockpile it bagas, nga wakat permit. Ha? Ginagamit mo ngagat sang ka kontraktor nga politiko. Ah, sa imo tanang personal matang negosyo. Nga wat nagakaigong permit talin sa ato nga provincial government. Nagapanalig ka ba? Dahil kaliyado mo. Ratong gobernador. Oh, come on. Kung kay Ruilim Yaba, indadan nyo pa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
1: Amat, nagainabo man din nga nga mga privileged animal. Mga kasimanwa. Ora pagit sa milog, speaking it contractor. Ora yung contractor nga rat ginakonstruct karon nga building sa Kapitulyo. Karon sa iping ita challenge playground do. Doong contractor kara, guriya. No problema, rong subcontractor ni guriya, wa magbayad sweldo sa nang empleyado. Ro, may klamo banwa, pero makaroon ko na sa nagabinagayran. De, oh, klaro doon ha? Klaro taron. Nga si Guriya, nagapasubcontract nga bawal ginyani, Department of Public Works and Highways. E di ba bawal doong subcontracting? Maliban lang kung sa supplies, labor, ang materials. Pero pag abot sa technical, dapat hindi pwede rong subcontracting pag abot sa technical nga spitot proyekto except sa supplies, materials, ag labor component it project. Sayod ka mo karon mga kontraktor.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay, Guriya. Pana, sa Iloilo man na nakabasik, abong de akong project, saklan na do Guriya nga ra. Guriya Construction, mga paboritong kontraktor alin sa ibang probinsya, mga IBC, o galing IBC makon daw, wahagos it project eh.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Guriya, ano pa nga ni, mga dagag ko ng mga kontraktor halin sa Iloilo ag Negros nga nakakabot kontrata ya sa Aklan. Abo sandara eh. Patrila, ano pa? May mga taga-Kapis pangarang mga kontraktor. Abo sa narang dagag ko nga mga kontraktor nga kaya mang ubrahot mga kontratista nga kanon. Amat ginitinao pa naton sa mga kontraktor sa ibang probinsya, I want na nang aktiwang-wang. Paras ko mga project ya sa kalibong ora. Magbinaw ta kita't kontraktor nga bukod ta taga-akla nagdaga kalibo, tapos mag-inugtas sa kita. Ag karon ba no agi nabuitan ko. First ano lang? First part yang anay. Ika ginapakutan na bi kahapon accomplishment. Itaton nga local government unit ni Mayor Socro. May initial nga lisahan ako yahit mga proyekto. Agrong estado ko nasabit nga mga proyekto sa kalibo kay bahan. Dayang crematorium banwa nga 98.5% na. Ah, ruana karang accomplishment.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.35 na.
0: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
1: Dali lang ginsin yun to kayo na. Sige kita na photo. Okay, ya kita na photo kay... Sige to kayo na. Dali lang gina. Balik. Ya kita na photo kay Madam Marcel Mumbay. Good morning, Gid. Inaga pa si Idol Judel mo, Madam Marcel Mumbay. Bukas. Kay, ay salamat gid sa pagbasa. Gutom, taro matabo, kara. Doon sa bilog sa problema. Ha? Dali ka kinangan na birong niya naton, it 280 million. Ha? Kakinaga 280 million para ayuson na itong irrigation system kuno sa Aklan. Agrupa ko tana niya, nakabudget ba? Included ba sa 2027 national budget? Dahil ang ginainusoy niyong 280 million para sa Aklan irrigation system. Nagbutang man kita at gumastos man kita ita mabaho nga kwarta ko aton nga mini dam nga ron. Tanawan nyo abiro aton nga mini dam. Ako na anong doon ang sitwasyon ko mini dam nga ron. Kanugo niyang nung kwartang ginastos ka ron. Ay aron nung bagas. Tupong na sa inyong mini dam.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
1: Ay, Diyos mio.
0: Radyo, radyo, todo.
1: Happy listening, anay, kay Randy Ran Santisas, kay Arlon Francisco. Blessed Wednesday, a God bless man. Madam Amabel Jimenez, good morning sa mga taga New Washington, nasa Mabilo. Sa Katipunan, Buruanga, good morning, kid, kay Sunny Lumugdang, kay John Briones, good morning, man. Hay, panit akong isaraguman ng idol. Hay, nagbayad kami. Doon nga nero pangutahan na makaroon. Wow nga ni Tubi, makaroon nga gusto. Tapos isara pa sa September. Hindi ko ta maintindihan ito nga ni Yaklan Kapis nga ra.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.

0: Radyo, Radyo Todo.
1: Good morning dyan. Pa-shout out sa asawa kay Mrs. Maribeth Antaran. Happy viewing dyan. Una sa Tagas, Tangalan. Halin kay Mr. Mo, Sunny Antaran. Good morning dyan sa mga taga-Tagas. Tangalan ulit kay ng... Ano yan eh? Nora Tampos. Tagas Manday Imaw eh. Oh, good morning, Toto Arbitorio na sa Metro Manila. Kay nung Johnny Villaruel, good morning, Gid. Nung Johnny, una sa istansya. Ma'am Lina Mercado, happy viewing sa Sydney, Australia. Mosta gali. Ay, okay man gihapon. Ah, sige, matagi hapon. Galing Manila na imo ga-report, Toto Arbi. Eh. Sa Tutok 13 kapamantaw. Ah, Tutok 13 kapamantaw kada hapon. Na, makita mo imo una ron. Ah, Tutok 13 at IBC 13. Ah, sa radyo, wala na sa radyo. Ano na siya? Sa TV na lang. Sa Tutok 13. O na si Budyong Inday. Una, bantay ka kada hapon sa Tutok 13. Igbata de Dorigues sa San Francisco, California. Happy viewing. Kaya, sino to? Kay Oliver Oliveros. Good morning, man. Kay J. Nerviol. Happy monitoring. Mr. Efren Flores. Good morning, sir. Base sa bugsat at sumugod dong mini dam. Ngaron, tapos matarong mini dam. O galing tanawan nyo ba nga itong mini dam? Ha? Rubagas, tupong na sa aton nga dam. Ay papaano ka makatipo ni tubig sa dam? Ay rubagas, tupong nga ni sa dam. Basta lang gumastos gobyerno. Alam Chiri Timporasa, bibiwing sa Thailand. Kay Mr. Peter Tunnel sa Puok. Ah, una sa Antesa. Tunnel Family. Good morning, Gid. Lago na gini kay Nungboy Antesa sa Antesa, Minyes, Agpastrana, Compound.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Now, balikan natin do initial. Tugog pa si Makagwapo, mo nagapangutan na kahapon karay. Ginaboytan tabanwaro nga initial nga listahan it mga proyekto nga ongoing makaroon agrong estado iya sa banwat kalibo. Including, roaton nga ra nga nakatiwangwang gihapon. Nakatiwangwang syempre. Dahil nga, wa manimaw isisira. Wa manimaw ita permit talin sa National Water Resources Board. Wa man imaw permit talin sa Department of Health. Siyempre, sementeryo ra. Human man nga ni imaw. Kuno? Ayrong 65 million na urot na, di ba? May phase 2 para project. Pero phase 1, tapos na. Di pa paano mapuslat banwa? Ay haron parong anang itsura. Crematorium siguro pwede na. O galing, wapat 3 phase line. Ini man natin magamit. Ay pag ginamit mo ron, makakasuhan na itong local government unit. Haman, what permit? Tabag ko nga ni, what environmental compliance certificate? Mandatory requirements. Ag sa ECC, kabo-abo ron ng mga requirements man nga nakakabit. Before kami issue at ECC, kabo-abo man doon nga nakakabit di karon sa ECC nga dapat i-comply mo before kami issue at environmental compliance certificate. Ag dahil nga ni nga sementeryo ron, dapat may permit ka sa National Water Resources Board. Wabat apiktado rin karon ang mga waterways or source itubi, potable water ay magapit o nasa creek dating tanki ron. May permit kabaga sa Department of Health ay kaabo-abo rin ang mga requirements. Sementeryo abi ron eh ron distansya karon sa mga panimagay tanawon mo distansya sa source itubi tanawon mo andami po. Ang dami pong requirements before ka ma-issue an it Department of Health permit. It will take time. Assuming without granting, just for the sake of argument, nga tapos gid man ng project, paano mo i-operate? Ay wa ka pangani it nagakaigo nga permit.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Ay ginaboytan ko banwaro nga kopya ko accomplishment report kagin submit. Itatong nga Office of the Municipal Engineer. Halin pa kay dating Municipal Engineer ang nagretirong Municipal Engineer Amalia Ami Francisco.

0: kahapon sa sesyon at kalibosang Gunayang Bayan. Nakabaton roaton nga SB, pinagi kay Vice Mayor Philip Yero Kimpo. Through SB Emerson La Chica, rong chairman at Committee on Infrastructure, itaton nga kalibosang Gunayang Bayan. Kuraya nga, ay ahay, ha? Bukon may nganit kompleto. Ay, pati ro chairman, it infra committee, nagalitik ba na ng ugo? Hay bukon mat kompleto. Ha? Hara ko no, dong estado ko mga project nga ongoing, ya sa kalibo. Daya tagkahapon pagatara. Oh, may another pakitang madamu-damu ng listahan. Tagin submit mata ni Engineer Ami, dated July 2, August 21, ag August 22. Before nag-retire si Engineer Ami Francisco, na-submit na or July 21, ag 22, ag July 2.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hara, ha? Una, dayang construction / rehabilitation at drainage system. Dahil rin gina-question kahapon ni Sibiri Baldo, ha? Nga project nga rang drainage system. Sa gin-submit nga rang report ni Engineer D.B. Ignacio, Engineer 3, Acting Municipal Government Department Head 1. Respectfully submitted herewith are the copies of documents relative to construction / rehabilitation of drainage system located at Oyo Torong Street, Poblacion, Calibuaclan. The submitted documents include the following: notice to proceed, notice of award, wrong contrata, dong program of works, detailed estimates, pro plano, accomplishment report as of July 31, 2026. Konsin, dahil nga rin nga construction, rehabilitation, at drainage system, una sa Oyo Torong. Nangawa nga na ako rin. Construction, rehabilitation, agbat sa kanugang ginobraman, dayang project ka rin. Di ba nga, Kapitan Neil Candelario? Masakan o ang ginubrara, pero araw, may rehabilitation ko, no? Aga, raw accomplishment report as of July 31, sa iyo kung pila, 12.69% pagang. Teka, haba-haba pa ta. Ha? Abo, patagaling tagapuson da, ay 12.59% pagang as of July 31.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Next! Agto kita sa improvement. Kita nyo sa plaza? Ah, kung kagto ka mo sa plaza naton, may improvement na ginapanigayon. Improvement of public parks at Kalibo Pastana Park. The submitted documents include the following: statement of work accomplishment yang agroan ng photo. Di paano mo masayran pila ro budget kara? Kano nag-umpisa ra? Hinono matapos da? Ayrong gin submit ba lang iya ni Engineer D. Ignacio ro statement of works accomplishment agrong picture it ongoing construction kara improvement it Kalibo Pastrana Park.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agda nakabutang yan sa sugat ni Engineer Dave Ignacio kay Isbe Tata Emerson La Chica, anang hambago. Furthermore, should you wish, kung gusto mo man, ha, nga mag-conduct, ha, it inspection, Engineer Emerson, pakinotify lang si Engineer Dave Ignacio in advance ko, no? Agod na masiguro rong kinanganon nga assistance. Yeah? Maitao gagi sa imo nga himoon nga inspeksyon. Aruhan ang accomplishment as of July 31, based ikara sa report, 4.32%. Pero what nakakabit nga ibang dokumento? Oh, dong project cost, ipatanaw ko yun doon naman sa may billboard. Dong project cost, dong duration ita construction, sa ano matapos nun. Next! Agto kita sa na Look Convention Center. Makita nyo ron, nakatiwangwang na convention center. Ah, pilagon, ah, nga porsyento doon natapos karon Engineer, Kapitan Joine. Pero bago ron, i-check na nilinya ni Katulong John Cabecilla, balita alin sa Provincial Hospital, mga biktima at insidente-aksidente, nga naka-confine makaroon, kama naman presyo, it nagapangunang bakon sa merkado, ay rato nga tindahan, at ugato na itong September, kung may chansang makahaling gidman, by September, August po man kita. Sobra pasambugan. Standby! Katulong John Cabecilla!
1: Radyo Todo Live! Report!
0: Live sa Kalibo Public Market! Proceed, John!
2: Katulong Adjit, no? Solo Mintero naka-record sa aton nga emergency room. Ita aton provincial hospital dahil nga isang klaseng 24 anyos nga tinuga. Aksidente tara nga sinunggaban ita motorsiklo. Agiya makaroon mo sa aton nga may provincial hospital dahil nga biktima at vehicular accident nga si Junel Silverio, 54 anyos sa pangidaron. Pero no, imautaray taga barangay Hulita sa Banwa, ita Libakaw nga kutsiin. Imautaray gatikang tikang timura katrungan jet ina sa may kahaban ita sa daon ita barangay New Buswang. Aksidente imura ka sinungguban ita sa
0: nga kutsiin. Doon ang ginahambay permi. Hagong kamo sa pagbaniho. Inyong kabuhi, kabuhit pa sa hero, pati bukod pa sa hero, ay praskara, nagatikang-tikang ta sa kalye. Ay bukod at pa sa hero ra, bukod at sakay. Pero, dinisgrasya.
2: Dinisgrasya, pakatrunggit, no?
0: Matsa, pariyos ang kilaga nga tong dinisgrasya man.
2: Gani, katrunggit, no? Ay, aging kabuliganan ni Morang, aging dalaya sa atong may provincial hospital dahil daya si Junel Silverio ay nakaagom takarunggit it mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari man nga party karangawas nga kunsiin dahil nga biktima hiyap ta makaroon naka-confine sa atong nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital Solominte gilang katunggit nga naka-record no nga sinunggaban ra ko dahil nga nga biktima ita vehicular accident. Manto lang kita katulungit no, sa mga naka-confine makaroon iya sa ato nga may provincial hospital. Sa surgical ward naton may 62 ka mga naka-confine. Sa ato nga pedia wards, may 60 ka mga naka-confine. Sa ato nga OB ward, may 92 ka nanay at may 14 ka mga naka-confine. Sa ato nga female ward, ito sa may second floor, may 65 ka nanay at may 9 ka mga naka-confine. Sa ato nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari ka mga batian ro naka-confine, may 134 ka mga naka-confine. So matotal ka ro nga jit, no? Kaibaan ro ICU ward, agro isolation ward, may 460 ka legal age, ag may 15 ka mga unga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital ka ro nga jit, no? Nagdiretso kita iya sa aton nga masakusako naton nga temporaryo naton nga may Kalibo Public Market sa mga adlaw nga Miyerkules. Sararong mga isda ka mabakal ninyo ila, may tiyaw ka riya.
0: Masama hawan-hawan tindahan kon. Ina ka sa may bagsakan na area?
2: O, iyang ina ko sa kaykwan sa ticket mo to, kay Primario de la Cruz, oh.
0: Ba, Toto Mario, o, may hindi pagpamati. Raton nga, kabarangay. Kabarangay Prokdos.
2: Oo, kaparangay, ka, kabarangay Prokdos, Primario de la Cruz, no? Ayan, di kargal, may ginadiskarga katunggit niya sa contract.
0: Wala daw audio. Pakidali lang dyan, ha? Dali lang. Huwag ko not audio si John Dingdong. Pakicheck be. Dali lang John ha. Ay abo ka pamate be sa abroad. Aga abo naga naka-IP live eh. Proceed be, proceed. Proceed John.
2: Ito ito nga jit do. Hararo mga isda nga mabakal ninyo sa sundit ato nga merkado publiko no. May piyaw kita rin ya. Halin 140-160 kilo. Baka nami sa ingon ra no. May aton nga matangbakar ya o matan. Halin 180-200 kilo. May hasasa kita rin katungod yun, no? 160-180 kilo.
0: Romat Anjon, iba mata sa pakan.
2: Iba-iba ta.
0: Ah, okay.
2: Ang matan katungod yun ay matang baka.
0: Ah, okay.
2: Nga mabahol rana nga mata. Na, doyo ra.
0: Dapat ako nabukod at matan. Dapat matbak. Ay, matang baka.
2: Matang baka. O matang baka man imuro katuyet ta to na ginasurkat lang imatan manabi tawgunan Maria. May ato nya sultidos so, ya kay parang Roger oh ya sa tabok naton sultidos no. Dusintos o kilo sa sari-sari tang
0: isda. Aro ana be karon nga baligat ang mga special tang sa mga isda sa batot ro ana karon.
2: Oh, dito ka tulong hijit. Ara kay parang tulong jiro. Ara sa anang umaga.
0: Abi, patanaw. Bisa ako nga amigo. Ngayon nga gwapo.
2: Wa nga ni mo niya. Aron no, anang isda. Kita ko sa risari. Anang isda.
0: Ah, okay. Sige.
2: Anang umaga. Yung nakapula nga ka tulong hijit. No? Bago lang. Aga, 200 kilo ka rin tulong hijit.
0: Ay, kuhan nga asawa ro, no? Ay, ano yung asawa ni Jane?
2: Ana siguro ra katinget. Ay mo mula premier partner ni katudong Roger.
0: Ay Mister, Mister Nikwan ini Jane Ambito.
2: Oh,
0: Valencia, Valencia toro ni Mawi.
2: Okay. May ano kita? May gusaw kita ra katinget no, 180 mando kilo, may sulig kita ra baka namin 220 kilo, may guraya kita katinget ra hay 200 kilo, bantalaan katinget no, sakay brother may bantalaan sanda no. 380 hasta 400 kilo no bantaan baka namira mga bagong abot ra malabas pata ginalasa mo kun do de brother Remo no ito sana nga latok may bisugor ya katong git 200 kilo pusit 300 kilo aba kay nanay Marit haraon si nanay Marit nakita ko kami iya ami ana iya ni mo sarang pisto no para ro isda ni nanay Marit may mga agat si nanay Marit baka namito na mga agat no 400 kilo may liwit man si nanay Marit no 150 kilo. Ag may bisugo si Nanay Marit, 200 na kilo ka namin, bisugo ni Nanay Marit, no? Kaya ko, 200 na taro kilo. Gani, ay, adto ko muna kay Nanay Marit, latok, iya, malas ka tong ana na, kibansa na ni Bradley Rimon, ra, ag kibansa na ni Bro Jopel, ro, gabligat bangus, no? May klabo ka tulungit, ka isda, o tayo, imaw ko,
0: klabo?
2: Ito, ra, ginapangutan, ha?
0: Manami ron sa kwan siguro, manami ron sa ubo. Yes da. Eh klabo eh.
2: Tagato taga ginakuan sa ubo no.
0: Namiron sa bawan ya gaon. Klabo.
2: May ayungin ka tulungit sa ayungin. 200 kilo ag may kilay. Kilay ni isda sin mo kilay.
0: O ro ayungin sa kita. Ro ayungin ito sa South China Sea. Sa West Philippine Sea ayungin eh.
2: Ayungin. Ag may kilay bago ta may isda ra ako gira na. Bago na yung pagkutanan na akong tayo, ako anong klaseng mga isda ba? Siyempre, yung iya, maratangan ni Katon Katon Jettel, yung mga nagabaligar, yung new part, yung mga new sinton, batan. Tuda ko, iya, mga mabas pa tayo, iya, tas akong dakop ra. Ang raing kilay nga ra, 250 kilo. Maano yung mora ng mapula yung mga isda ra?
0: Tuda ko, kwan doon eh? Si Igbata ni Sarlin doon, kilay eh.
2: 250 kilo. Pero no bangos mata katong dito abunda mata kilat bangos no magaling ito kay Kapitan Irwi Fernandez lucky purpose dealer ya sa atong mga amigo ryo sa bagsakan area katong dito oh, nagabaligat no bangos
0: si, si Kapitan Tolentino si Kapitan Nerio Fernandez
2: oh ito imo sa print abi katong dito sa bagsakan area inagit una gid ron nimo nga naga display nagabaligat no bangos no hasta riya sa Rodilin Bunlis mga sa atong pare ay bro Jopel no gabaligat bangos no ina di karata sizes different depende sa kagkot bangos ha may mga luintok ba tayo ginapakas 140 hasta 160 kilo pero tag pwede yung taraton sa bawan nga agato nyo tasigangong 180 220 hasta 240 matang hihapon ro kilo no magko taron kay ma'am nining riya first class hasta Rodilin Bunlis bangos to ginabunlis na ba kagkot taran kong pare nga bangus ito no gani adto ta kamo pindi sa agot bangus no ibat ibang presyo ron pagamot man sa ato karne katong git abunda matagyapon kita karne no aton nga manok ro aton nga dress chicken backyard hay mo matagyapon 200 hasta 210 matagyapon no kilo ro aton nga native nga manok no nagbo minakita bi ko kahapon no taga prok 5 aton nga bligar yat isda may manok imong native 300 sa taro kilo pero kagana kita nga original nga presyo 380 mataro kilo.
0: Ba, barato ah. Sigurado matang native ron, bukot backyard.
2: Hindi native, iba mataro native katong git no. Ikilang klala mo tani mo native ng manok no. Ana tabing siki ka may eh, may itom nga siki na makisay git tani mo native ng manok.
0: Ay may dirasa man nga itop siki, di ba? May black legs.
2: Oh, oh, pang buwang mataro na hindi mataro na pag ibigya riyaron eta kinilo. Ikaw mahal taro katong git.
0: Ah, di ba si Rolly? Si Rolly dirasa man mo pero black legs.
2: Ay.
0: Boko man imot native bro.
2: Akabal mahal tes paring Rolly ana nga si Kitaro mo mahal tero di tanaton makaya nga tukok panon dun. Ah, kontra imported dra ana karon
0: pa Texas don, Texas.
2: Texas taron nga
0: black legs.
2: Makaya ra presyo gar. Ani oh. Aga ro aton nga baboy katong jet abo ta abunda ta kita wala problema. Pero suno sa ato nga mga
0: pero kung nagtariwan nga adlaw John, may story ako ya sa yao sa 19th Street Cafe. Mga negosyante, it baboy. Makaornabe nagahingyo sa nasa ato nga probinsya. Hindi ko na sila pagpasudlon sa Aklan. Nagapamakay sa natbaboy sa guwa itaklan. Dahil kugang kuno eh. According kanda ha, kugang dong supply sa Aklan. Rubuhi makaroon, pero rubuhi 180 daw ding dong buhi. 180 do buhi.
2: 180 rubuhi. Mahal-mahal gani ro bakal nandat buhi makaroon katugyo dahil paubos do supply naton iya mga backyard naton racer diya ron.
0: So nagahingyo kani sanda nga kon pwede pahinugutan sanda nga pasudlon iya sa Aklan ng mga baboy nga naghalin sa ibang probinsya.
2: Dahil medyo wa uman nga ni katugyo ginong uman nga ni dato nga tong nagwakuan niya tong mga ESF na to medyo makaroon wa utang ni man.
0: Eh, bisan sanda ko no apektado. Siyempre, hindi sa nakapasugod it baboy sa Aklan eh.
2: Tama kayo dito itong git, no? Suno sa atong mga negosyante riya, bilang adlaw nga mabatyagan yun atong kararupang hina o pag-singkiri.
0: Si Ding Dong Abingara ay galagat baboy. 280 nga ron, hindi ko no kabawi sa hog racer.
2: Ay, gasaka pag ikuno ko ito.
0: Mga kwan yang eh. Kapatas-patas yang. Kung bukot patas-patas, perdi pa nga ni.
2: Ngayon ka, kwan man, kamahal manabi ka itong jit. Pero pag bakalin natin mga bahog makaroon, no? Sabon, ito ito mga baboy ni. Halos kamahal man ka itong jit. Pero presyo man talagi-agi. Ito yung anang at kiniloy ka.
0: Rugaoy mo karoon, nagpuwaw mo. Libre yun.
2: Doon kita nga ni ro. Kwan karoon sa ito ng mga agresor ka itong jit.
0: Hindi nga ni nga si Ding Dong ay wa, taga-tambok. Ay siyempre kapinugaw tayo mo.
2: Tanaw ay pirmili mo nako gumita na nga sabod garon ay rugal nga katambok tayo mo medyo si misis na talaga tinambok.
0: Ay nagapinugaw tayo mo magbinantay kung maduunga aron ang baboy.
2: Oo ron imo kita sakripisyo ano ikaw di ilukuhan taron itanang nanay hindi kanugon man.
0: Dugangan pa nga nagtaas man ganoon presyo itapid sa baboy.
2: Tama kayo natong git nagtaas ro presyo itapid sa makaroon natong dia sa aton nga mga hog racer no kauoy man yan tama mataron nga mga hog racer kita rog sacrifice ron aga sa ato nya kanit baboy kun git kay imong matagyapon no kasi murcha paglimpo 300 sa 320 matagyapon no kilo riya sa sudi tato nga pakalibo
0: wa gid nagabahar wa gid nagabahar
2: matagyapon hindi man ni kuno sanda katong git makapasaka dahil yun yun yun ro presyo nga ron ay medyo yun din ana anaran it ato nga mga nagapamakal o nagapanindahan. Mahal-mahal man na katuluhara amon nga pagbakal itbuhi ay hindi man makamay kay makapataas at pressure ya dahil imo utarabi rin nakastidi tayo mo sa 300 sa sa igwa marami siya binimo ko sa mga talipapa ay medyo burubad
0: sa mga kilid-kilid karsada may 230 eh 240 o galing siyempre ay hindi man naton mabasuro tagatindahan ay kabo-abo na ginabayaran may goodwill money may per kilo pa sa naginabayaran may ticket kung ano-ano lang.
2: Oo, tama ka gid katong git. Duyon kita mayro ka matuuran niya sa sudi tato merkado publiko. Sa kaabo taran nang nabayan. Sa dela laging latok ko ra katong git.
0: Ay, ito. Ano ba rin nga? Ikto ko no barato nga baboy sa Maylina Buansor. Mga single mom, ang mama pig. Mga nayon galira rayro barato.
2: Ay, nayon yung takatong git. Matutulik. Kuniya sa tindahan niya, tuwing niya panitan niya tarandaron. Naano rin ang buk, napalo sa tarandaron panit niya. Tuwing niya, tayo, pag na yun, nabing niya, matulting ka sa katulit. Pero abot, tariya na itong karne pag-iapon sa ato niya, kalibu public market. Paabot sa baka, gaano ang katulit, no? Abunda, takita, takita, problema. Pero atong amigo niya, ato na yung kapurok, no? Pero pamilya, Romero, no? Okay, si parang ito nga to, aga-anang mga unga riya, aga-anang mga agad riya, nag-manage pa kung kaandang karnihan niya. Kaso dito ato merkado publiko bak matagapon 400 sa 420 matagapon ro a kilo pero ito sa Romero tarato mga kapok naton 400 sa tarapilot anda nga bakag anwang katulong dito anong unod ha pero kamamot ng parts at karnit bakag anwang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo kaya takamuro ang mga katahon ro na gaon kapi pa may mga pista may mga pista nga mga kaabot na kaabot matalaga pamakyaw rin katulong ajit aga pagabot sa gulay katulong dito sa akong printi sa akong natindugan mismo. Abo-abo nga binugtos-bugtos ng mga gulay no. Ibang klase ng mga gulay no. Pag gusto niyo mga ginatantad ang mga ginatinsin ng mga gulay, di kaila sa kilid doon sa ato na pisiksyon, ang pinalik kalikod ka ron, ito binilog-bilog ng mga gulay sa imo nga gwapa nga classmate kay Ma'am si Mendoza Malapad. Nakaroon na ka, sige rin ang dinisplay to kana ng mga gulay no, pag-agin akong to kana. Yan ay adto mo rin abunda at kaya't gulay. Pag-abuti ka sa ato ng grocery section, abaro, swalog, sari-sari.
0: Ah, nagapamati makaron no si Toto Andro Swalog Jr. Oh, nagapamati makaron.
2: Manis karon. Gapinamati sa daraga si Gabong Ura
0: na karon. Ay naka FB live niya ni Mao.
2: Iakwan Roy Buntogon restaurant kay iping sandaron na ron kabasug-basug grandang monitor mister kay isa tata kaya si Roy Buntogon nga monitor pero kabasko kita katunggit gapasud pa timor na haya batian yo tara galano gutra ko nga programa katrong agit no gani thank you gid sa Roy Buntogon restaurant ag Swalog sari-sari store no ag pagabuti gara sa kuan kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan katunggit pagkuha nimo pa wala po si Klaso Cheron abo man gihapon yung mga gulay rin yung hibakal ni karon no tag mga ginaaga ng mga gulay kamana kamuti saging balingkay na di karon makita ninyo no ang diri kay sa katunganan itato nga San Lorenzo Road ruprutasan ni Papa Dan galing kay na pagagi ko rito aba sa mag-asawa hay nagawa pa sa prutas nga gina display ang gina display puro itlog sari-sari ng mga sayasis mga itlog ba yung maalat man si Papa Dan no arang kay ipinggara puro gabuligat bao no kay Sir Bani no na nagabiga abo sandaruna ang di karon sa kilid itato nga mid section ro kay Ma'am Bibi Magallani sari-sari store ba complete sikados wala ka nang ano adto lang na kay Ma'am Bibi Magallani sari-sari store tanan nga gusto mong panakot ina ang tanan mabakal mo pating mga gulay nga halin sa bagyo kaabo-abo ra na ro na di karon kompleto sikados ang sa katunganan kay paring mong sa baliro nga drive physics mano ag aga mumu nga ni si paring mong masurrender ko ni mo medyo lugi gid ko no ang dikto sa pinakalikod ina di karon magakuskus ang naga puga ita payok nga ni magtultimprano ka mo dahil may nag-abot yung mga sakar track ng isda wa pa nato hikita kung anong klase ng isda rin nag-abotan niya to basta add doon ka mo riya ay may mga isda ka mong mabakal riya bago ka mag-extro katrongit no servisyo publiko ginanay ginapanawagay ginaro mga pamilya igbata amigo amiga ni nanay Kristita Dimohina Pinyaranda
0: hay mo iwan yun sa ara o may ara may ginsend iya si Katunong Liboy. Is baboy dyan ha, baboy ha. Baboy na kabutang niya eh. Baboy, 150.
2: Baboy, kabarato tas.
0: Iya sa may... Iya sa may humarap. Grabe ha.
2: Ano, karni yun doon o buhi pa?
0: Eh, aray, nakabalandra sa Kililit Highway yun eh. Baboy, 150. Basi, gausoy. Hey, nakabutang niya, Aklan Hag Racer. Nakabutang ni Kara. Base may gausoy unat katay nga baboy. Agtuang kamo sa humarap. Tig 150 lang dong kilo. Na yun, do katay. Na yun galing.
2: Galing ba?
0: 150 pero na yun galing. May taraya ginahambal na tigagi nga na yun. May taraga prangkat imo nga na yun taro nang baligya. Ngayon, dipindi yung taki mo. Dipindi yung taki mo kung gabakay ka. Importante naghahambal tigagi na yun da.
2: Ayun ta nayon dagyo. Pero kung sa konta mga katrongjet no sa karne basta may mga edad-edad dito ang karne, malasa.
0: Malasa.
2: Ito natong oh, pero galing lang mabuhay-buhay lang natong gao no. Kapin po ko nagaga kita mabuhay-buhay.
0: Pressure cooker. Pressure cooker.
2: Good na dali. Pero mas malasa ro mas maguwang-guwang nga karne. Galing lang doon lang abi ro maganit-ganit kang imaw.
0: Ya, ba imo kita kare. Malasa. May edad-edad yun malasa. Nga baboy, nga baboy, nga baboy.
2: Katong ruli karon sa idad ta ro Lazar, may edad idad karon sa idad ni
0: katong nga baboy ha, nga baboy.
2: Oh. Permi mo sa lalagaan ron sa idad na ron.
0: Sige. Proceed.
2: Aga sa uman ginapanawagan na sa uman no nga sa mga igbata amigo amiga ni Nanay Kristita Dimohina Pinyaranda. Ay nagtaliwan nyo sa piyak na kinabuhin. Ora na nga patay nga was. Namyang sandang residensya. Ina sa may Acebido Street. Igmangon magawang abiro ni former kapitan na Darius de Mominara katong didil no. Aga rulubong ka na nakatalaro tagi hinagara sa Pitsa 20 City no. Ita daya nga buwan no. Aubong ni Nanay Kristita de Mohina Pinyaranda. Rumisa ka na katong didil sa aton nga Kalibo Cathedral. Alas 3 ruhapon. Rumisa hinaga. Alas 3 ruhapon. Aga si Nanay Kristita Dimohina Pinyaranda igahato di mo sa anang ulihing kapuhayan sa may Medalya Milagrosa. Roga panawagan gid kararo anang bilog nga pamilya, pamilya Dimohina ag pamilya Pinyaranda. Ag happy apil sining Milagrosa ba. Salamat sa abog nga siyamat no sa pamilya Payurdo no. Kaya Sir Mario Mayurdo
0: na
2: nga pamilya.
0: Ipanawagan talang gali kay naiinday nga nga gubongo. Ay nagpadagat mensahe si Toto Felix. Joe Felix Tabanggay. Naka-schedule galirong ubong ni sa mga ibata ha, kakilaga amigo amiga ni Nay Inday Tabanggay. Una sa Prokdos da. Pero ana nga kwan, ana nga yubong nakatagana sa 27 gutay Hinaga.
2: Ay Hinaga o taglilubong siya.
0: Si Nay Inday gali, Nay Inday Bita, Regalado Hilario Tabanggay, namatay ko August 17. Dugubong Hinaga August 27 alas 2 dong hapon. Imora igagubong sa Milagrosa Cemetery. So sa mga ibata ni Nanay Inday Tabanggay, Hinaga na po 2 p.m. ruana nga misa ang igidiretso sa nang uling panghuwayan sa Milagrosa Cemetery Hinaga August 27 na.
2: Ato mi pinakagiri kanan ni Prokdos si Nanay Inday no. Ay nagtaliwon mamatud masubo condolences kay daw sa kay sa atong
0: sa mga nagautang kapin gidilim noon kailangan kita nandas na Inday nga ron.
2: Oo, oh, yung magtabi oh. Kapin dito may kabaraka ron na sa Prokdos no, mga bahol nga baraka sa dali tetay ipi isang una no. Ay siyempre unga patakita sa dali tetay ipi si Inday yo karon no. Ato nyo ta mga ginikanan ron na sa Prokdos ron katulungan diet.
0: Proceed John.
2: Apil sa dinggit no kay Sir Mario Mayordo roamo naging sa anon kahapon ro kay bahan sa PTV 4 Cebu ni classmate Alan Arun Dario no nga PTV 4 Manila mag-amigo gid sandaro no ito kami kahapon ginimbita mag kami to kahapon bo ito masadya kami no kay Sir Brian Reuner no ba thank you gid Sir Ryan no bayaw ra ni Sir Mario Mayordo no ang ginimbita ma kami ni Bro Cyril Ruto ina sana nga kwa no abu-abu gid salamat no agahapon pres dinggi kay Chief Police Master Sergeant Retired Buyet Morato no naga pinamati mo katon katong jet makaron no aga happy happy listening gid daw kay paring junior ang kay paring Rapi Alcaraz ina sa may barangay Tigayon happy happy listening gid kay Kuya Rexis Dadibas ina sa may barangay Dinabuan Sur happy happy listening gid imawan sa Team Buboy sa Buko it barangay Estancia no happy happy listening gid akin yuta nanan former SB member George Agmamila Kimpo happy happy listening gid ag hatong pinanggang kapitan it barangay Poblacion Neil Ibartulaga
0: si Mamila Binigas Kimpo manog kagawad it Poblacion da
2: nagakonjuro nga maging kagawad man ni Brad George no sa former SB member no ang sa atong mga barangay kagawad kay kagawad Jungjung Polincio kagawad Lawrence Miraflores kagawad Erwin Okindo ang sa tanan yung mga kagawad agabi-abi kay Igsuon Christian Tanya Melgarijo
0: Lopon kagihapon makaron John it barangay Poblacion
2: Roger, oo, tama.
0: Lopon okay.
2: Kagihapon ako it barangay Poblacion ngani sa tanan mga lupon ako mga kaibahan sa barangay Poblacion happy happy ni Siningida pinyo tanan-tanan. Dahil ko itong Jitro, pinyo dato nga balita, no? Magaling nga sa ato nga may area o ba responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital, paagturiya sa ato nga, masako-sako na ito nga, temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market. Sige po, para sa ito dokumentaryo, ako man si Katulong Adjun, Kabisila ng Radyo Todo.
1: Radyo Todo, live report!
0: Thank you, Gid. Katulong Adjun, Kabisila, Balitang Provincial Hospital at Merkado Publiko. Good morning anay kay Toto Andro Swalog Jr. na sa tindahan. Kay Ma'am Rosalia David sa Tarasco, happy monitoring man. Kay Angie Torres, happy viewing. Budski Mariano Villanueva, good morning man. Ma'am Teresa Daguno Vega, happy viewing man. Kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga. Kay dating Sangguniang Bayan member Itnabas, Longlong de Asis na sa Hibon. Blessed morning gid. Kay Madam Chile Temporasa sa Thailand. May audio na ba Madam Chile Temporasa? Okay na. Pabati sa among SB Banwang Batan, SB Cap Nonong Jacinto ag SB Bong Aro Pinalba. Aling kay Kagawad Bueno Abapial it Magubahay Batan. Kay Sir Rodelio Castillo, happy viewing. Ma'am Salumi Solina Sorilla Benueva, happy viewing. Joyful Wednesday man unaki mo sa Rome, Italy. Ma'am Bibian Samson. Ano ra? Silay ron. Ano ra Ma'am Bibian Samson? Silay. Okay. Kay Carly Tonya Santiago na sa Manok-Manok sa Boracay. Kagawad. Manog kagawad pagiduman. Ariel Aye de la Cruz Melgarejo. Itlibtong. Magiging manager. depende sa plastada toto RB. Kaya Sirlin, good morning man. Marilo Eratagoteya, mga taga San Roque, Malinao nga nagapamati makaron. Sir Ramon Salido, nga nagakapi-kapi hamang kapamati una sa sige sir Banwat Ibahay kay Jovelyn Revesencio, good morning gid madam. Kay Brenda Taay, happy Wednesday morning man. Barato gid man sa dating ano ra apps makakita kat iba man tarimong single ma'am karon arbitore. Lugin hamba mata kaina na yon. Kay Christos Makabinta, happy viewing. Sir Victor de la Tongao nasa naman siya. Kay Dr. Jones sa Mabilo, New Washington. Lloyd Beltran, Sir Mario Torea, happy viewing sa San Francisco, California. Kay Toto Lobel, Quarry 18, Todo Composo, Toto Lobel, good morning gida kay Babe sa 18. Kay Will Andrade Tambong, mayad niya pagkapi-kapi mga aktoda. Kay Mr. Johnny Boy Saminyo, kay Jennifer Ibabaw sa Ibabaw Gonzales Family at Sinda. Ibabaw Gonzales Aga Tonsel Family. Oh, good morning, kid. Kay John Briones, happy monitoring man ng ito. Nini Landa, Sir Bato Sila Cruz. Okay, kaka-open mo ang iti mong baraka, gali. Ganun na ang gabalik sa pagka-teenager. Good morning sa pinsan ko kay Bibi Isot Leni sa Karinderya o nasa Istansya. Haling kay Nini Landa, Sir Bato Sila Cruz, ita Matanga Compound, New Buswang, kay Gabi. Good morning, Gid. Gabi Gomez Sabal. Kay Toto Gabi, ang sa pamilya Sabal o nasa Purok 2, medman niya pagpamati. Ang iba! Para pag... Dali lang ato, naging disintensyano ah. Agundi magpinila, hindi na. Kahit paring Erol de la Rosa. Good morning, shout out sa atong kumpare, Pre Abel de la Cruz sa Purok 2. Manong kagawa dun, paring Erol de la Rosa. Madam Haina Merced, good morning man. Una sa New Washington, paring Lower Disan. Kay Francis Magallanes, good morning, Gid. Op. Shout out ko no, paring Erol de la Rosa, aling kay pari mong Lower Distan. Madam Permabil Simato Navales, una sa Briones Housing. Madam Bill Arsola sa Hong Kong, God bless man. Ana Marina Langan Sulina, good morning kay Edwin Sulina, nga nagakaon-kaon samtang nagapamatit radyo. Alasize, this is I, sa amon nga pagbalik. O balita, anin sa Kalibo PNP, ang iba pang mga police station sa unang distrito, ag balita anin sa segundo distrito, balikan ta, pagkatapos siya mangkara. Alasize, this is I, sa Tudkinyo, it's San Miguel Fail, Pilsen the True Global, Filipino Beer.
1: Todo, komentaryo.

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Ning Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
12: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
13: Samphong Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphong Gold Coffee Mix.
13: Samphong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
20: Kapoy.
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
23: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
24: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
23: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
24: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
22: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
25: Todo komentaryo sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
26: Balik sa aton kapagpangalagad na sa 27 na. Good morning, kid. Wow, nung karding Ricardo Siliris Inohales. Una sa Kuntang, Otsando, New Washington, kay Vince Cristobal. Pa-shoutout ko sa pamilya Brillantes nga always nagapamati kimo sa Barangay Lupit. sa Banwa Itabatan. Rogreting sa Linsa Laguna. Good morning kay Alexander Alex Carlo Magno nga nagapamati man na sa New Buswang. Kay bao good morning gid Noy. Happy monitoring gid kay Nunoy Cipriano. Nga nagapamati una sa Barangay Estancia. Happy birthday gid Noy. Nunoy Cipriano una sa Barangay Estancia. Dali lang eh, base may malipatan aga magsunggod eh. Una sa Innocencio Road, si Chok Kindot, Estancia. Una kay Nunoy Cipriano. Aga speaking it Nunoy, good morning ili kaya nung Nunoy, inhinyero, nga nagapamati man makaron.
25: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
26: Kay nang Rolin Guyo Tabor kay nung Noel, good morning gid. A wonderful and blessed Wednesday everyone. Start your day with a grateful spirit and watch how joy, faith and unexpected blessings overflow in your life today and always. Mother of perpetual help, pray for us. Amen. Thank you gid nang Rolin. Kay Tres Hermanos, God bless us all today. Amen. Tres Hermanos.
25: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
26: Sa aton banwa nga pagpadayon, naka-standby na sa linya, katodong Rinald Banjola, balita alin sa Kalibo PNP Station, dayang motorsiklong ginamanihot nakainom itagwa di patarantang driver, bumangga sa tricycle, agdayang natabong asunog sa sangkat tricycle iya sa Kalibo nagtugat sa 60 mil nga kasamaran. Standby katulong Rinald Benjola.
25: Radyo Todo live report, report
26: sa detalye prosedal
0: katulong Jetto ginapamantaw ng electrical problem no rorek rang garason ita pagkasunog ita sangkat tricycle kahapon dekras may oi trong street no poblasyon Kalibo matakda las 11 ita utad no kahapon katodong chat no dayon nagagawa sa investigation ita aton ng Kalibo fire station at katodong chat na matapos ga masunog kahapon pro right ra nga tricycle no nga ginamaniyo ni Nulan ta Sulina no ita barangay na Luog sa Banwa tra ita Kalibo no kahapon abi samtang imora ay nagkauna na ito sa sangka karinderya nakapark ra nagraga tricycle katodong chat o galing nakipot imaw namin kung may anak na panuhan na may nag-spark no, sa rekrang motorsiklo agad ikaturay yun ay rupi lang no, na nagkagayo katodong jet na sorta si Ita Imaw na nagpangayo karaita bulig no, although may mga residente man naging kabuligan no, nga matap na roda kaya pagkasulog ka nagkaroon niya motor no, sa rekrang sidecar at bicycle agad kulihin no, nag-responde at ang karang Bureau of Fire Protection katodong jet na particular Sanday Epoto Baldomero no itatong nga Kalibo Fire Station aga nagmapping na lang no sa rekrang incident kung nga sa scene based sa initial rekrang information
26: mapuslan pa Naldo tricycle
0: wa tabi makita gid durong tricycle kahapon katodong jet pero gabad-gabad pero gabad-gabad sa kagayong nga makita anta kahapon no sa pagkasunog itray kag tricycle ay basi kun indi yung gitron no katodong jet no kumaga gabanyaban ka to basi overhaul gid no ro ray karang makina no itray karang motorsiklo no nga nasunog kahapon sa area kada ita Oyotorong no so sandig sa pagpabusag no itatong karang Kalibo Fire Station nga mga more or less no mga 60 mil pesos no initial karang danyos nga gintuga itray karang pagkasunog kong tricycle pero depende man doon sa karang driver kumaga execute na ima no itanak karang apidabit no katodong dyan kung pinagid no rong total nga kaperdihan no sa part abi itray karang tagaan itray karang tricycle nga nasunog kahapon no timing man abi no nga nagauwi na kailapas imao ang nagka-park mataro tricycle ang natulaturo na tabo nga gulpi na karang may nag-spark aga ginapamanto magkaroon nga posible aron dahil karang problema no sa electrical no linya itray karang motorsiklo rong rason no ita pagkasunog kuna sa ambi kag tricycle kahapon una kada sa may area it Oyotorong street no sa Banwa it Kalibo katodong Jet. Sometimes sa piyak kabahin, impounded makaroon, no? Iya sa aton nga Kalibo Municipal Police Station, no? Di ka nga ka motorsiklo, no? Matapos lang may bulbar ka di sa sangka aksidente, no? Di ka sa kahabaon, ita Osmeña Avenue, no? Sa Manua, ita Kalibo Katodong,
26: Ujo na eh, Ujo. Posid?
0: Okay, kung ato nga makita, no? Sa damage, ita ka nga motorsiklo, no? Wasa ako, anak ko na ato o ka part
26: asa to. Pondo Adenald mobile canal.
0: Pan iya kita sa parking lot mismo itato nya Kalibo PNP.
26: Aron arana arana. Okay na, guwapo na, makairulit okay guwapo.
0: Bao. Oy, ginatan-aw ta biro ray kara nga motorsiklo no. Ano mo ra puti aga ito menorong kulay. No katodong jet itray kara nga motorsiklo nga iya makaron no naka-impound sa aton nya Kalibo PNP kay Kabiira na ibulbar ibaw sa sangka aksidente matapos nga aksidente no nga sumunggap sa sangka tricycle no nga nagapaliko di karon sa may area Katsiain baga sa barangay Istansya no kay taga Tinigaw ruray kalaga o paanti mo Tinigaw no ruday kalaga driver kay ta motorsiklo o galing ay una no sa inyong probinsya ita magtinilo nga inip nun katulong jet ruray kalaga driver ita motorsiklo no nga Kabiira ni pag responde itato kalaga taga PDRRMO no hay nagpamalipad abi mo no nga magpadaga sa ospital nagkerma imo karta driver katodong jet no rode kalaga driver kara ita motorsiklo nga indi nimo no magpadaga no sa ospital no kay may anak kara nga mga last man no magasgasa na kaga party kara tawas atuga no itray kara nga aksidente may sambilo pa bi kara nga bihikulo no katodong jet ugali pumanaw tabi no sa kakotse ka dito nga bingko hasagi pag giapon na no katodong jet ro rato kara nga saya kan ugali pumanaw ta pagabot ato kara nga magkapulisan agar ro tricycle gid jamang ra no rong anak masunggapan kay kun aton nga tanawon sa damage sa kara nga motorsiklo nga madasig it ano rong pag pan itray nga trigger no itray kara nga motor kay bangod gani nga una jet sa improvinsya kung makahidilong nga ilim no roday kara nga driver ita motorsiklo
26: iswag iswag so, nal da una ka sa may kwan gakaduga duga kay na sa parking area ta Kalibo PNP kana kasugod-sugod sa may cementerio. Tutong-tong sa may pansyon.
0: Mabot lang yun. Agawin pa, nagabisyo rato nga connection signal.
26: O galing ay, sa ikon na hadlog sa patay.
0: Ayaw man to mo. So, yara i-pounded ka to gadget na actually may initial naman daga pag-istorya na no, between sa nakaraga driver karita motorsiklo no aga tricycle nga na-embulbar no sa nakaraga aksidente pero siyempre gin-respondian dahil ato karaga Kalibo PNP katodong jet no agin pakamayag gagin na impound na iya sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station aro na karaga motorsiklo no nga ginamaniho no itahilong kabii nga na-embulbar sa sangka aksidente sa kahabaon ita Osmeña Avenue iya sa aton sa Banwa ita Kalibo at katodong jet. So par no matutaway ro aton nga Banwa kara ita Kalibo may kaina may nagabot iya nga daywa ka mga babayi nga nagreport no nga ro anak ro nga cellphone ay halipata data sa sangka establishment to no pag gin pick up ana ita uwa kara ga makilaga kara ga persona ay nalocate na rong area no di karon sa may kabaon ita Regalado Street no o galing pag-responde ito kay Banti talaga ito sa area ay uwa-uta no hindi na kay offline na katodong jet pin off na rode kaya cellphone
26: pero may GPS do kwan cellphone
0: o may GPS para sa imo
26: galing phone, kung naka-open mao hindi mo malocate
0: hindi na
26: pero kung na may password ha hey hindi man mo ma-open
0: hindi naman magamit yapon to ay para sa imong cellphone to eh para sa kayong cellphone gigaron may
26: tag baratohon ay mga baratohon ma lang sin malipatan ay matagahon pa
0: parang ano kinatukan na lipat ko anong gin-mention kina ito sa kabayi nga to kaina no nga
26: bukon matata sa lugar nga pirmi mo nga
0: bukon ay
26: ginadyutihan
0: kagan-an lipat ako sa kagan-an katotong jet
26: awa
0: galing ay alipat nabi ko kung pagkaganti na to ginahambay na pagaling ngayon, bakit nagsulong kita sa atong mga kapulisan?
26: Doon mga niya akong nga butang bagong sa imong pirming ginagtunan nga kagan-an.
0: Kagan-an, oo. Ay, o galing pag-abot na muna karon sa may area ita Regalado kay Dito rin itong last noong na trace nga una rong location, itry ka rin ka cellphone ka to doon jet o galing pag-abot ka to magkapulisan ay uwa ko ta no? Kay hindi na ma-trace kay naka-off na no? Ro cellphone yani, hindi na ma-detect no? Rong location itry ka rin ka cellphone no? iPhone abiro na ka cellphone ka to doon
26: aba
0: itry ka rin ka saan ka babayin na iPhone 16 rong cellphone ay uwa ko doon
26: ang ba ni Ding Dong o oh? Tag sa cruising ko nung kaganaan.
0: tag sa last na pag natunan nga to.
26: Sa, di ba, McDo, de karon cruising banga?
0: Oo, tag ito kita nagkaon nga to, itakuan, agahon.
26: It Jollibee. sa McDo, nagkaon Jollibee. Sige ka naghalin, nagkaon Jollibee sa McDo.
0: Pero may nag-usoy kay mo kapon.
26: Sa pistahan?
0: Oo.
26: Ano kuno?
0: Ambaga man ay mau. Sa nalagi pa si Ero, si Wagwa, ano? Yan may, ano kaya, may video ako ya. Ay, ipakita man na, ro video nga rahay, ilaga na ako karon.
26: Aba!
0: Iyagi drak, anamiton, drak, anamiton.
26: Sige.

0: Kay kasi kapon nambal ko makore adtunan ko makunta imbes makon nga ibaka ko patagkaon yung gasolina ko lang sa akon motor agod nga dewang adlaw pa to nga konsumo itapag uli-uli pa batan aga kalibo no? So matutaway ka to dito no wagit pa mga insidente no nga nagkaginabo sa district no itatang karaga probinsya kanakyan aga kagakikiyan no sa atang karaga kalibo municipal police station. Sagya po, para sa todo komentaryo, ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Thank you, great Katodong Reynald Banjola. Balita alin sa 1st District. Kalibo PNP, iba pang mga police station sa unang distrito, Itaklan. Ruatong pagkaulit kagag, Tres Hermanos, Makarong Adlaw, Itmerkulis, Nagahambal. Sa Santiago, Kapitulo 1, Versilicolo 12. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito. Tatanggapin niya bilang gantimpalang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa kanya. Amen. Alas 6:41. Good morning anay kay Kapitan Vic Mandal it Kaano. Nga nag-monitor makaroy kay Bungson nyo, pa-shoutout yun sa mga taga-Ganson, Hamindan, Capiz. Happy Wednesday man, Engineer Bernardo Beray Moises. Early pa kita sa bird. Pa-shoutout sa GT Port, do mga hard-to-get boys and girls. Ay kaibahan ko kahapon dong hard-to-get boys. Kaibahan ako doon ng presidente, SB member Rex Bautista. Ita hard to get the boys at GT Port.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Good morning. God bless man. Agsakto da. Kay Mr. Johnny Boy sa minyo, ganag-monitor makaroon. Sa YouTube na lang kami malive. Kimo November man. Pag pinaban, wa pa man. Ringon mga proposisyon pang ron na arbitore. Amen sa pagkaunit kagag. Salamat sa Diyos. Aling kay Tres Hermanos. Nakasanbay sa linya. Katulong Ruli Boy. Balita rin sa Segundo Distrito.
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
2: Mga nagkinatabong ng mga insidente, aksidente, banwa sa Second District. Sandig sa Police Blatter Report. Proceed, Boy.
3: Yes, katulong Jet. No, tagin release.
2: Boy!
3: Yes.
2: Wa matatagin report sa Makato PNP.
3: Nga
2: physical injury
3: negative kumay na man ay nasa women's restaurant kung involved
2: pero may ideya ka
3: and of course
2: na di na akong gusto mabatian may ideya ka
3: may kasi, idea ko mas mabutang man ko sa niyagang gana
2: di ba? Naga, sambilo gabi ka to, ay nag-agto sa sanga private hospital. Nga ka namin ito ng hospital. Ay abo ko rin mong lastro. Agro sambilog, ay basi kong magpahal itreklamo. Ha? Administrative, criminal.
3: Appointed barangay treasurer.
2: Hindi.
3: Versus.
2: Secretary. Secretary.
3: Treasurer.
2: Treasurer? Ano naman secretary? Treasurer. Treasurer. Oh.
3: Treasurer. Versus SB member.
2: Aba, ay, ikaw ang gigahambay ka ron. Natural. Sigurado, tagid ron.
3: Oo. Oh. Ang down doon.
2: May nagkote kabi ka kon. Kutan ama na si Katunuli. Sayod na gid aron. Sigurado ma kon. Sayod na gid. Ay, ano taro na kinatabo, Katunong Ruli Boy. Ay sinang tina, guboy tambong, hindi ikatugan. Gusto naging masairan. Ay, hindi, makon. Malaybil kita, ay wapat reklamo. Hugato na ton, nga magpad reklamo ro sang bilog sa involve, ba? Pag may complaint na, di karon basaho na ton. Sino complainant, sino respondent, sino involved sa rin kinagamon na sa banwat makato?
3: Diyan
2: ra. Ogaton na ton kon may complaint na kahapon kuno matsa Rosa Bilog sa involve kara matsa nagpabatya gun nga mapalit reklamo
3: Kahapon.
2: Oh, kahapon kuno matsa plano nga mag

0: galit na reklamo sa ethics committee?
1: Nag-abot abi kahapon noon ng kuwan Energy Superior.
0: Oh, kita mo gidang?
1: Manila.
0: Ah, ito galihanin sa Manila, ruan ng kuwan, Immediate Superior.
1: Oo.
0: Nganiwate mo ya sa Makato, tagmatabo rin si Dente, gali?
1: Correct.
0: Pero pinakaugat ita side ko man. Ha? Ag side man imong politika. Politika ang ito pinakaugat.
1: Ay, murang gari ka ba? Mag-intrahan kami ya sa barangay.
0: Na.
1: Amot arang activity sa barangay.
0: Obraha, tama na rin mong obligasyon. Una sa konseho. Ayaw ta kami pag-intrahe iya, may amon matay iya. Hindi ka nga ni Manny makatatap sa imong obligasyon una. Intrahan mo pa kami. Ah, naakig tayo mo.
1: Ay.
0: Oh, nagkaramutsing, tasanda. Ang ba't sa imo kita tanan pamanda. Imo kita tanan. Rainbow ka ra. Imo gid.
1: Tangka ba?
0: Ah, close kid kimo.
1: Oo, gani.
0: Hay tao, ay, ano ta nagkinatabo un sa akong banwang Makato? Ay.
1: No comment. Tanay.
0: Waton ta lang mag matsamaabot kita sa legal day. Ha, nagpa-hospital do. Nagpa-hospital do sa Milog, abot ta kanimo kinagusan eh. Ay, just me.
1: Inarasat ko rin.
0: Oo. Oh. May gani ba? May gani ba kung wala kayo bugtor ang buhok? Andang buhok gali. Ay, proceed, okay. Proceed.
1: Yes, no, naka-release sa kusuliyan ko ato nga naman siya pulis kahapon, itapon, alas 3 sa arong tengka akusado nga ginsurbihan sa warrant of arrest, no? Ayang tengka 48 anyos at barangay Aliputos matapos imaong ginsurbihan sa warrant of arrest for the crime of slight
0: physical injury.
1: Injury. Under Article 266, it happening revised penal code sa kaso criminal 18727 nga kunsiin kahapon.
0: Grabe ha, pinailang ilimot kaso sa slight physical injury yang?
1: Oo, ang nahuhuga abis sa slight RPC, no? Ay minor abis kaya involved kasi.
0: Ah, okay. Pero bahaman ita slight physical injury yang? Bukon ni child abuse?
1: Ay,
0: bukon ita violation ita RA 7016.
1: May mga kwan, may mga elemental labi katodong jet, no? Before mahulog sa ginatawag nga child abuse, no? Posible nga ginatanaw naton nga din tunaan man ko aton karang women ag din determinal ko aton karang isalya, no?
0: Sige.
1: So, nahulog sa ginatawag
0: slight nga slight physical injury yang. Proceed.
1: So, so, binilis lang hapon, no, matapos magkapihan sa 3,000 pieces na dangani. Pupunto ka rin sa hapon ay sa magpangin na sa galeriyan siyang akusado. Kung dahil ginyama, sa wagi dyan na pabot-abota ang nahugan na imaw sa warrant of arrest, no? So, nagtangis-tangis. Pero, kung mo manaba malang rupiah sa gintensan, araman sana karangang temporary yung magkaliwayan. Pangayawa natin nga police report, ay correction na sa report, katodong yun, not to say nga sa barangay ni Buswang na tabo riyang si kabikula resident. Sabi niya, ana sa National Highway, at pedestrian, at sa pedestrian mismo, at barangay Bulwang, no?
0: Numan siya? Okay.
1: Numan siya, oo. So, ang ibulbada sa kamotorsiklo nga Yamaha Inmax 155cc, na ginaman niya ni Richard Bellurin, 56 anos, ag residence at Block 6, Lot 28, Camille Homes, sa barangay Huyaw-Huyaw sa Banwat naman siya, no? Sa initial investigation, kung aton nga naman siya, police, kung nasambit nga in Mark Salin sa barangay Laging Banwa S, no? Direksyon sa Banwat Kalibo. Pagkabot naman na sa barangay Bulwang sa may pedestrian ayon, ay gulpiyan nga tumabok kaya sa pedestrian, kaya si Junior Silverio, 54 anos, may asawa residence sa barangay Hulita sa Banwat Libakaw nga anat ang nasunggaba, no? Ag nakaagam na at mga lastro, kana kagano ito nga party tiawas sin madasi ka ginda ya sa doktor Rafael Kumbukod ng Memorial Hospital samtang bumalik ka mat arong na sabit ka inmat ag ginbuli ka man mga bystander ag mga passersby mga mapasindog o ag mapapungko arong na sabit nga driver ag gibigay ya sa aton nga naman siya police, no, for record purposes, no, and documentation and for proper disposition, no. Until now, parang investigation kung aton nga naman siya police. Maglabas karong katulong na jet, no, sa ibang mga municipal police station, kung gimat mga reported and toward entrance, maglabas kidabi sa may banwat ibahay, itang ka... Awing ban binungguan sa likod ni portion isang kasetyan may karga mm. o loaded at mga tako, no? Ay kaso lang, huwag investigador hindi makataot sa detalye kung ano nga yung disposition ko ato niya dahil pindi na matapos matabo rin nasabit yung silite, particular sa may rigador sa banwa itibahay. Biro, ano yung initially doon?
0: Doy!
1: Information agri-point? Yes,
0: go ahead. Ano ba estado na naman siya public market? Samad na ba? Rato nyo naman siya public market? Dahil nga may ginaloan nga ng 20 million datong yung LGU para sa rehabilitation ko not naman siya public market o naso huyaw-huyaw?
1: O, mo siya tayo budget. Karong katodong jet, no? Nga wag at matapos-tapos.
0: Ano rong diferensya? Ano rong dapat ayuson sa... Ay, matsakan o manang nahuman doon naman siya public market? Wa pakali siguro 10 anyos doon?
1: Ay, wa gitat ko kutanaw ko abi ay wa tama human no man katodong jet mo ro ay mga stores wa tama niya hapon
0: ito kugang kugang
1: kugang oh isa ro ang mga alulod dan ha hindi tat standard para sa mga dagko nga mga building no may to para pang bagay taro anak sa nga kun dan ha daga ko mabasog ugan agawas sana sa alulod ro nga anak ra nga tubi no nga ugan. So, sa battle niya nakita siguro ko bagungan milistasyon, that's why medyo niya i-rehabilitate at medyo niya punduhan. Hindi man sila makapundos, anda nga budget for well remastered, so anda budget. Medyo niya anda nga mag-utang lang sa bangko for that purpose nga ma-rehabilitate wa ato nga public market katulong jet, no? Kulong sa ato na buong nga information, no? Aga, ayaw gani, no? Naka-line up doon sa nakarang agenda. Ito particular request by the mayor na kung tawan ni Mout
0: ano na tabo sa kwan session ko nagtaliwan nga lunes sa request ni mayor nga tawan ni Mout authority nga mag-enter into this loan agreement
1: wako ka-attend karon ka doon wako sa idea
0: no? Karon ipangutana bi karon sa atong isang unang bayan kung na ano na tabo kung gina-aprobahan kung gin-defer
1: depende rin sa kay member
0: senior chairman it committee on appropriation finance of ways and means.
1: Wako ta
0: di. CSB toto.
1: Na sa majority abi ron katodong bit rong kwantan ng mga sensitive nga mga kuno ng mga committee. Sa ato niya pagkasayon. Oo.
0: Sige.
1: Pero may initial na kwantan ng komento gani si member Jerome Blake ano, internet, no? Pero hindi mo ka makataw siguro. Official nga
0: karon lang kay SB Jerome Vega lang kita mangutana.
1: Oo. So di na ana siguro ni Chile wa ta matugi may permission nag report no halaya sa atong area of responsibility para sa tudok inventory according sa katulong role boy area ra ito di tudok kay bigan.
2: Radyo todo live. Report.
0: Thank you gid katulong role boy Herrera balita rin sa Numancia PNP station nag iba pang mga police station sa Segundo Distrito. Happy birthday gid kay Lolo Dante Rotor nga naga-birthday makaron ba birthday mo galilo. Happy birthday gid kay Lolo Dante Rotor na sa Estancia. Good morning gid Lola Ining, Sausa Rotor na kay Michael kay Toto Daryl Rotor nga nagapamati man. Happy birthday gid kay Lolo Dante Rotor nga naga-birthday today ag sa pamilya Reyes, ag pamilya Mendoza. Bayad man niya pagpamati sa Luis Barrios Ibabaw, Dong Reyes ag Mendoza family, kay Teacher Sherry Losada Boyk ag Sir Eugene Edward Boyk, happy monitoring man. Ag gina-congratulate ko yun, advance. Ay may naka-schedule nga may miss call si SB Jerome Kadingdong, pag-check lang. Advance gate congratulations ha, naka-schedule dong civil wedding makaron ni Toto Nomer, may ina-anak to be. Nomer Pascual. Ano first name ni Mrs. na dong? First name ni Kwan? Mrs. to be ni Kwan, Toto Nomer Pascual. Ay makaron nga hapon, naka-schedule na ng kasal. Civil.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Aroga kasay ko no, si Mayor Joris Bautista Socro. So, congrats ha. Kay son to be Mr. and Mrs. Nomer Pascual.
2: Walang inaatrasan.
0: Kay Madam Kwan, inaanak to be Sally. Ha? Sally Pascual na. Okay. Congrats kid ha, Nomer aga Sally Pascual. Nga naka-schedule na nga kasay makaron. Ya kay Mayor Joris Socro. Sige nyo to, sambilo ko to kayo na. Dali lang, may importante nga panawagan nga ra. Sige nyo to, dali lang. Check na na. Iya sa pihak kalinya. May importanteng panawagan nga ra si Toto Milbert to ay. Dali lang Toto Milbert ha. Ay ginausoy ka pa rin mong panawagan. Karoon ng galing ang panawagan mo. Sir, good morning. May paandam lang ako sa mga negosyante't bugas. O pamati, negosyante't bugas. Ay may una ko nung bayi nga tagan nyo buswang ko na imaura. Nga, mabuo itbugas. Anang utangon ko no, 1 week. Pero wa, nagabayad. Agabuogon, anak ko nung naskam ka ra. Beware gid sa mga negosyante. Although nga nakablatter kong sa barangay ra. Pero sige gihapon ko nung pagpinangloko ko rin nga nagabakay ko no tabugas, utang, 1 week pero walang bayad. So beware gid, ha? Mga negosyante itabugas sa kalibo. Yara sa may buswang halin kay Master Hong.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Madam Chili Timporasa, happy viewing. Una sa Thailand. Ara na si SB member Jerome Tim Tim and Vega. Ita numan siya sa ngulang bayan para maintindihan ta. Ako na... Ano rong pagtunan ko rin nga nga 20 million nga planong utangon ita LG naman siya sa Land Bank of the Philippines. Sanggo na yung bayan member, Jerome Tim Timan Vega. Sir, good morning, Konsyal.
3: Yes, good morning, Katodong Jet. Good morning man sa aton nga mga listeners. Particular gid sa mga kasimanyanuan namon yan naman siya anong yung nagpamati, Katodong Jet.
0: May request nga na si Mayor Ogeniro sa sanggunang bayan nga matawan mo at authority nga magnegosyar ag magsugod sa sangkaloon agreement sa land bank reng utang nga nga plano nga 20 milyon pesos para sa improvement rehabilitation itanuman siya public market is me Jerome.
3: Yes, tamaron na katodong jet aga during our 56 regular meeting on Monday ay imaw nga niro first agenda ay may tatlo abi kaming session nga wa ita quorum at may mga agenda matangagin pasugod during my manifestation pero raya ro mayor nga agenda katodong get.
0: Okay.
3: Aga hambay ko nga ni may take makon Madam Chair on this item number 1 hay while nga ro aton nga local government unit is not prohibited to obtain a loan from a lending institution, particular sa Land Bank of the Philippines. But it is a futile idea nga nag-a-loan ka that you are operating on a reenacted budget.
0: Doing yan ang nangawahan man.
3: Whenever katodong jet, doyon nga just for academic discussion, if and when the Sanggunian grant the authority to the Honorable Mayor, your proceeds of your loan cannot be expended because you are operating on a
0: reenacted budget. Na.
3: Gani ay wara nakabutang sa mga plano nga sa pagbagay budget nga nagalon ka, dapat nakabutang imo ra sa EIP. Agro sambilog pa nga basic requirements katodong jet. Wa nga ni kasayod ro aton karang local finance ay section 323 local government code nga royon don nagahambal karon nga hindi ka pwede magasto it kwarta nga you are operating on a reenacted budget.
0: Correct.
3: Kumbaga limited kayang sa salaries and wages, sa mga continuing mga pundo, tapos sa mga contractual obligation. Ay may sambilog nga ni nga miyembro at sanggunayang bayan, ay Manay, ma-request kita at resource person, particular our budget officer, si Mr. Lip J. A. Ismail. Ito nga ni sa pag-apir na nahay, nadagid, they were not consulted ro local finance nga supposed to be. Pero kung ikaw ro alkalde, hay, imo na istoryahon do ro local finance. Even though nga sayod mataro sangguniang bayan, nga at present, wa matanganit utang ro naman siya in
0: okay.
3: Lending institution.
0: Mm-hmm.
3: Ay, siyempre, gautang ka, dapat nakasayde mo nga local finance because sambilog sanda sa mag-endorse, kung baga, do we have a capacity nga magbugam, plus, kinahangyan pa ni mo katodong jet, ro certification from the Bureau of Local Government Finance kung bila baga, ro ceiling or allowed
0: capacity
3: for a certain local government unit like Numancia nga mga hugam sa sangka lending institusyon.
0: Imo nga, ginatanawi ko rin mong capacity to pay eh.
3: Yeah, agree mo nga net borrowing.
0: Mm.
3: Kung bilabayari mong masarangan kasi sa time abi ni former Mayor J. Cyril Timblonoibo, membro ba ako katot sa Buniang Bayan, it take for the local chief executive nga nakabuhi mo certification mga 8 months.
0: Okay.
3: Pero,
0: sa Bureau of Local Government Finance nung BLGF.
3: Yeah. Aga, pero lately, during the time ni President Duterte, tagro-secretary DOF, ay kundi ako magkasaga, si Secretary Carlos Dominguez, hygiene streamline bagaro requirements. Instead of 12, hygiene apat lang, parang mapadasig baga nga maisyuhan sa local government unit, kung sanda ay nagapangayo i-certification, ay sambilo gabira katodong diet sa mga basic requirements. If you are obtaining a loan from a lending institution like Land Bank or Development Bank of the Philippines, hay raya, rugin pasakay ang ni Mayor ay anang sugat, agulihi, pangani, kamon, ginpresent na itong terms and condition ay wa man gapon doon. Kumbaga, it is a premature nga action it executive raya natabo ko Monday.
0: Do pa ko tana karon ay do propose improvement, rehabilitation ita naman siya public market. Even though noble ha, noble matar purpose ni Mayor eh. Ginaayos tong tindahan eh. But do pangutana na include bagara sa annual investment plan. Assuming without granting nga na-include sa inyong AIP 2027. Then approve inyong AIP.
3: Oo.
0: Do problema, re-enacted inyong budget.
3: What ay ito ma-mention na katodong get? Wa?
0: Ah, so wa. Taimaw din, do problema.
3: Oo, wa.
0: Ngani papaano may mo ma-implementar nga way mo sa inyo nga AIP annual investment plan in 2027?
3: Awa kita awa ngani.
0: Hindi man
3: karon ay sa 2026 ay we are operating on a reenacted budget.
0: Hindi man kamo ka supplemental AIP dahil rin yung nga 2026 AIP high disapprove man.
3: Ah yeah, tama. Oo.
0: Okay.
3: Ay wa kita ron, wa kita ngani ay kwan doon, kumbaga ay gintibo lang imaw ra, dahil wa nga ni kwan, kumbaga ay why not force an effect ro action it executive, dahil nga ni nga, wa man imaw ra nakabutang sa EIP 2027, agredacted man do 2026. So.
0: Okay, pag gin laid on the table mo imaw, ay parang gin-archive mo naman ah, di ba?
3: Ay, once nga hindi mo malip from the table, ay kwan yun, hindi nga, kwan yun ni Mao, Ryan, lost miss your yun ni Mao.
0: Oh, inyo na ko tang ginkwan, gin-archive para pwedeng i-archive?
3: Ay, kung makakwan yun doon sa maka ro alcalde ko makakwan yun mga basic requirement. Actually, ay, kwan man gapon do yun nga, at least ay, why mo pag disapprove, but it was laid in the table lang because of the surrounding circumstances sa katodong jet.
0: Ah, ding natawag ka sa mga kanta, Killing Me Softly.
3: Bukol man siguro ah.
0: Ay, iba bang gihapon na matabo ka ron is Bijerom. Dahil hindi man ninyo ron matawan it pabor, man. Una-una, was AIP. Di ba?
3: Oo.
0: Aga, wa mag-agi sa Local Finance Committee.
3: Wa again.
0: Ah, okay. Okay, matakotar plano ni Mayor, manami, mata, simpre, ginarehab, gina-improve. Pero ano ba estado tindahan yung makaroon na ginahambay kina ni Katodong Rudy Boy nga Abo pa ko nung kugang awa matapos sa inyo nga rin nga bag-ong tindahan.
3: Actually, tindahan niya rahay. Bukod na siguro root term ka na rehab dahil continuous nga improvement doon aga kung may mga construction pang kinangan dahil royon nga uli nga gin-implement ka 15 million sa time ni former Mayor Giselle Templonuevo coming from the national government.
0: Okay.
3: Siguro ay may mga gusto pa si Mayor man nga i-finishing touches ron ay anang tapuson gid maroon siguro na contention doon.
0: Okay, pero okay matakon kung taro anang plano ni Mayor, siyempre gina-improve eh. Doon yung tindahan. Kung may mga kugang-kugang pagidman, haya dapat tapuson. Manami, mataro tinutuyo. Problema, may mga teknikalidad eh.
3: Ay, Kwan Gid, ay, basic is the role todong jet nga if you are asking for a certain authorization, ay dapat ay you need to follow the basic requirements. Mm. Dahil nga ni nga utang ra ag from this loan, kung gabayad ka sa imong amortization, ay gabawas ka na rin imong 20% development fund.
0: Okay.
3: Without sacrificing your 20% development fund, nga dapat ay not more than 40% do amortization sa imo karang 20%. Agud hindi ma-sacrifice rin imong tatlong ka-sector, do economic, development, and environmental sector katodong jet.
0: So rugin obrat is bigili karahay para bukot hars bagarong inyo nga nang indesisyon ay table yang laid on the table.
3: Aya.
0: Aga bukod ni disapprove laid on pero imo magihapon eh.
3: Aho ro. Kasi pag once nga hindi mo mali from the table don automatically it becomes a loss measure.
0: Eh rabatabo ko na matsa wag ka nang umasa. Masasaktan ka lang. SB Jerome, basta mauroon man lang matabo karon eh. Okay, sige. Thank you sa clarification ha, SB Jerome. Sagamat, sagamat.
3: Yes, thank you man katodong jet. At least maintindihan man ko kaibahan namon sa sangguniang bayan.
0: Wa matat nagpamuwersa. Wa matat nagpamuwersa kara, matgin table ta ninyo.
3: May sangkiri man yato nga nagdodiskasan ay ano man na rin nahibayagay. Wa man doon ay ako tangani ay malumanay mataratong paliwanag ay ang may kung ani with your respect to you ay tawgo naton do resource person pero ginapaintindi ko sa plenary we are not prohibited to obtain a loan to loan but it's a futile idea nga mag loan ka nga hindi mo man magamit di mo nga loan because you are operating on a reenacted budget agro tanan nga mga basic requirements sa iwa ka katodong jet.
0: Okay. Hopefully klaro na sa mga taga Numansiano ni base ko ni Bangdan yung kamong mga bagabag kamong mga SB member sa development ito man siya.
3: Ay paramon niya
0: mga antay development kamo.
3: Actually katodong jet do ato niya rang aksyon ay based on law mandaan in fact wa man kita hindi man kita pwede ang maghimo-himo ko aton nga mga aksyon nga uwa kita nagasunod sa laye particular di Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991.
0: Mm-mm. Okay, basta importante nagasunod sa kunanor proseso ah.
3: Yes.
0: Ay do ginatawag nga we are bound by the rule of law kuno eh.
3: Yes, tama oh. Aga once you acted within the bounds of the law ay wakat risk nga makasuhan. Kung may risk kang makasuhan, ay ma-dismiss mo lang eventually rokaso kimo.
0: Okay, pero ginasaluduhan na si Mayor. Manami mataro ng purpose kung ta, kuha na nga nga pag-loan. Galing, yes, ay may mga bagay-bagay nga dapat i-comply anay. Nga uwa ma-comply. Eksakto?
3: Aga, it would take time for the executive to do so.
0: Ay, pwede mat-ideahan na daron nga ma-comply kung nanurong dapat i-comply. Awa man ginadali igid siguro ron eh.
3: Ay horon ay do yun nga initial pa yung man nga phase. Sa minatood niya ni ay para sa kasayuran ni Tanan sa time ni former Mayor Templonuevo kumplito taro mga requirements ugaling imang mataro nagpaindi nga mag-loan kung mga tsimpo nga tonana.
0: Okay.
3: May mga pangayo matangani imaw nga ron nga projects coming from the national government.
0: Okay. Sige, hopefully nga ariglo ita local chief executive kung ano mga requirements ay kondo plano ha improvement ti okay mataron. Okay mataron. May gani ma-improve o galing do problema hay may kwan eh. May dapat sundon eh. Thank you guys, Mr. Jerome.
3: Thank you so much man for this opportunity katudong get ag kabay pa nga naintindihan ni tanan gabigid ko amon niya mga kasimanoang numansyanon. Abugin niya siyamat. May God bless us all.
0: Thank you, kid. Is member Jerome Tim Tim and Vega Kuraya nga gin table gin laid on the table nga rang proposed borrowing ko atong local government unit sa land bank nga 20 million pesos. Unfortunately, ini matawat pabor. Ita sanggol ang bayad bago dyari nga wa kuno ma-include sa annual investment program in 2027. Agrong LGU naman siya nag-operate. Bakaroon niya 2026 sa sangka re-enacted budget.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayaw pagpilita ng tina. Spilang adlaw galing. Gaabot kikita sa chimpo. Gaabot kikita sa imo karong gina-request. Good morning, ito ka ba kay... Nakot radyo, nakapabati na may bawa. Congrats gid kay Junelin Vega nga nakabakay na manimot radyo ko no. Una sa mga taga laging banwa no man siya. Ihotek ko galing kimo William Aceras. Pero side mataga palali aga humarap kung sino naga stockpile una nga what permit sa probinsya. Wa nagahakol gina stockpile landa. Gina stockpile. O galing what quarry permit. Agito nakabot yon sa atensyon data Kenro. Hugaton ta lang dong report ita Kenro. Ay nakabot yon sa opisina man ni Engineer Alves agni Toto Ibiyap den concern. So hugaton ta Toto William Aceras dong report ita Kenro ay kon may report na galing basahon ko kon sino ra yang nagastockpile it bagas nga what quarry permit ta rin sa probinsya.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kainang Virgilita Bibichowa. Good morning, Gid. Bibiwing na sa Uyuturong. Kainang Joel Arboleda. Sa Pamilya Chowa ag Arboleda. It Uyuturong nga nakatoto katon makaron. Kay Merly Latorre na Elgas, Madam. Good morning, Gid. Sa MPDC staff, ita Madalag. O madalag municipal planning and development coordinator staff kay Nini Geraldine Sabal Erodistan. Good morning, Gid. Kay Sir Roger Delgado Macabales, so nasa San Ramon Malinaw. Madam Bingay Almanon, happy monitoring man. Alas 7:12 na banwa oras naton sa Pilipinas. Liso kita sa pihak kalinya. Nung Liland, aga Antininya Laurente, una sa Mabin Extension. Good morning, Jet. Good day lang kay Toto Ijo Binjarana sa Canada. Bayani Guarino itiniga, wag kay Manong Binje sa Ireland. Oreta, God bless, ag more power kimo katodong Jet. Magmanghot sa naranikwan ni Mr. Binje Oreta sa Ireland. Si Mr. Gilberto Oreta, it nalook. Nga naga tabid man katon makaron. Alas 7:13 ang oras atin sa inyo ng San Miguel Pilpils and the True Global Filipino Beer. Padayunon tabanwa ha. Daya nga gin-submit kaya ng mga dokumento ni Engineer Dave Ignacio. Listahan ag estado ko mga proyekto it banwang kalibo ang mga ongoing project. Ha? Itatun nga local government unit. Pagkatapos siya bangkara.
2: Todo komentaryo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko paraya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyan. Tungod nga ni nga dati kita ay galinungog ako, ang daod lang kumuduwal na ako. At power, baga nga rasa ako nga was, medyo lakang gulay, ako pin nga daod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pansik hasta makaroon ay gaimino pag-iapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kami nga rin tungkol magpapahod, kita rin dinipisyo raan ang kita o kakon ag. Bisanda ako nga pag bawas ay regula gata doon makaroon nga niya ay.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Uy,
1: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi, roi mo sikreto ka kon?
11: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
12: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
13: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Pamakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
19: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
20: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
21: para sa Senate Manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
18: Cash alley na!
22: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
24: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
25: Thank you very
24: every
25: much.
24: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
25: Tama, ganyan. Tama.
24: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
23: Oh, ano pang hinihintay mo?
26: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
27: Todo komentaryo. Walang inaantrasayon sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
28: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras man sa Pilipinas, alas 7.24 na. Good morning sa compounded Villaruel ag Perotso. Una kay Toto Berlin sa Libtong Estancia ag kay Madam Nilia Di Jose Repedro nga nagapamati man daw sa Ginbaliwan sa Banwat New Washington. Oy, good morning gid ha sa pamilya Reyes. Una sa Ginbaliwan man. Una sa mga linamat ni Lolo Odong Reyes.
27: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
28: Ba, masa temprano ka. Alas 5 pa ako, Mayor. Mayor Titoy. Alas 5 pa ako, iya.
27: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
28: Sa aton nga pagpadayon. Listahan da. Initial nga listahan ha. Kung mga proyekto ang estado at mga proyekto sa Kalibo. Kaina, hambay ko nga ni, rong construction, rehabilitation ni drainage system sa Oyo Torong, hay 12.69% pagang dong natapos. Samtang dong improvement ita Kalibo Pastana Park, 4.32% pagang. Diba si abutan para ita Enero? Kabay pang yun pag-abutan dat December? Pasko, hindi pag-abutan ita ati-atihan. Sunod, dayang construction ita convention center. Una sa barangay na Luok. Ruan ang accomplishment report suno kay Engineer Dave Ignacio as of July 31, 2026. Harap pagang totoo dyan 33.36%.
27: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
28: Do problema, doon nakatouch yang sa aling dokumento Rong putos siyang itakomplacement. Wa nakatats dong program of works. Dong plans and specification. O ay paano maintindihan ra ni SB Emerson da Chica? Ha? Ay wa man nakabutang. Pilaro budget kara. Kano nagumpisa? Agsano matapos da? Basi kung madiligo man. Ay araw na accomplishment pa kung convention center nga ra is only 33.36% pa yang. Sa concreting / cementing of roads / rehabilitation sa Maysitio, Takas, Barangay Briones, hay 78.9% na as of July 31, 2026. Doon nakatats di ka na sa ginsabit niya report ni Engineer Ignacio, picture yang banwa kogin construct na karsada, waman nakabutang yarong po doon plans and specification, waman doon nakabutang di ka rarong notice to proceed doon NTP doon NOA orong notice of award, waman di ka rarong contract, waman doon detailed estimate, kundi accomplishment report yang as of July 31, 90.92%. Next, the attached contract agreement having been approved, notice is hereby given to Four Point Builders Incorporated that work may proceed on the construction / rehabilitation of drainage system at Oyo Torong Street, Caliwaklan. So, ano po yung dayang ara? Notice to proceed pa yang. Notice to proceed pa yang. Next document. Dayang anay, inagaman ng iba. Concreting, cementing of road, Mobo Caliwaklan. Sino ba rong contractor karay? Wabi nakabutang kung sino rong contractor. Wala nakabutang doong kontrata . Wala nakabutang doong plans. Doong program of works, wala nakabutang. Pero according kara sa report ni Engineer Dave Ignacio, 100% completed as of July 13, 2026. Next, concreting, cementing of roads, San Vicente Road, Tigayon. As of July 24, 100% completed. Do nakatats, photos yang it project. Wa mat attach nga mga documentary kara. Rupo, wa, ruplano, wa, contract, wa.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Diretso kita banwa sa mga kontrobersyal nga construction ita Memorial Park ag crematorium. Good morning, anay, kay Kagawa Jiri Adok. Okay ka na, Kagawa Jiri Adok? Naka-recover na? Kabay pang okay ng okay kagungid. Sige yun to. O, kara kita. Agto kita kara sa construction it makontrobersyal nga krematoryo. Office of the Municipal Engineer and Billing Official, March 17, 2026. Dahil arong pinakaulihi nga report nga nabaton, itatong nga sanggol ang bayan, address kay SB member Emerson Lachica. Address kay Vice Mayor Philip Kimpura through SB member Emerson Lachica, Chairman and Committee on Infrastructure. At sir with are the following documents natuhoy sa ongoing project construction at Calibo Memorial Park ag crematorium with ancillary building phase 1. Take note ha? Phase 1. So phase 1 pagangra. Barangay Mabilo, Calibo, Aklan. Yarong accomplishment report as of May 31, 2026. Rung accomplishment report yung gali. Ha? It contractor nga si One Mark aga si Bersens Construction. nga may subcontractor man si One Mark ag si Bersens, 98.85%. Aga may suspension order number 1 nga gipaguwa nga ni March 4, 2026. Pero nag-resume na imaw. Ha? Ano no, kung nag-resume na ginman, ay araw. Suspension order number 1, March 4, 2026. So may suspension order gali.
27: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Sa atong ginabuitan banwa nga dokumento, nagahambag. Maisot ni masyado eh. Office of the Municipal Engineer. Statement of Work Accomplishment. As of March 31, 2026, construction of Calibo Memorial Parks and Crematorium with ancillary building, Phase 1, Mabilo, Calibo, Aklan. Preliminary and detailed design. Pilaro na karang budget. Pro budget is 3,249,725. Daya sa preliminary ag detailed design. Design pagataron, 3.2 million. Survey and investigation of the site. Survey and investigation at site pa yan ha. Including boundaries of existing adjacent building. Pila budget? Budget? Ah, negative, negative. What budget? Sa detailed estimate, unit cost, analysis, bill of quantities, computation of time duration, quantity sheet, wait nakabutang di kara. Agto kita sa construction stage. Ronga pundo, banwa, total contra cost. Sa kwanda ha? Construction stage yun. Ronga na gali karanga contra cost. Ay sa design po yan, 3.2 million yagi. Pero budget sa construction stage, 54,190,622. 54.1 million sa construction stage yung daimaw.
27: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: General requirements, 1.9 million. Clearing and grabbing. Ano rin yung clearing and grabbing ra? Engineer Titoy, clearing. Matsasakwa man na, kabugaw bata na, clearing and grabbing. Gapabaga siguro na. Pilaro pondo, the budget is 253,980. Sa Kwanda Imaw, clearing and the grabbing. Sa embankment from Baro, 14,726,364. Wala kabutang ko na pilang cubic meters, pero nga roana karanga kwan, ana nga contra cost is 15,556,000 sa ano ra ha? Site works. May ginausay ko rikara eh. Ginausay ko rikara ro mga wabi nakabutang kara pati ro mga gate eh. Ang nakabutang di kara ay selling na anang floor, exterior paint, interior paint, window, doors and windows. Masyado ka-technical eh. Pero sa kabilugan banwaro ng pundo, ore nga project nakabutang di kara is dong total nga pundo mabahoy 65 million pesos. Agpirmado ra ni David Ignacio, Engineer 3, Amalia Francisco, Municipal Engineer, approved Honorable Jory Socro, Municipal Mayor. So, as of March 2026, doon accomplishment gali ko rin crematorium, Memorial Park is 98.85%. Doon pangutana, magamit yun baga ron. Rosabat, hindi pa haman. Ha? Haman! Haman hindi magamit. Wangan it isis eh. What DOH permit? What NWRB permit? Abo pa nga mga requirements gawa ma-comply. Hambang nga ni SB member Rex Bautista, haman ginapurban ta it municipal engineer nga makulik it 98.5%. Ay mga 20% parang wa makumpleto it obra. Iabigid do, embankment. Gate. Ayro gate wa eh. 1.1 million nga gate. Wala pa. Wa pa kitad makita. Di ba SB Rex? Dong embankment, kugang. Ha? Dong electrical deficiency. Dapat andarang ayusun da. Dong nga sprinkler system. Doon yun parang mabaho nga pangutana. Agkabu-abu pa. Diya based da sa pag-inspeksyon ha. Kuhaton nga sangguniang bayan. Ay pilang beses nagkandak it-inspeksyon. Kuhaton nga sangguniang bayan. Doon nga Committee on Infrastructure sa pagpanguna ni SB Rex. SB Rex. Ni SB Imasula Chica. Agnanday SB Rex Bautista. Rong Committee Vice Chairperson.
27: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Yeah, ba ako mo nakakulik on it 98.5% dong contractor? Deng nabilin nga ra nga 85 ha? 98.85% kita. Isberex. Bukonyak 98.5. Almost 99%. 1%. Ha? 1.15% na lang. Duwa makulikta. Hay bisan aywan yun ngayon contractor do 1. Sos, ginansyadong mayad sa 98.85% nga nakulikta. Wala na. Tapos na. So, papaano matudong nabilin? Ay sa pagbana-bana pa, kwaton nga sangguniang bayan, nga mga engineer man nga ni, nga mga member of committee, mga 20% pa, ruwa makumpleto. Pero sa accomplishment report, 98.85%, agdaya man, syempre, nung

0: 105 FM. Rancho, rancho todo.
1: Ay, kabo, patangkurang. Ah? Clearing and grabbing, hay gina. Bog anay ro mga vegetation. Mga hilamon, agrong. Pinaka-top soil sa ibabaw. Ah, okay. Metro ko may kapamati nga ng kontraktor, may nagasabat, eh, katon. So, may mga, kung ano na nga mga, ay, ano man, abibuo na nakato, engineer Tito, Isberix. Ah, di ba? Ay, tangki to. Ano man buon mong vegetation ka to? Ay, nagtambak man nga ni Sanda. Dahil tangki, dating pispanto. Oh, may mga nagatubo, siguro ka to, mga kwan, ipil-ipil yatang nakita tong nagatubo or aroma.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Tawagi, Bimaw.
0: Todo.
1: Ah, kung ano kung plano sa ngunang bayan after. Ah, nga, nangin masangag ra kung nagtaliwan ng mga binugan, ay matsagulpi ko nung nga naghipos. Te, si Engineer Rex nga ra, pahiposon nyo ra. Hindi man maghipos ra. Di ba nga? Ex-member Rex Bautista, wrong presidente ta, hard to get. Walkers at GT Port.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ah, aman ko rin aprobahan. Iti ano pa pangutan o natin kay, Engineer Ami. Ay si Engineer Ami, nakaritiro tayo mo. Ah, nag-retired na siya. Good morning, anay. More power, gid. Dating kapitan. Aga kapitan, pagid ko no. It Poblacion Makato, UPM UTM de la Sena. Okay, dating Vice Mayor, Isminin in early de la Sena. Yasari niya naton, dong Presidente, ita hard to get workers of GT Port. Aga dating Municipal Assessor, Membro Bakarot Sagurang Bayan, Chairman ita Appropriation Committee, Isbe Member Rex Abayon Bautista. Isbe Rex, good morning.
2: Good morning, katodong git, ang sila pangamati sa bilong aklan ang sakalibol particularly.
1: Naway, padaghan ka mo kukupya. March pagali. Ha? Rung katapusan nga rang accomplishment report. Hamakon mo, Isberix. March gali, 98.85% yung taro accomplishment. Ito yung nga rang crematorium ag memorial park, Isberix.
2: Ay, kahapon ko nga ni Arabato na nangatangin panaga sa tanggunang bayan. Tutanan ng mga project niya. Munisipyo.
1: Pag 98.85%, butang bago na nang nakulikta, 98% man.
2: Eh, nakibot na nga ako nga mag 98.85 buta eh. Amoy na nakakaroon ka to eh. 80% po yan.
1: Okay.
2: Eh, may error ka rin, municipal engineer na dahil sandal nga inspection ka rin.
1: Agyap, do accomplishment report nga rin, permahan man ni Mayor Joris na ni Engineer Dave Ignacio ag ni Engineer Ana Francisco.
2: Actually, re-inspection na ka rin. Si engineer, mapirma mo na tayo rin. Doon report ka ng mga engineer na.
1: Ministerial. Ministerial man ang rupapil, Mayor.
2: Ministerial ka na. Oh.
1: Okay. Yung pangkota naman ito dahil hamat ginpirmahan ay inaman ka mo, ha? Engineer ka. Civil engineer ka. Civil engineer man si Isbe Emerson. Dating municipal engineer pa si Engineer Emerson.
2: Oh.
1: Hindi man masugiran doon. Ah, pagtanaw po yung kita mo lagi kung na ano rong actual gid ang accomplishment eh?
2: Ay, depende sa atong local executive nyo. Kung ano, masakita ko, nagatambak ko sa nyo. Ito ng katrak niya hapon, pag tamista ko sa mobilo.
1: Nagatambak, Sanda. So, ba't ang bagon, anong ginadugangan doon kuga nga tambak?
2: Ay, dati eh, kababo pa ta. 1/3 pa naman nagatambak.
1: So, 1/3, aga 98.
2: Aga koleksyon nyo tayo. Hindi tayo kung depende sa itong local executive, binalaw-law ko, ginsugtan na ito sa engineer na koleksyon, noon nga awa ka sa matapos.
1: Hibisan nini nga na isa na makulikta kun, 1.15% lang nabilin.
2: Ay, warot, nga na.
1: Makulikta ka pa, ginansyado nga mayan.
2: Ay, hindi nga na. Pagkaw, tayo kanawat mo na pabaya na yan, eh, nakulikta, tagali, ba?
1: Okay, so ano ro plano makaroon itaton nga kalibo sa gudang bayan? Saray nga development kara.
2: Kaya ba ko ato nga chairman sa ano infrastructure pamati mo dito ko kung ano ra lang pa. Kaya na mo.
1: Ay 98.85% yun. Buta mo do na kolektahan da 98.85% man.
2: So, po, si Pilit sa

0: pilot kasurot may kung sa kwan may corruption na kwan eh may pa-collection mo matapos.
1: Nasabat ba? Hasabat ba it Bersen ag one mark? Doin yung mga pangutana sa mga kugang-kugang presid gate nga ron hasta
0: mga mga katubang ako. Kana bang ako katoy sa kubrao nanda, nagatubang kami kito kay mayor. Then na found out yan yung mga kugang.
1: Okay.
0: Yung ba 2 months sa gugun to 1 month. So, sobrang 1 month eh. Pero, sa panuwan ko kapot sa tambak.
1: Okay.
0: So kung ginaobra na nila, talawang ko rin, dapat tapusot na tutuhon na tambak na lang mga deficiency na kung parang din sa nama, eh kita magdayo marang kwan, istorya.
1: Sin oro ka nagatambak? Si Bersen matag si Juan Mark?
0: Eh, mamalang ko ka pa, damplak. Damplak mga kita. Gano, gano, at malas.
1: Eh ba si Rogo Damta, ginrintahan man doon? Ah, ginrintahan man siguro sa mga local. Sa mga local, Manatoria.
0: Nagbakay mo lang sa mga.
1: Pero, actual gidman nga nagtrabaho. Si Berse at si Juan Mark gidman?
0: Ay, ano, mapangutahan na ka, makasabat ka, mga interns sa mga engineer, wala.
1: Oo, oh, eh, pero may
0: interns ka ron.
1: Matsa, adlaw-adlaw, nag-aagi ka una kung mag-uli ka eh.
0: Ay, may nakikita ka na. Kung iba ka, pero kailangan saan nagbaba, magaling.
1: Ay, hindi man mag-accord. Hindi man pag-accord kung pangutanon mo. Siyempre, kung subcontracting ay bawag, di ba, Engineer X? Ano ba rin pwede kang supply sa materials? Pwede?
0: Pwede matamang subcontracting kung may lisensya yung mao, ng subcontractor.
1: Okay, paano kung may lisensya? Hindi pwede?
0: Ano yun,
1: okay, ay ikaw binagkakontrata ka man. Pwede matang, bisan wakat lisensya, pwede kang mag-intra sa project nga wakat lisensya sa supplies, materials, ag labor?
0: Paano ka mag-supply kung wakat matarnir?
1: Okay. Labor, pwede?
0: Pwede labor, siguro.
1: Masadya, nagkakatabos. O sa bagay, nangin kalakaran yung Navier Engineer X eh.
0: Eh, kung ta ka, big question ta ka, ano ba na connection ta na yung mga abo ka pang kuya? Wala man 98.82,000 ang sabi mo.
1: Yan nakabutang eh. Yan nakabutang oh.
0: Wala ko mabasag may kintok-intok kami. Wala ko tanti para ka.
1: Kintok-intok oh, kalisod basahon. Pero nakita ko nakabutang iya sa anang letter nga ra sa first page ay 98.85% accomplishment.
0: Eh, para kwan, dapat tapuso na naman as soon as possible kasi tapos ito, time elapse tayo eh. Ang duration ito, sa atin tapos tayo.
1: Okay. So, bahala kong si Mayor karon na anong papilyon doon? Eh, tapos man ng papilyon sa Sanggol ng Bayan. Now, Engine.
0: Eh, ano, taramo ka rin, bantay mo na kami kung ano, kakuha na ano. Lambay, lambayan na mo ng mga sa Sanggol ng Bayan eh. Siyempre, kung ano na mga kita, kakuha na, eh, ako, report sa rin, sinulugay ka rin, di ba rin mong chip yun?
1: Okay.
0: Yung loan pa rin, utang pa natin na rin, kita kami gabayin ka rin, taxpayer.
1: Oo. Na kahapon na bimigin submit ka ng dokumento ro aton acting uta ha, ro aton nga OIC gali nga municipal engineer. Listahan da ko mga project nga ra nga ongoing. Ang nangawahan hay do na kabutag at dikara sa ginsubmit ka ng report, statement of work accomplishment, aga photos yang wa nakatat si kara ro in TP donga in OA, notice of award, wamat contract, wamat tapong nga nakatas di kara, what detailed estimate, what plano? So paano nyo masayran da?
0: Ay, dapat yung complete naman daw, hindi nga rin kuwang-kuwang nga natin nung nasubmit, kasi mag sila kuwang-kuwang nga nga, may napabot sa submit. Well, hindi nga nga kami nasubmit ka tito, kumplito.
1: Ay, alin yung photo nga ra?
0: Ay, pasabit yun sa natumalong. Kapituhin nyo.
1: O, pila ro budget ka ron? Sino ka ron no contractor? Kano nag-umpisa? Hinono matapos ron? Ay,
0: kontrata.
1: Ro kontrata? Ay, basa abot-abotan. Basa abot-abotan ni Matsyam-syam ba?
0: Eh, hindi naman. Ayun mo. Ayun, habotan niya. Siyam-siyam, pugo-pugo.
1: Eh, kabaabo nga mga project ka na nga habot-abotan ni siyam-siyam, pugo-pugo. O nga ni gali. Bukod niya siyam-siyam. Ay, nako. Sige. Engineer X, thank you good sir, ha. Salamat good, Mr. President.
0: Thank you very much. Ano kong takot, President?
1: Sino?
0: It's 16G.
1: Sino, Presidente, ba ita hard to get?
0: Ay, wala ang presidente, puro ang presidente. Ah. Amon malang katawaan nun, ha. Pag-sok-sok, it's uniform, t-shirt, agad.
1: Hard to get. Grabe, ha. Hard to get.
0: Ay, hard to get. Pwede iba, patang meaning nun, kung yakal
1: ka. Si Mayor James Solano, iba, member, hard to get.
0: Awa, magagagin mo ito sa akot.
1: Oh, kita ko mo ka to. Sa may naluok
0: na. Ayun, wala ko ni panuwi. Kung panuwan mo, ibigyan ng t-shirt yan.
1: Dapat awan yun mo, Itkwan. It is a hard, hard to get, man, si Mayor James.
0: Ay, akong bayan si Ampod doon. Anak ka ng kasawa. Pala, akong Ampod. Mababid.
1: Salamat sa puro kita kamutanan pa man, hard to get. Yung mga HTG.
0: Ay, ayaw na totoo. Diyan dito ang sabay.
1: Si Joy. Yeah. Si Joy na. Si Joy na kita.
0: History ka nun kung. Si Joy. Abot ang history ka nun taon.
1: Si Joy na kita ro. Pinaka hard to get kinokin nyo eh.
0: Ay, ito among pinansyo nun.
1: Ang matay imong gumankon nyo. Tapos yung kampon man da. Engineer Rex, thank you guys. Salamat, salamat.
0: Thank you.
1: Good morning. Engineer Rex Bautista, it hard to get walkers of GT4. Thank you, Engineer Rex. Okay, tamo gilang. Is may member taro gahambag? Civil engineer pa ron. O, oh, i-contractor man imaw ron ka. Dati, taga, bukod bawat SB, ka pa-contrata imaw. Sayid dagid, kita na gagi. Ha? Kung mga pilang porsyento, kung gagi, mga 20%. Pero, doong report iya, 98.85%. Rong kinulikta, 98.85% man. So, papaano rin nabilin?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Anak ng tipakling talaga. Na 7.52 oras sa Pilipinas. Dali ang hawanan tayo mensahe. Ay mga nangan, maagto kita sa back. Balik na naman kita it back. Ay kahapon, ay nakabaton kita at mensahe from Mayor Socro. After program, nakabaton kita at mensahe ni kay Mayor Socro. May anang sabat about sabak, banwa. Karon ng galing ha. Hawanan tayo yung mensaheng nabilin. Ma'am Rosmilia Salim Sabaliero, good morning, Gid. Kay Toto AJ Villanueva Hawod, God bless, ag more power man. Sa mga taga-laging Banwa Est, o na kay Isbililin, kay Chip Noel. Mr. Ernie Feliciano, good morning ko no. Aga happy birthday kay uncle ng Victor Feliciano. Sana daw malasing mo sila sa alak. Alak 5. Sir ni Feliciano, it EPL Mini Sound o nasa Kulabnog, Palaybatan. Blessed Wednesday. God bless man. Nung Rigi Ribucano na sa Mubo. Kay Julius Nunez, may dahil gagahon. Sa Gapamati. Ah, nagapamati. Kami sa Batangas. Pauli gun. Ah, sa Aklan. Imbisigahan it mayadong 98% nga ron. Hay, masadyat asanda karon nung jet. Namiton tamagtagay-tagay sa anang sitwasyon na. Hamba ni Julius. 98.85%? Pero gahambay tarotong niya sa ngayang bayan. Anong 98.85%? Mga 80% malang doon natapos, danda. Paano nag 98.85%? Wa nga ni Rugate. Ah, rong tambak. Mga one-third yang. Rong tambak. Butang bagon ay... Ah, abo pang kuwang sa tambak. Actually, makaroon sige pang tambak. How come nga nangin 98.85%? Mr. Contractor versus ag one mark? Or Mr. Subcontractor?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: May dahil gagahon, Jet. Sa tanang, akanong nagapagamati. Ginagreet ko man. It good morning si Mayor Joris. Ag si Mark C. Good morning man kay Future Barangay Captain ag mahugod ag mabuot ag gabaw sa tanan guwapo ko nung si Binjoy Villanueva friends. Wow, grabe ah. Ayos ah. Praningon ko na si makagwapo. Nastokon ko na imaw. Basi kasuhan may warrant maabot ka na kuno. May Matsawa man Arby ah. Arby Tore. Dawa man. Ha? Bayag lang si makagwapo kay Moy. Kay SB member, Chuduro Otoy, Nabaro sa Bilyorente. Good morning, Gid. More power man, nasa Banwa, Ita, Libakaw. Liso kita yun sa pihakalinya. Matsa kay Ina, pata nagatabid ka ito, Nday. Uwa pa man, it's session, ah. Uwa pa man, committee hearing, makaroon, ah. Angan-angan pa man siguro. Ang anangan pamanduan na karang committee hearing. Dali lang kid. Ay i-plus start anay. Good morning uman sa compound ita Pirotso Agabilirwell. O na sa Libtong. Listening to your program. Good morning kid. Gapahaom na. Mapa kongreso ay budget hearing. Congressman Jesus Papajes Marquez. Good morning kid, Congressman. Good luck sa budget hearing.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Jet. 88.5 lang tayo. Manita tay Jesus Jess Alcobendas. Una sa Alcobendas, heavy equipment and supplies sa barangay istansya. Giraga pamati man. Kay kagawad Irene Silva Gonzalez. Sa mga taga truly baka usor ko no. Oh, good morning, Jed. Anda ginainto ratong mga kasimanwa sa andang ginaubra nga ron. Nung Jet, tama gid, Julius Nunez. Daw ginainto kita't mga kontraktor nga ra.
2: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
1: Morning mate, pasupo, abaw Maria Kagusip. Sin ka nagpami... Ah, sa Mabilo kahapon. Kay Toto Joel Biyaban, among batchmate sa NBC. Piesta kahapon sa pamilya Biyaban sa Mabilo Kalibo. Ito ko nahalin si Toto John Masangkay gali. Ay ka wing-wing merkado. Wa ka nagpamabilo kahapon, nagsumunod ka man kay Kwan. Kay John Masangkay. Matapos ro early retirement ni Marlo it Kalibo Planning. Kung sa siin nangin masubo, ligasiya roan ang ginaiwanan sa mga kalibunhon. Agin sunda ni Ami it Engineering Office. Sino bagar masunod nga mga timprano mag-retire hay? Ah, may ako yung habatian. Hugaton ko lang makapile mo ko ng early retirement man. Ah, wa pa man eh. Nagaplano pa yung man nga mag-early retire.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Nagaplano pa yung man nga mag-early retire. Lauban wa, liso ane kita't sangkiri. Balikan ta ni Rungbak. Di kahapon ginatalakay tabi Rungbak about sa resignation nga ginasugid nga ra ni Madam Mary G. Kimpo Joel, Rong Head itaton nga Economic Enterprise Department, aga Chairman ita Bids and Awards Committee. The last year pa, suno sa atong nabato ni information, halinuna sa munisipyo, nga may power struggle na sa BAC. Butabagon, abo nga interesado. Abo nga gustong buon dong chairmanship it Bids and Awards Committee. Kuno, kuno ha? Ha? 2025 pa kuno. Kahapon, nagpadagat minsay si Mayor Joris. Anang hambal, wa it gin file nga resignation si Meadowhead Mary Gay Kimpo Joel. According kay Mayor Joris, daya nga natabo sa back, hay kaparte nga rako sundanan sa Bids and Awards Committee ay may ginatawag arang rotational policy sa mga importante arang council or committee like Bids and Awards Committee. Importante merong back nga rin. Side man natin, back, abo kita. Diba? Department of Public Works and Highways. Kabo-abo gid nga gusto nga mangin back. Kabo-abo gid gusto nga ni nga mangin back chairman. Di alam naman natin yan. Ha? Doon nagkakatabo sa back. Ay di karon do bagakbakan. Bagakbakan sa mga project. Siyempre gaagi sa Bids and Awards Committee, ha? Ay ginabidding ro mga proyekto, kapin kon yung magpas ka na sa 50 mil, ginabidding. So gaagi ka gid sa Bids and Awards Committee, una ka gabuot bid documents. Ginabakay mo, ginabayaran mo ron. Una ka man ga submit. Ha? Sanda man karon do naga decision una kung qualified ka or hindi. Ag nag-award it project. Ya, kung ikaw rong winning bidder.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Suno kay Mayor Socro, nga kahapon igto sa Nabas, nagpamasyar kay Mayor Solanoy. Hi. 2 years, ha? 2 years yang aginarotate man. Arong mga opisyal nga ra. Officers it or members or composition it back. Wa manabit presidente ray, chairman ma lang ag members na dayon. Am I right, Ma'am Giselle Flores Kimpo, ma'am? Di ba